ai khangi tsirami bai ko i khare ke sado kaeng ha bura ngwa go ntsa sada di kuru au sada di nwe di khoda na au ba go o nqwa madi amaga qom sada ke zo kristu pna unwa skini qom avoda of magaita ipna da unwa qom skini sada qwa si ba ma ipna da qom tsin ipdi kai gwe sna da ha qisa ne ra kai nga buda ka o khui maskere yo khui da maskere yo ma si ba ma inga sa qom sada ke zo kristu pna unwa ske sada ha nga ma si go gara qwa ntuye O da gene kwa gara mi bai tas nasa saduka ire kaeng ha vuduran kwa khunge uka kweda amaka sadang ai kuni ha gabe tai e satanin aposa se nwa Yesu Kristu bna tsuma tom skini kaeng ha usats nwa sa abon abos aroma musa ne ai dagengan ga san wa qiyo oske Yesu Kristu bna tsuma tsa ibani wa gaka It's done. Wa hui hari haska habe. Ipti tauba hube. Soro si se daga tai habe dege. Kaga si se saduka dipge. Abosol pulubara. Ning hawan anina huaba. Hata a tidang ankaiske. Elop wap. Dida ne kaisa huran huagaip. Saduka hankaisa. Dira ain't let abosasi ba my kunge. Nekunge. Abosasi ba ta ta di. Dira mi bai. Tai nete. Nekawatska neum sa hum. Wow. Aus kamin wa hui of di hui tina zata. Christup nats unwa man abus is a home. Kaima in wa ting weba miba. Poms Christup nada unwa strada get dancing cutting weba miba. Dan kada a. Ti aus kamin wa hui tina op elop mwa ba dida ta amaga. Dida moving moving wa man wa nada unwa tom study. Kaima redid nado. Ida kwas in weba miba. Darida. Tsitai da Christu pna ra tau kaza neske polup da netwa ga fil kolesen inkap kere mi kamisa da ta amisa tai khui khare sa da ipdi toms na hasa hu move move as ne sadan unwa tomsa boiba dan naske tai kains ne twa ga eloba unwa sadan unwa kusa nga kha chiri da gore khutse widare ida da ngis kami khui khas ka khabe sa isa khu ube qare sats de bata gra ha ka khutse khuge wida ida tsaibna sats na da unha tomsa ngobe qaqa uqa uqa nesikisita dicoma siqanza qayi inhwa tsiya qayi inqonsa tsaruma amen

kwenkwasi kaNdwi nqalile ke sadadi sako kwa ngqhawu ke samasidinqale ethi kamqwasi qala uma kwa ngqamqasi nthileke la iqhamqana ma cucubese incamusa bathe qa ngqasa nongolo ethi kamqwasi qala uma chaqhisa thini nesikeli so be kept hi kanxithe sikhwese sixhwesa uphi isicamwa lithi thi camdi sinqala incane ngoku this drama yesa chikoro yongira manqwa nesikeli nqani isa khusa thileke la iqhamqana ma cucubese incamusa bathe qa ngqasa nongolo ethi kamqwasi eqhayisa khwekeni sathi sa ayithuma kuruba sen with Matascosepke, we ba madoma, hololos, satisa, it's Magurubasen, with Matascosepke, we ba madoma ham, Madigosega, com Madigosega, Aukabetsko, Kaiti, Kaitsko, Sabna, Gangan do Yaute, the Amiske, Omdrasahoje, Kemari, e, this is a commission, Dalang, the Kunjuganga, in commission to our team, Naguas is in Kumse, in Linda, Nohoban is in commission, Masis, Abna, Skol, Maron, T, Dikeran, Geran, Tina, E, Gumsa Ground, Jugangan, and Tingi, Ayaka. Dega dohra gomga chi gomga chingo khais ke gomdrasa leti gam test na aroma ibethe ya khaisa khai ke dohra khai ibethe ya khaisa khai ke khai ai dida doho ba mire leti gam kwas ai khui ke khai re khai ko na khai mana khai khai re inha khun chingi ra khai tira kharu khui ke gurip ke noho ba duat mahan unika ap ngara ke second half dida mi ese tada ke sada khaisa disi chon ko sukun khoya me wek kharu da gindi asi khaisa disi chon na wek kharu chino noho ba si disi nang aroma me tada ke khaisa disi chon ko se dada mi Africa Ekode main ui ani duap ke do sound aiba ani duap ke sound aiba ani duap ke sound aiba ni seye segire umsi hat ma ite hat main dine nout ne kobisa khono kobis ne kobisa khono kobis ngai ngai usa aromas ken se komdras ke sobo tasen duwa da ibete don esi se kam ibete kait ma dimeti ngati du hang down mut soboro soboro ngai ngaba tsaya se baslen ga sobo ngai sa sen ngaba han dida do khoba miren se kam kwas ngas aromas se isu ap is game nesa se ida ni goska so ap ngam ni toa itoa ti de Tuaco, Tuaco, Tuaco, Tuaco, Tuaco, Grenade, be kept in the Gotua. Neski a toner dachte, Kayamu, and I go genega, Kayamu, Tigin Adida, and the swap is rang, Say, is what not like Tomsky Dohova, Nadra Misses, is called one chinko, and the Horon one going to me to a case, I called by case, I angry, a fruce one as called with Surin, Cosasin, I glam sting, Nakain adding Narahakon, Aroma Gitauga, Horaka Seran, Homakan, Nadi, Jigua, Texi ending Hoana, Kay, Dexi yang Juan dia ke SV2 tuara kon sinje guriba ha ai ditara kon tuana ning ngam sna tu jiga lo ba tsa hai na tskira gore kha dame tsa hai na ngapa olimpia ngas ka khabira skola ka ti gin ngadi kom kutina ra ha dexi na khain ti ora ka khunda ha se swa iskin ne sa ti gin ai tna ra khose khabe ra gomski fruse da ning ngadi khaisa ba nisi se ye ngadi tsa ku ke kaisi yang huma kharoti odon di kon apke nisi sa khaba op tan aros nun aros kore kon ye odna ra ngama kan ngama ti ye nisi sa aros sna ngaga msna odon di kon ba ra hi se swa ngaske ne sa dira dokwa mire se ida ni goska de ke chokwa msk do ne chere ngadi kwela gra nga chokwa msk de chere ngadi kwela gra chokwa ams tsara ne chere ngadi kwela gra khulu ina ni sin sa wela ne ba unga swa ba iske ne sa don it's got its kan ano don ngaidire it's got its kan ano do ngaidire ame do khoba as a belief Uma dagira, chakoba mskale chila I kwe dagira wa khuru edra sinisa kwa khu yao skim. Nesa, ditula dokoba mire, nga bada khuru edra kakang kwa suwa pa iskim. Nesa, dida mire ti, uma naumi, haladwes, asna asto kaide dige, niswa pa ilne bada miye. Ti, jau jau, ngara sep, kaide kwe kwe che, kaide, nga ba uchop nga, ti, si helga kabise stina, nga ba, sakop, Moon Saga Huzov, Naba, Kaide Digan is up Elam Silaki Kaya Dinda, Miss Up Iske, Nessa. Could I go to Glasgow when Doc Baramit, though Aidan Goska, Yoshi Lit, Oriana, one of those, Nasira Tingo Kaide Ramitin, Tonga, she froze Stefanes glasses, Dingy, Moro, Silaki Kaigo, Tida, Kam Kabakasa Huraha, Missy Game, Pansa, Elsie, you be the Stingy Kaida, Holo Lost Ramitin, Osi, Bobby Hansen Stingy, Kaida Jugo, Tida, Nicholas Eraha, Missy Gating, Osi Julian Gostingy, Academia Bahurami. Dilatingi kaya ores kaida kwa di team ausel na damas tingi kaida kwa dira comment kamsa khura mise ting amgasin da kwa dira mise skenesa very chilling ni sab ek kaya ngwanda besna kanan sisa khu tigene baraha mi

kasi ole ba dimindwa tisiqani nqa hemza ngqu kayiqaqa mabolora ba qho ti ngaba qangile magoba baqanda kunqasisen uthi neba snowbusty dawubna qunga udona qha ecwarona neba qha emakahi tsitsira notse minqaqonga etskini di ngangi ngichaba isinala nikoze ihuna kanaka da gibin tsotswa sadagini tsotswa snebe ngakutsotswa ogcini nge no kwentina nebejikeza ingqomo sathi ingqo sasibade nemizi asikecwe iqhisinaza dira doho bamire khogira kaima ti nisisa asathes a asamncabile ku asagama ku asahuna qhoqa hathes ase iyo esigcagore chida sada dokun khada nqonga ikhama sada thina qanqasa xa ukunqa khona daga diyo dire dire ke nqawa thina kuromi ba qanqasa xa ukunqa snatsa khuwe di osnatsa ke sa qonga sa sa sa qonga snara ha se ye so nqa ku gica uka nqa ku gica uka ya nesise ke rami demi already spilan grand marie ukanqada kuromi khama ike nqa demi already nqale nesisa kayise a qwi nesago a maritini kotami e kakarlago khama nesisa ha tige nqisi nqaqa u ayi ngqhari kukukho kudika qayise nqisi la qungu thi kuye khoyeka nesisa nqa demi already spil na nqali nqa khoyeka nqa thina ngqodisa sokuba sen thini uduna la nqwi kho kuthina ma khurowe khurowe mare itsa udosina nqamkusi yaho Nikweda ki sida ga $1 optina da maya kwe guwa khabe maad mai tira ngari. Khabe tika si khiti tika mungo spils ke khaidi hame echa di ngao. Uya gu munga ba mao khabe tika kwekago na $1 optina go tomu khai gaud maa yu. Otsuki tira senti da yira di okane nipat kwe mba de magwe di. Ipti nga damas maada kwe. Uy ba kwe dira jago miya tika haa di ami. Ada dia ngwa hami gwa iso na upoda si magoro ngwi ti khabana kho bara mbathi so ngaron tada gori na spill and tikhon gira uwe gira ngan ngakha ni daga seat store and tikhon ni si parker ti ngase ga iyo why ber gutina ra uko gugin andre e the message ngaran ngwi ko ka $2 kere ngatsa fellow spillsa uyi ba titika ho ngasa ruse urus ngasa Naskin Nizira and Nadrang, the Dagor Notimica Madrid, Dacent Hanti, Madi Nana, like Nancy of Dacent Dollar Hanti or $500 Hant, Korokai, this is a good Moset Wing or Logo Direct Ganame. Hyatin Na Sahu Kumari spills the gun Marisahu, two and squeeze a gang Mari, Madugo Grasrago. Not where and those twoza. Osnego Yaroga, Nasia check Pachika, check it out. Double check, check, check, double check, dramation. I'm Gusi. So Nantin Yohuna, when at Miss Neugatini. Saudos kusang amgusos aroma sa di sa itlo kung haba tituda mire ni sa will dog di chinara ugali kuge uwe ikira ni sisa uwe ikira ti nabwa utop ay ige anin nga riba goma na kuyup si aang nga ayati gie magre mika kwen kama aang nga kumara ani kuge anin gira aang nga di gira mihe inibada ge man kasa dikrumi Omba Dagdien ge khuna ra khoe khai Khabetan watia go otse hey diami o ye ngoba ra khoe Tingoro ngoro tingaba khu khabara khoe Ora gra di Madiran on aide aide kamairan o tai kamairan o di Ora mi e ora ga se qalisiran o Nanga biski manga ka go sami kama Adi ge ma taxi ma gering hobiyo. Ha ah ha ah. Noch dann umma. Wah. Wah. Umma da nocha. Si ge ma ngoba ge kwe. Adi sna ndi ge kwe negri. Ha ebe kuma ngle tao ndi ge ane smok khun tina ra ha di ge gre me. So nesi stitu an ndi ge ane. Oba kholipa drag jayipa tida me sna nga hana nguwa. Oba kholip di ge me o tikarop na ga gre gna. Nangin out kiri khuna nesi zeyi ngana khaya se ida kharu sara sa go bula tithe smisa nga tithe smisa ka ngubo se kharu ti e mon daru de ma tithe nga ska nga da sni ko se ka e swap e ida ke nira koska
onira.

0: Huaron Naga, the Nakadisi Mati, Quensas, Ellen Zacharias, Catamro, Tinex, my pleasure, start, Mitia, Rotan Goragusin. The Varajogrom Fer Honus, Mascoli, Napki, and this up a Madi Ing, Sandida, Gondis, and one is present as a tea praise and Sandida Massi. Oige Johannes Dorin Arsis Colligam, Roman Catholic Colligame, Napas Kinasa. Ya. Tata khabe so da ke tlameng go msitna da honga tikirami tlameng go msitinge nga bara honga ai se dira mi khabe kira kharwe beti ne so ai chase misa kan ha ore da nas ne chase ai khotla bada ti amasena o ke kumze o dira ai so o dine go tsho tsho dai go khaba chase mis aroma ri da khai khasa na
1: Is that glass? Cocker glass, down, Casado. Take kind question, How was in Timahun a coming? Have a coena, coeti basinry. Aris hats are ooey. Da coena, ta coeti basin. Han weep. Coena taba, ta tabi, usata husat opta ubi. Have a soap at the coena hari. Coena, coeti basin. Aris hats are ooey. Ta netits anahang haros netits manga tasi kap ai guda kochi ai dida dai kuidan ha tisna dramin ud mai kuidan hat ma ich matrasis basen ich matra rekh kom mama kada mudura dida ku ihu ku bekesa tikini ba nira khobe ma kun kumi segri outri mai outri taba outri ha kuida ho to basen ma Kai tida ding om kata. Tidin irata rank wank ibasin. Tida.
2: Ai. Aodo. Udang Alisha.
1: Alisha dang u.
2: Niao yima.
1: Kai hoi gredi pinaba.
2: Kungirin ogma ploman tu negresi.
1: Have you noit koi di koi bakma seed me? Quin kagikung I doubt my new quin can how quin ka si chi quin hang a massip na quin a chabang house chi quin can eighty and eighty and eighty one a digi but oh gripang gri quip whoip da quay divas asigma from the good egressi. Higget
2: tuchi
1: empty trash again oh. Get last the quin asked in the man howchi from the good magazine. Sira quickly. Sira quickly. Plom di kudik marang awang lai plom di kudik ma awam plom kun aguk mai ni sisa trusting of the trust ka trust is rosti trusting of the turik in plom kut ni khun ge kau do ni khun ge ni khun ang amang wa marin tika ha kwi na ku khun ge ni khoi khasi ba khoi ba khoi mi ni khoi aku ni hang ama khong magusa khoi aku ni hang Ain Aisa King Nihuna An Amang Oa Tenlek Na Na Nihunge Nihunge Marie Ne Koepsi Satchikon Agu Genlek Nange Marie Kandmahuna Nihunge Marie Wimpetanma Dida Dida Koe Koe Dis Dida Koe Koe Hasen Namatagais Koe Tatain Alessons Koe Koe Koe Asset Wati Koe Asset Wati Koe Asset Nige Marie Kandmahui Or again it is a Quaid and Quaid, and who scouted against his Satan and Gushing. Sada di Quaid, Chiquaid di Guske, if I want,
2: tai han ipang ipakuta hokai tai isa uang ihuda benefit kai na na so ko di gu se da gira sada ko di gu khun ai da gira ko di gu habe spontan clip ti dat mia ko e istin di dat mia ko e tisna di dat ko mi ko e si kwa si ti ko e si ta u ba ni u wa bai ti dat ni isa u wa ba iba u wa ba tin ip ni di dat u wa ba ba Koena koe tipa sin. Koena ta neki tin haut mai neki uda koe. Ha tida ki ne koe ka. Ha. Koena koe ti faral tuan tina daga wa ti tuan tuan ro na daga wa da gini koena koe tipa sin. Edo koena da gini kali pa sin. Ida ari ai ti ka dai kali hao. Ai tame ki maden question wa skine ko. Ese kire saus ke ki tame out dai. Ese kire saup ke ki dai di bate. Mari ke ichi si dai ke saup ka ko kai ro sa ki mai hai. Ai koina ko di ba sen. Tuan chin na chung wa ko ki koina ko di ba sen. Tai dia u da ko. Ti mari ye u da ko ti om sa ka ka kai. Tai dia ko chi din dia dai ai de ne di ko mari ba flor. Hu ka pa che tra ko dao. Ha pa che tra chi da ma sin ko ni ba dai wi chi dai ko ni ba di ba u mari wat ma no mari di da u mari ni wan ge sa hunan en de u mari na chi di da u hun wan ge sa ha lo ko na ko di ba sin ne ge ha hu wai el ke ne from self hot for an alma sa hu da so ra chi ko na ko di ba sin ha ko mi da tsai hu ge Nate, I have an idea. Kai who gay, or not only you coin a quaity basin. Da coet, cook my quaits and how any aquic money is a sata, Madugo Maribatin, aqua, floor chichi, diba muffle, chichi sounds, chin, unga, outcase, chichi, smasounds, chichi, mug, chichi, diba maki, tang lahun to batsotra. Not coy at heist batsotra. Niki coy, did I come chi koe ye koe hua koe chi koe ye koe ha ida koe na koe ti basin ali chada u huki tika ali da ma kam am st basini ne chi kame u akoe da kam o chi kame shi tona kai da u ai ta ba ka kura kwa ta kura kwa ti kin ko wei ti ti u a koen wat ma chin u wat ma na Uwa, tira taba nga kung wip nga da, kwa di ngara, kwa ku di kum sa ku cha taba, sore di di ngay di cha taba, wip nga da kia taba raba. Hugi, kwe na kwe di basin, alis ka chan u hugi. Tira misa da kene kwa sna di ngam kao ka sa chi. Kwe di basin, kwe na, kwe na ngao nga basin, kwe na hale, kwe nka. Quinta time lesson. That do the island day we. To do the island day, come with me. Que ore se we. That que ore se we. We couldn't get quinta. No, que ore. Like I omina, kuba to lida ha. Quitin tat ma, quitin seat ma. Harke ka harke ting anusha gura maumi. Tim mama saw quitin seat ma, quitin tat ma. Eep, quip, is twist. Tini khui ken ipka yuma dia panini sisa ngaba huskum ni sisa madigo chete ko ngoya ku ko si omna tai ko ha ha bis dei kha sia ho hana drami khoena khoe di basini tkoen kha ha tai chi ha ga ma si ku na khoen kha hu ye kha is that is kha khatis

Yaqhasa athi qamli sicam xa into amaxa unesikini swapha yihunger enqhasa athithe smiskini qhasa kwasa khwena khwedi basen twana duge ungalije komien twana duge ungakhwena khwedi basen dije komien thinde miske ke siqhasa sekwaqhalu kothela xa umuntu okuba ne xwakala miye midi nelini khona niya uba sinqhisa ayiko ira khonke nira nqhwayo khonke ama ira khon hinara mungu thina nqhwayo senetasa atsika sinanotisi nidikhona yi Nikwen ge ngaramie kama ama kholi ngasid marayi. Tamaske ngunti. Aye kansayi, tina kholi mara. Aye kansayi. Tamaska iyo mamasasti kansayi. Tina kholi marayi. Nakumang amose kumziba mwa. Hayata ko. O ngang as ayi kakra. Hosa idi mamasayi, don asi yo. Tina kona kanyisi ni maskaw. Onin abe muti tingarisi. Pandikas, tisila timuka is a mad mamma. Amaga even go hard mayo. Tinin as it has any. If hopping up down, I come to Missy Houty. Mamma said, Need to ask his cow. I did drastic to one tinner and a bit load of Nang out in Marisio. Did we grammy him? Never you meet bar. Tingangi amana. Aye, come with him, all cloak, ma. Having an excuse, I go in the case's name, Baba, Turos in the Morian Nima. Tinning a bank in the bedroom, Marisa in the whole case. She moved Nabaning at the case. Tita Hunagoro, a pretty check, ready, grammy, check, ready. Eh, all coming as a high and arrowy wise, so I got issue, ha, digrammy, and we will give me it, ma. The good amateur's midi game. Tira karuti kodi emungaruza emungaru dedaira mine tika mkwasna karumala ni kose ka isu apna tion ngaripti wale tiki doko wang nabato choka mams ayiku waka ufo skuni di gudra kdeyop ki ngari wale tatadua koke yudu ngao ba doko wang ngaire nkuru etiki ni madabami di gremi ayidi hanchi khunge ngabaha tui kankasa khunge ngabaha dira mie se kena klesa tui haka tui tam haka tui ngona ngona kena klesa tui haka tui tam haka tui ngona ngona ngaba doko wang ngaire di gremi emungaru de madira kausen kita koro. Atke ngwarat. Kwadre na te ya digi. Mauche isa mi opke. Man nga kogu sa magi. Gare mwista. Mwista. Sasa kwa belchin ngao barami ba. Marib ko mudia te ngwara a kaisa. Ari ngwara dosa. Ari. Adi sde ki au ka barak ba obdi. Mwista. Madigo munisi dia ding ngoraza hasko biba ari gantin ge khonera hana ame e amap tina da gira qweni amap tina da gira qweni tigira qomro tira gore nambe yabjana ka mkhale sen qangha teni la tsamsa khabe qosa se qhaba ka sti hurisna tina ngakunqanira sore kha teni la tsamsa kha qeya sna tsamsa khayikhomi ge khaya tsami ge ya digrami Habe na kai gari se kwi hare disi korong asko se check ros kusere disi korong asko se koros kusere check ngaba asko se ku check ros kwere ngaba hui ga net kara disi korong asan nabaro chika ne digra haro o se ge sharp dira gausu na me dira gore horis top e kare sin qanga tinira twas tin ap nga horisani ra khose in qosa se khabagasti horis nga o khabe nong aguna ne tamsa tinira story kha kha gais ne tamsa abastin ap tin I go tin ap horis tip nga skin is a ganaga wapkinira subuin aba khabagasti qam horisa khunira khabagaska qom khabestinira abasti qam ai wasa khunira khabagasi qam horiska qom khabestinira ngong horisenti nesap in abasa khunira ai kup ap horistik qanira qom se horidik qoy qop ke qom qams ene dira ngohe disinqalin a hin kurun chikam qwas ya ke sa khuman wa kwa ngomsa khabenira nitikam qwas di qun ai saka qam disinqalin aina ma qaw onira qawsa khabestinira karang abe qam disaka ain kaman wa haga sa khunira ngomsa se Soreski, I glams na, dam tisi, kaisan ahenga makau, kaisa irsa onira kaiti, dam disitun ahenga a man, wa, mani irsa huonira kam. Mange, am chitabing over. So ne handy spice, and gitwana gorong arisi, huripan huru. Tilagin ladi e video gromu. Adiguru iho gibma. Tisi jago tam na, na kabi, mariwa. Ui koitwarongi. Ogunatwana go tweet me omzi.
ngacwana nje kuqwii qwii qwii qwii qwii qwii cisinge ngacwana ko siyebenta khana ko ngqhara wencwa ron ke siyebenta khana ko ngqhara wencwa ron ke thi ke kwetini mise ka iswa nqa nqa dini ra hase game kwetsika misika iswa iske ngasa qobe khala ni misika iswa ngathi ige ti hase ige khugile kona to khoba korore kona da korore ti ngaba khutwana ubele abani gicwana sila ngcholu ti ge ngadi i video kuthi khuna kuru ngqawusa i ti ge qa road man isa de giga twani ga uoni tinsen tinghansi khugile ngachabi koro ti twana to khoba ngaba khu ubele tisalainara munda china qhora khwela china chila si ube ngacwana le khotha khamathi kumunile ube yo ngalila to khoba dire dilamile chila koro ngwan ngacanti sinqani ngcayi ndama xa uswap ngathi kore lana ngwan hia ha se inan dani kose ka iswap ngasina ski neswap i ngali i insurance twagaudi life covers hali isnaski neswap i operi hengwa zamos ngasina koro hayi seyike thi iske isa tsho ba amsti nqa uqaqhe nqa kuro hayi thi nesap enqwe qhema lis enqa huwe sa mame tuma kwa i thi ke tala xhumu xhapcha ni din hop ne ba kwa mai pe seyike nqa ske koro meljun ku nqa ka nqwa ka usqaro masa thi ke ni bara mi Salom amskoli hia odavis AET otumkhalip na ngwan asba mapke horaka se ike mana teko is a kuna indi ngwisende gyadi ngadi e khaip a ntwana nira ha khais tin na aroma khakisende gi ngwe neskoli di masip ti kharuman di khai ku qain to ma ti khai rasra musin khai aroma ge khankensa ngwe se sindesa ko qain twandi urusi aroma

ne yang aurosa se go ya dira mise ise skem ne sa tida no karuro tiko obo khaidani ko se ga yeso ap ai sala sa kupnane ba koroti nire ne basnap ke United Democratic Front UDF team housing musting anib honorable niko sumay tsingira mim ngabang housing musnap gromise I say use danang as ngunga sala ho khaiskira aroma ngin aya onda ngabang ngari uwe garud masku ngaba is aroma uibara wanqase iqhayisa dikene bala mim madi iyon obekhancisi ipkelo dinsa dinske madi iyos ministries utungawasi qabalidisa madi in abena xuithin amgade didmaham I say use tin aba otivarangos atmasko otinun kharipna tin ngaqqa onqosip dikoqa didi urusip kenga dingari achazi bakhuyi khalisna kuro mise iswa iskenesa housing musti speakers kwansa onra power kunkola amadila stinge ngali e anqwa sinya ka ha ha obega electoral commissions di commissioner ngandi qomeng qop din qwa sti qoqas ngasin aba ibe go amay beti ke ni bara mi se game aba go qila no go ba kore ya dano koro Haruti Kore sada sa kupna raka koso apa I Man warang ngandi gita isa se Naka isinya Commission staba hasta Electro Commission staba hasta Ting ayikad ma Ti ike Madira Tausen Basna karo nukuan daba tiko Kami ngapngar lagi. No kau baik karir osis ni lagi. Kami ngapngar lagi ni kos kau lagi. Sada ding hukti kau pasti. Engkau kamon di ministry. France kapo 15 kene swab. Eng lepasi China ngah si hatin. Ungsa kongai China ungsa kau kese. Pengin tangga si ngati tangguan. Aide ungai tilamim. Lepas ing kene swab. Eng China sada ding hukti president kongai sana tipo. Nanti dia dosa. Ngau ungai si swab. Ais kene sa China pun sada ding hanuba. China ba hanu sarisa. Ungai swab. Kro komse. It's kene kota no kuba koro team. Lepas tanda kan. Last kuasa hat mai tip kene swab. Namras di commissioner Sam Sifudeb Tina Nidi Isaris no siguro amnaka team Iku tina ngadi I Ngharu kukudi Ap ayikuro Kwan ayde ungay Ti ida ni ngait na dan Kamin ap ngalaga siro Si kaaro dayna kuku siguro Wak hais ti dayna da Awasin kan Nidi Isaris ngam Dayna koro Waka tira miye se iswa pa iske nesa Nibaraga koso ap ngasinan ke Kliko maishan tin ke Niswa pa nibara miye Kwa Kwa isap jeje dip Ngaba erongo reds ti Ngabe man ngansa hu Kwa uwa tigira miye Amadita nimi Ngui tige nibara miye Ngabaku kwa ngui tige nibara ha miye Seike Ngaske Niswa pa I Ngadi inkwa di hina Nibara nkwa nga ha di chinara Kausin se ito Kwa tika Ko oha se irona Tida noko ro karuro ti Zada sa kupunga idaka Kose ka I swap I Ida ni koska Ostina ni bai Karo ti kore Taisa se ike kam deha Nesi chini ngari kini sa Hoska o ha kam ske Disi tam khana tske Provision ini ngari digirami Ho tske ra Khabelski kuriba ibeni ngari ngal license nat ne ngisikir kai tas nat provision ngal ni khana ramai maske ngona khana maske tam khana sama igini sin ngari kinis bas na dira ha akam digini sisa abana mangi dira ngaba and when ye need to license out to license celebrate the meet drink and drive meet pam khuru khum khum kam khuru khum khum na gurama titska ne sisa nga disi tam na khana ho inga dad mai otske go khalu Otske ni sisi kanuse license sa ho kanto upting huwa di kya. Habi gino kwa dinhama habi gie ngang huwa di ngadi ham. Ngang ay ba tira kocha ngunti ko tira di nisi nami. Teksi ngari yoga tagos na. Ama sin ki daop ngurasa si maisa na. Kanuse rati. Wan kawon na sin ngaris. Hanudu ma sin ngaris. Ndek sin ngari akuke neku kukwaya mu saa isi kati ngayi tuki ma ngakoyi aroma dui titi zati ngapko maso wabi kakabka wakuska khabera ikongwi. Otsiki ya kabiha.
so ndiyana mis ke dab ngora sezimesa ndana ne taxi driver ntikona xa ithiwa ngxanuwa ngxanuwa abena enge bgato wanqa to wanqa amungutsa khabe kwathina itimatsa mu ngalice ukunqwa ngalice ukunqwa mtsamu amkuze ngxaba utsike ngxaba ubgi driver ke ntide nakagcuma khodla mina sin ngikuduko khabe yangqwe sakho kuke tike na ungqali taxi arukuthina la Nau ni gun ngari ngari ngari kira ngari cawukan aroma banyak sih. Nau kukuti nara nes aita cha. So nan wan ge khunati igi desa rose ni kowe sih. Nang a kukuti nara amasi tiko cami sih. Dia kisa kukuti nmi sih so abna kanya tiram. Van disa cha magas. Muntulah kwa ya magas kum. Van dat muni disa. Van disa cha magas guske ngata kwa isa. So ngaske ngasam. Sander Bangsti season on ke ne swap ai strikes ngara dang ja obe khagin angu sa ko aptin nana ko a ko amin ngira strike ti marin qaro dige kana marin qaro dige quality ogu dige mariden qaro qaro maske nesa The coroner, no, how serious are you? You don't need even my roti. Then I played it on what I said. I've got Nasna Zero. My baby is a malema of China Nebara. My Madlanga commissions are not wine. My baby got a gasahuna on that down, no, that down. Kai good, it's in the good, Tigin is there. Huma, Parama, Madlanga commissions now. Tiske ngasa hati matanga commission za ndoko ba ngona khana ko extend by president ha ngasa South Africa ba anusqaro mathi nesisa khaba ngona khana di dende sa kumaye ngoko ba sisingadisa ko qaro ba yi hora ga khuna complete sing wasa setin amkuse di twai digrami tiske matanga commission za khrap man ngachape ya ngabura matanga commission ski ngabuse ngabura thi ngangxhurina Ha doma ha tira misi ki so nange khuron hia ha se ina ditkocha mire ntikam test na aromatini koseka I swap ai da no khoba ngatamin ngoga chap ai dinara I tinira misi I swap iske nesa thi ngaba standira koro se ise e tira ni misi ske nesa thi ke ngatira ha tlausen se game ni pas na thuru tira koro re ne basta ne juro de coro ne basta hariro se khaise comment comes din an ga saben ke kaise ya khinyonqa ngaba is red force ngasa indi madredi Nadira tari ni sisa man waha maridi a komesrute sa seide. Tige ne baramie se legegan ati ngagurumbe ngabai ke tamna na utaname ya kwendina tige. A realenge tiga di ha, titske gadaina di ha, tira mie. Madigo ami kain a tiktaron a umke sendi menestera, housing ngang tira mie. Neda ne bang wao. Taje kwen kha sole di ngama tigire nhui bai. Nga kwen ge kwa sa khun asti tansin ngama tigire nhui. Tira je kona ni sisenba. Kwen khamali dura ngayi. Kwena da geni sisenba. Sada geni sisa. Niba ngungusku sa ni idmaske. Kwen ngangi sores na ge mati. Nga kwet man ka hao duge. Ni nghausi ngungus na ka ngut mati. Go loo cheta waya opke. Ngasku sa hat me tiki da mi. Ngang akkomei di ina. Ngidi ding. Oasa ngoriga ma gad ma di tinge. Marie hodi de ibe. Magadi gini, madin gini, madin yang agak orang kurip ngasih sen UST, madi kiri kungsi, nanti na, tin ni kai sena haski, saya sedar orang ngai kundi tuin gini andu gini ni siapa, madi ios tak tuin company tuin sa tender terahon, kuali je kabar go cawa, ni batu roko, osna rahang wan ngata mungsi gini siapa, kau nak go kain cawa, kau ni go kain cawa, tiga ngang kuali go ma. Karena ngagun hari gunam, kalau saya kabar kabar khusus nak turun nampak lisan ini, agak rumah senang. Aye, saya kumpul terkumpul guna seingat skin ini sahing, ngan apa sah khusus nam,
nxa xa kwe isinakho.

ndisambi sinachamko dabmora anguba senyo o dabmo ginga taigari khujanyo kama ne gere registrero khabela ge ayinkhanuka hodo mahamadi yosa dinge khona la dinga ding ngibala mi esikwa ngxisi khamani zamali ko mariye nira wa otke ni dinde tlaut kwa disnaje kumara mi qalinje khona la dinga dinga ding hm nqanqan dinga khona qina rani ko inqa khona nqana nqeram na nqeram thi nqanila mi wa xa us emi wa badu dida ke do ngabaxisa nqane ungathi ma wa khona ji yikwani bagira ncunqa and ma satsa madan nqana tske ngabe ro sqwara nqhathi okhani di khogira mini ba chekro ri I na ba qaro ri koro nenda khona mi khuruna tare qhaisa I xa khowe ncisisa ko ke nqandica ncwa nelikuko dinye diske o nedis encisi mali ko wacicha daba sike ncisi ngxwina nqhathi sti ncabe manqani okhani la mi khowe amai amad mai ngangogo cida ibe ko qandi kwethe ngasa diska khabara mi aba khuska khabe tskini sob ayrami namibia khon ngirami asmadlanga komisi sna namibia na magga khari digin ba khoeda in namadlanga komisi ni ge khrap ma amange kore madigo brigaterna khutsu atsu atsin abana ngutana ko wa ko tsatsike nisisa minister kunqa sna sira qathiki nisisegi ngaban uma cuba kwama lo tip dikeda ko ngqa ngqa khap dikeda ngqa ku ngqa komisi staba ko seed meeting na screen yiko sinqa yenqa qhomst ba thini ngaba khokolo ngqa ngqa so kedi tinda miski ipke bomso la qhobam astro iska ngqo inqane siza ngqali ngqaska ngqali thuyi ngaba ngelisa kwena South Africa ngqa ha uka ngqa ba neli ngqa ba kade ke ngqinqa sna tsame ngqanile qanga arisa sna ngqinqirona ngaqhabi koro ise ihoya uske nesa mithe ndinqa ithi dana qhide qunqora re

Kawe ngapki coba ngapki coba dalam hawa seiba ni cik ngap karuma ida ni kosika i swap iske nesa aku rum iske osivelos exodus ngaski bu ing nasa ya ngan ge huna ti kai ke doa go ba dira ibe ne mire khabe doa se doa ma no khabara ge ha khabe sa ige no khoba ngusi karwa nqa ibna lokh ni qanga chada se game se ida ni baqaro re ngqa ngathi koro yeah next month we're starting under kaise dagini baqaro thi nga South Africa ngqa ngqaro di gromi abaske go to thi ge tu ngwenge Zikian ni siye. Kau nak hawa eskusa, tapi kasih marah ni. Ni barang ni esesnei ke ada koran. Afri Forums. Kiran haba. Ib malema ba kaname. Afri Forums tanah sini udah masyap kali kerli kira amin asal kansa kuat di Economy Freedom Fridays di kait di Julius Malema ba kosis na uwe di skinesa apa I matlangka commissions in a sinira di kandi ho sei so apa nilai kana mesi kaisa di game ne bara apa sei game kali I so kaisa koron china apa ha matlangka commissions tiramio ikin si uriba kaisa sila ha Apa kau dah nikos kat sini? Kita agam ekurhuleni asli managers imo ken masasis lastin game. Matlangka komisis agurun kain. Napa sko anin kain? Napa isko nesuap I ngadi I ini sna nukang kipna. Matlangka kira kuasi diami napa mai suap nam. Se tuyon ke ngaba tiskin nok na thana matlanga sako kahu kahu bai chi ke madihra tausen se ke ngaba khuda no khoba ko re aris nas nat kro ko swap ngas ne ke ha kaisa ekur hulenis asked it enough to legal advice up at okat kemi beharip nothing game at langa commissions in negurip nagar in kai nothing to go kaname yeli this year negurip na matlang commission nagur ke nothing kere kaname nothing to go kaname dira mire tip game liba cautious nagwa utai digi nebara mire

Xaba ipki hora kaqasa minqinqo maskuyo sizinqinqo kuhiya haku xaka did mesa thi nqa desluni yering sna nasina sna bjoko qanwe tipke xaba khunqa di i qwal nqa kwinqiptike di ncwancu ap maha i i suspensa nisiya suspensa i mp dst nqa kanqwa Tanap Julius Kwanasi Naba suspend a ibika discipline yakhe sahayi ke ngayi ke dinqa main tayin aroma ke nesa didma hai digira ha mi ese ke tayin aroma ke nesa didma hai hui nai ke hui ha tira mi ese ke uthina ko uqasa yim kodwa niska o snap ke brown mokoti ngabdin hoptin je ngonas out komu khap diska go main unye go kha khap ko sep ke ning skya Ipinje kanqa magwe ngapke matlanga commissions ga kaname skautnaske nesa dimaske chabi kha siya hoye tia kanam ga yes skautnaske nesa dikene balami ese game ako she qawa matlanga ekha oh my goodness please come out with her abayike ayide gcama ayide gcama thike neso ap istina adi idi idi tikhona lokhoba nokhoba nge Angusa uyikhona nila kaname seyidikira miye. Angusa uyikhona nila kaname seyidikira miye. Nginya disiya kan akoma kose meljun ku harip aisna metropolitans di aban ngamgun ap maisas. Tina kosi ngagoro uwe. Brikye stonsan ngan aromaske nesa tige ngadira tausen seyike im. Ngange honhia ha se ina ditikota mire. Ngadi gen laba tausen. Sedai beni ba. Idi karuti. Oro in ngaga. Ti. Ngabahu. Kudako. Niba karuri ame. Ti. Okay.

Ya kaudwe ngangi nana se idagi ngading hawa se sada sa kupna kuda koro ring obe kada nimisi geiso apna kui kui na hingi. Ndi dagi ra ani chini dira mi dada ngi dimi ra ndi dagi ra mi dimi ra mem. Kire eli kumsi kaya. Kwenda ngi chi nguri kuna ndi dado kama dagi ra hicha anda kii kani barake tayi ang an kuda ngaba itare kani barake tayi ang an. Ngaba bel tari ngi imia duga skaga mbere di. Habe ngi ba haski. Sada ge kandorti si demarai. Ti kandorti da go siyo. Ore ap ki a tayi di go miyo. Trai senti da kong.

Khabeza uzianida sna uithi xa ina ti adin xa o dayenxa inerho ya uithi xa efte da genxa ike xwa maisen madiko ngqade ko dinya bel da gira khabe iginqera medma anes enxenxa bakadira mi nginxa ayeba ngayi kwa asa khutma iginxa ay anxaba ku Anu berot nang eramet maskin kanu ngalit baru sko kwen tani sisin kwen sisi kapri fat kai kasam ngalit kuka kwen da kwen nang eramet manda ik kwen tina mi se isa. Stru de gawela kwen gun jinga sin ang laba kanang eram ngandu ang lahwe. Tamaskeo marina ralien kaina ngan gi kai se kai sin ang laba kanang eram. Ti stru de gawela kwen ngan gi kai se tuing ang laba tining ngausa kai gaw matit si haming kole nego doha mes e tira tsungad na tin madida ni muhamin nomor ko isa sadi ngadira stres. Habe ige kwenang oba dani mazen agu berodi. Ngadida ba kom si ba kwenara hon ka tingi kwenara mi. Habe sida tingi as nada ngoyna daira ngamiba. Madioda kai mati sidma. Edo munda gira kwen kesin ngaba ngura. Ngithele tsi kharutsa nga komasa si kosizwe nganto ta kuti kharura ta inxikwa ni bani bani khona juro sini gqoka frusi mo ta handi tsina tsira dinisen khayi gqoka ngithele tsamu ta hi ha ni khona ndi frusi mali so nxali snake ye khona imi sida khon ge pels ke gese ngina ncisa so botqa dira u hawe nqanqaba no ke tsika no khobot ngisi Lien gawana tkeno subuse ikhasini uye khaten nqaba bnong. Oda gida itwen gawti balu alu komere ogo dierse de ogo dierse de tugo. Nai nai nai nai nai nai nai. Tiblis hol tini mitit kabasi nai nai nai tit tit tit tit tit tit. Skuza siyama. So kida si chwa chwa. Peli ge uidma. Nida gini sisa de gini sa. Gida kogo nara ase a. Uda gye ma tiki hain rekhastrasi dhau gawon. Ya tingeli ngong adma. Kan minka gaba ibu madah aku yang unna dera dini khas nang enting gini sen udah ke amari udah kon kuat masa dera dini de udah ke dini tu ke nambo si dah kisio meski nambo sa kimi ada jendas ka wadi aku jua jendas ka jendas keng agam sa hukum gumanin eram on in man agam sa hukum eram di gomina Tai efforten good gata, niba goes and in Gandorsahu. And look and Abagu Mofrey and Mobel Tindiban Kona Dinzi and Neboros, a Nababahu or Kamadisa, Mabasco in the Konhuna Sia di, the Gera Kona da Kumba. Babahuning Unquena, did an eight ma. So Nasta da Gorori in Agamsa Hosking Adams like Nama, Monet Kabitka di Koemi Bao. So this is a Nasan Adigin, Agams de Gurami Basor Viva. Aku yang kongkau dengan orang ini mesti, napa orang ngaji kongkau si, di sini ngalih, wah di sini kira kongkau dalam 16 days kira kongkau, ini kong wah di social grand city aku, sangat kaya di kira ni. So, apa yang kongkau siapa? Tapi kira mesti ini gadis mio, agam skin eram sani mahdi. On entinan agam skin eram skus yang angwa, of entinan nafra ini di badu sini Dine di zinwa. I gams gasi koha, guru kao sisi. Ne banglisi noa, uaga kwe gaite. Ni wangaba jendas taba sisi, ni sababa si diva. Uhame si ame si ben. Kuna mabasko se garuwa diga miin, abi. Ini si sen ha, si di chitabara di zin. Wanisen lako in napa si ha, kori has a ha. Outop in noa, France a ha. Lako in madira, agamsa, tinga ba, tinga singao. Malira ngai huka ngai dira kama go ngaba ga nga uskusa raise go yo kole kha se twisna da mgwa abosa tsam khose tsiga maka goro khose ba matsam khose tsiga mangani ngani tsenga ba madi ke khabe eh in ada ngai no ba ngading haro ina diksin ngai ngai chachit ni re limited diksin ni din prefer de goas any belti o tibelango so oka digis kare ngaba ige mani ya da go rum ba ngaba ge khaba yin ari ya tsigin ngaba yin ngisin ngona be kenara ko tsigin o da maran hoye ngakon ums ai bi tsigin drensa khaba ngisi ngaba ngwa tsige ngaba ka senin kunning ngo witne kai o ngaba sari jore man ni tibi sa rogutna mere ngisi khoro diska khaba tsigina mi so ti gole khab mudiam ngi cellphone na ngwa o tsum zat tane bara nya tsira mi yenda skin ba khon ngaram dit gamyo ne gaira ko do ho ba ni

neseke xincwini kwanqasa senqaqhomo indithina matare ndigqaqhomo yakhona beste sera aqhomo inde matare khona ngekayira khona ndigira manqaso wasikinxisti ndibot kunqadi nam cula kuya akamsikwangxhale kumqasa akamsike biyesekhayile inqasi ke nesa inihani qhomo yeze xa ikunibasike biyesekhayile inqasi mhlawumbe ngenxinxuna kuyira khona xincina usase sera matare ndigira myenxini umndinqalo mam so nonqadiwa lesi nanjekela khona xa sela matare rhani ke nesisa qonaqha ndithi khonapayito maha thila sinye way tamaske yo qeramsalake nxakamsa khonqongwanqeramsinamisikuzeramiday habethi umuntu okho erhanqatsi kawo mutsi kawo o titamara nama kayicungusikito nesa aram chitha to bheka tshare yaketo tikolekhasantoba andimitsi khuyiro bathi utsha cellphone nomor sa nqwai kolegata kwamuda woksoba nthi khon nga sina ngxa training na dira ho thida kwa nomor na mudra uwe ukuze thida mudni unga sei o thida kethi to bel balu tsa uma dimiti ska khabe tsimura bel ba rotsa do kweda ap mudogo xa di sina ngcwe nga kanto le ngcwa khona ne khona ni uye lise ke ncina ha ka xhana ni sa ba idide ze skose ke qamana xa ba ncane ncana me tsine qa qhomo di tsi khon je ba ipana nge dira mi se qa ma khabe qana msa qa se qana mti tsi qa ba ma yet ka o reconnections xabara chatse tingana xaba sesondela nna kwangcakamsina akhondela ningalinda khabela chatse so ngadi khungya khona da cila nethemile sada damara namakhoda daba ada sada khona nesika makho icwi namibia ngqonqi wa namibia one nation didakirami khabeda khona sin gao uichare veligia adrami sinqi khona ra amadits nakandor na belza khabigi eram era chai sisenkuleni kwe landland kwe ra beleo khabe tsimundo zatsa nakandor na ngwa tsato nekwe mutla ibinqa kamsa tsinqa belthare du didi ami banqwa one khoya ngaqonga sikobhelo kwa ngqoba goqwewo sats ne banqwa tsimundo khanqano hamithi hamada ge social grandan tsara sisentokti titsimo donga litso kha an o do khoega na se do ne arame kha kaira kho ne na to a khamba khao san a si to sa tsing si to go ri kha si tsine gela kho ne si do go kai tsingan ke ngan tsu kai gela kho ke to sa mana ina si ngaba no si tsa sira si sen o tsimo do o tsida ne hi tsa tsi khamba tsa re kharup man kho na bel hu ka ka bel an ga sna ne mate ba di duro kha si na ma kha si nje kwa gqomzi e na ma stingi sira gqomzi so la do ngaro we do ko qa ro ba re ke kho na da numbers the bahama comes with game kanwe keda kodi numbers the bahad ma numbers kinet angusukusa rais khaba tisa do tora ngwi naski do haya tsoba khaba tisa do sindora ka kuski numbers ha dida don inqasa semire so ngadi kudaje koromi seje qhayase ngaqomusiru ba ngasin hanu beron ai khona ncaba kanqela madira mi yeseisa Tige nisiza Anta gira nisa malida rahi Dira gira dinye Nebe keba da gengisi Obwe khamariko nabagada konwa gira kona khutui Manda teza khuda gali tez kun adiskose kunwa adikam karabkose sna Ogombayis traba khuko beleikha Ode gengisi 5 days of 6 days nabaga oda gini dinta odwebe wata oda nabaira wa do gombay sit not mabara wa magandurta nadiso khuron gi ha khabe chita sala kai khona to sin ga tikanor na daga nu wikada bado wire na suba wero itska ha chita bel sa ti do it fin badu nabare ge dikole khas ngisa do ani ge sike bade dikunet mi ros tsame ti umahamba sithi qini bantu ke badrini bantu khumayi ngine haka xana ntoba yithi mayi ngine ubadra bel nendlani ikhathe kinto qhara ukubari ke sadogo bel kolik tiska khabe mhe kolik tida bungora qoka ke kolik hadogo bel roi dunet ngaba gero bade uma sadu adi nomor tomari uma okay ni 5-0 so ngatikumayi otikumayi ah niya oh madiko xana nisa una khan kito ma hob masana okay titsi yegcwe khabe ngide ke ntoma madi musi kharuma ngadi snake sira khugida sadat na kanor na rado sadak khona sin ga uichare ngibayige

Toya nga khabe sinanqisi ngawo excuse me ngi degen doy gabida na kuha sina noma sku dana nga sina degen doy ha ngi signature lidramise signature doy ha khabe net systems ecinga ukharuwe noma sira ithi cuicara excuse sina diska khabe ngi siya keke okhanqe ipmo direct na degen doy ha dai ngi ngawe baba okhanqe sida gira ngawo ngaku ke qhuka khona dane wiseka so dikuda je kolomi eh khuki ngakho ikoqa khani ngotha ndiyatnand baba bidwa bathi ne mama si phina ko map 16 days and khonje dikina mi gela khonje tumasko social green da khora khonwa khonje le komu si phina ngwana si lebe khara uthi next month leisure stars diye bene medium next month leisure stars umamrothi xaba khonqobuse nilano khoba ninqaba nacasim.

or constituency councillor after meba. Of course, constituency councillor still a mina. Uga already that record. Go. Already had that in a deep way. Otska mo. The Gandors, the Minister of Health, see the Guinness, didn't ask my gay. Madi iti, madi iti. Awan ugadra on oba di gemadi iti madi i. Agriculture skadra on oba di gemadi iti madi i. Ndela mi kama nukona ngugwa si dala si nuga skandor si jenas beje amose kwe na atkai dila mi. Ndela kwa kwe kha. So do ebi gosi duen si kamsul anda ba nida si yo. Ndmo nhanup ti arikap wao ti. Nhanup ti kanduor ti ngaba maadi mo. Ika kai sila tuku se si senu. Si inkara tuku se si senu gosi duen si. Apero di dala mi si dimaska iyo. Regional council di chingi chebes nga uwa. Ngo da baska khabe sire ka ibe ngo na nga wasi tsaba khu ngwe maisa ka. Nga wasi pa gyan ngwe ka. Ko si duwen si council laka. Nga ko ni nqwaba de ni am kun qwaba na ni host khuna ni siwa sti kham de kun kham se kun nqwa kharo di ase iswa qa. Si nquri ibe le nqikwe. Ne ga ndo ridrasio ige ira go tsaisire go se go ka constituency council. Tsika constituency council ba tharungwa ga bana pero se tsana e tsotso sen. E e beng tsari sna ga ba na khamsa towa. E ga ba go nxisi executive director tsikwe ne ga nxisi tharuwi ga ra tharu. Ga se ke nxisi ngabe madan tsosa so. Constituency council ba re go tsa only ba drasi ne ga ndo sio da ge helps ba drasi ge so ngap ke ngare khap ngap tsanu tiba. Ban ano fora ka hari dinga aitma si khuna din wa sema ka constituency councillor ka ano ba go tsusela sitsense nga qomusin tsi khun tsi dantsi already tsi khuna ni hana no go tsasa a nga si councillor ke ask nga tsana ka qomusin discussion goda ka aqamsi councillor ke aqamsi aqomisti asna masi kuncaba ukuthi nepay ukuthi ngamkune reqhwe ukuthi robot anthi dawu aqlamsna aqlamsna ngani ngani ngani habe yiko sizo zikhasula ba hanu chaba kuwa diyeni sekhon health kadutula hospital hanga central hospital skas clinic and school and gre ngani ke hanu ti khon ke nga peroni dusin muri khona nako sizo zikandurti tidu yale ne sara je kwasi amnaska kunqwa tira yi Kiniro bi khware ti briefsa khware ngai I kobi ba disi teke nga ke ti maqa o tinote ne ya kobi ke ne reje kobi ba unwa ma nga ta ke ha briefs ke ne di ne di problems ke dimika o la ga sada si ti ya ne ba reje komsi ba ha council ati nga ba ko kin si ti nga ba ko sini ke nga ba je qela komsi ba he ke ke he ke ke dimiti ta kontra sin ti ai abe ti obskrif ho khwad man nga komsi ti aron ta la che gloria me ira nga aron ta koro I ngaron tara koro ngari ngini khona dale tsini ni dire ara khona tsini ni dire dira me tsine di ebe next mark tsa star dimile ti next mark tsa star dira ga miso akunga ke sun velvetia music production skin is up e nbc t nbc plus t national art councils national the other of namibia t aims tin ga ngama se sadra chiba se ngasna tana khanga se sta number tsa kha se ngadi ha se swap ngai ke no khoba itini ko tsa ko se gai swap na edi ima kho khadi ti khon kharib itini ko ska swap ngas ne ke ne swap e the core nga ngari qwaba din aku isthina ngadi ikhanqa di ha se im ti lotesi khona la sin ngans na ra wi nga se im ike ne swap 18 ko tsamiska se ga is swap nga ike valfes pa estaba justro safaris ti kadek rendel stroh am sa khu ila tin dan an kru se is swap nga skene sam velvetia music production dirami esen game Busman music production digemina ha Sores que go khaidira mina ha o Steven Alvin Naruseski ame krane te mire Steven Alvin Naruseski Busman production hunting gigremi so ab khali di hat mame sei da ge nete aroma ngadinira nganqathi nira koskia turo setka ko oige asase nisa amdile masa yiti wa amdi kwa kase tsiya ngiyakha nginqayira grap manje Ah, nen je kaisa se ne gurip tin abde kaisa yang hamasa kendi agin agoro gurida gin noh ko horod mai ne gurip na igin noh oba ne rondes noh hina upa angu hina ngay ne rondes nga kaisa yang hamasa ngay oro sila ngay ko getting gin chida gin hus na rin tite

Ya hanga dwati zisijike kwa madini hadi. Madi gena bichi ba furusi mingi au kama. Ya ge misi ge hugo ridaya di khala hon jogali daya ma khona. Kwati ni skhama studio rosa khobam. Ansatz unga o chinsi ngqo bitwana. Ni dran kwa kha khuruna u. Dan ma ga ina u. Ti ngqo bi khuru en khumi u kha. Chin ngin tina twan ga o. Dan ngqo yesi sen wan ngga so aba isnam. Seida ni baibe kharuti ni sop e tia kai digida mi. Turo seida ni koska o ge ha. Ege video kungharibi itin kose geso apna turo ses dami ses ke tia kaisa dan waha digira mien. Niske Bruce Lipton ge ha. Ama yukwa. Ya Bruce Lipton tia kais. Okay. Aba ige dia ti Bruce Lipton ngonai digira mien. Third place digira mien. So ti dami sin ngonai ako man ngani kain. Ngana 2.3 ses kain kwen kha kowa ya. Out of flavor. My time you go ngaba. Aram spray ngapke do karas berhan nga adamire ni karas karib nga sa of. Isna aram spray na lang out of flavor dira miye ba neba. Aba do we dero ring anga kona. Tia kadis kia korija. Korijas as. Hometown dira miye si. Aukwe gin kadis ki. Except for your mia checker, working on which you call me so clear never. I believe you, my abrad, Nyatka, get doing that in what God, Mamma. Come, Naratskida, me by, come go back at getting I will and go away. I believe you, by abrad, Nyatka, get doing a hook and what God, Mamma. And which are Worgy, did Massa Cabaramai. Moody guinea chairs, Roy. If come go back again, Moodnia. Nama kada kone GIBS tin kuna iye yoda gesin musna ke ngaba bridge tiger isi sin roza ke yo nama tin doctor ida bada ke situ ida bada doctor tu medi bella ke skrev tu ada pedio apte ke kom di mesa sef me extrude en el esa life me help ni wa di doctor ida se ku di bella kan fat ma di mesa se extrude ngakuki Skills ke zisru des na sima ke karuge dige na maopke. Ofisa. Ya ngan ke khon hina se na khabe tida karuti. Go di khas tonga stia kadis na sa ibene di qare. Ngaip op pitska ngap na ba malip tan o.

야, 도선이 경위바. 농사에 남카에 바세. 간사에 남카노루. 남녀가 경마에. 마음에 진지게 말지. 하늘 경마에. 농사에 남카에 바세. 간사에 남카노루. 빨리다 고모니 니 까봐. 에이. 대기 기도 좀 말지. 오케이. 오로로와. sedakaru ti tun ay sorosi kam kam sin mas na kare ale ikose ka iswap iski ne sa kaure si gim san belvi ti a music production ski season 5 ti ang ansang akasi kara ay kungse ti ne ding akasi nipke ne kuri mga karo ma karo se ti gi ne swap ay kaisa si karing agung na hang adra ng ngse gi kam de a kaisa kam di gi a kaisa se gi ting itini ko ta music ka iswap ngay gi obo kaya ni ikose ka i se iki ne swap ng mang ay ayway in kabara hun uin ti ngasa hatin je beats ku sara si ba ti ngaba ho h tap ka kore tira mi ba si inda ngai kama ni ngai se tin inda ka kama ni la ka se i ta ku ngan ni la ka se iske nesa ti ike ngadira 1000 ta lu se ida ni ni ngaba ngam ngam in ngai ke khoi ba ta ka o bruce liba wmp khanga tui hung ti ti akadis Quaris, Quaris, Corijas, Cas, O, we back that's go. WMB, Hanga, Tam DC. Ya ye negurika ha, hare ye desqual visire. And ye, kissing Anna, mean yaskuji. In ye, you have a chick, Casni, I'm the media, they get the eight do me no one. Again, me no one. Tin mammy, Tinama, chick. Oui, Miro de la Guimon. So, Nange, Nana. Yeah. Aro flip. Mat habi ngwa di de gigo di de gigo ama si de gigo khod ma. Ngi dab ni si koi khani uyi. Ni ba dalang ngu de gina wa khani neng an ma go wa khun neng an ma. Ni sa dura mi khulut na gigo karinga tskira gwa. Karinga tskira. Kemi si ya khari gine ba dam aro flip ande kant. Ngawas. Ferbe om kwamites. Nari about sekantu. Oh, neba neda apna kuske duze. Okay. Thank you. Mhm. Granidi, I'm ready.

0: angibabile nexwaka ma bayisina ngicela ngiyacela sebeke khabe ngisi ngikungifara ngifura ngikhabe ke yase nethe kangqasa ngimoro omores
1: moro moro moro siyeke chaya sakokomile siyeke chaya siyeke gqoso ethetha sama
0: ya ara ngaktore tawo tsi sorozi tam tam sendurunga turose ya utas kniska twatwa re thing ya utas ngara khaga ske ngabara ke ngiye aroko gudin gurung gudin ngidike main ngiye igire miye swap na ke khabako amiye tam dizi ngona ngasi tam dizi yakang as ne khabis ei koma star tap ei haise irti ga miswap na wegin ngudin ya ora ka aroko ngiye khongiza sire isiti chare oka sang es kinchisi sathina ngizokuthi ngenza singumchabaza futhi singaba xa sang ngicwa ukungenxire sorosi gamgam sengurungi sathi ke gamgam sengusi isukuzela yini ayeskini saroko kungaro mangurungi ngudi ngide ngeya ukuthi dinga adigira mnye tamdi singona xa tamdi siya kan xa xa isa yini koma stars thing ege crafting ngeya ukuthi ta kudwa yike ngatira an he twara yego ngapha twara go Aragore Cloud of Cricket Namibia's lasting game ngaba Sarati Cricket City President Dr. Ruti van Vireni ngicinga ngaba Associate Member Directory International Cricket Council Team ICC iramie sikhina nungusina ko Edinburgh nga isina ko Antwerp sidadi ngumthethe nga ngina kwa singa tipke ngibani siza ngaba nqanqaba ngicina singivuka ngingichayiba asike Associate Member Director ngaba ke kwa ngingqaye kayinqwa nje sidadi ngumthethe baroma ira khun gene ngwaga maditsika khaine gara si otsike ngkhubara sing ngkhaba tsi bukti tsai na khun ena rak na khau semke kwaisa dr ruti van vireni ngkhaba ngaba icc ube mna ngaba kwa ngana ka kwepke abakira sing ngudi ga ha okke ni ha mikho ku ga ha cricket sing namibe okke dr ruti van vireni cricket namibia sing tsina kapte min ta khaba ngaba ni ma sa idi gramie Kokuba ngoba mayidayo asisike ngikukuthi ngansixhisane ba FNB Eagle kungcinga ngoba fitarba cricket association isaxa uyiqhoes xinsika kwadane ngikokuba kuni ngabandisa winning bonus roi mayina kuke sithathi ngikungcwe ku FNB Eagle kungcinga fitarba cricket association inde India bakuxaka xinsika ngaba uyiqhoes xinsika kwadaye didamile qhawulo ala qharule thi volleyball team zwaro ngina ngwakore volleyball ngatha keso akuna ngire ngkhibe sen kaolo thire ngkhwaga ske isiqhesha ngqas you like club is a saturday that is a ye koron ngi rondes ngasa ni aroko kuthi trako ku ngange mtc volleyball national league kiba khoba besinska karu khonda bes a khabe ke ba club thi a club thi nakuruza khabe ke ni ngandi ngide ngaba ngkhom kuthi kira mi khose irti kamiyo oyike trako ri ngoro ku ngani tshwatswa khasa aroko ku aroma sna khoise ritika mio ti khanda besko ni aroma ngiga khon ke qwaga ngaske ti tsela ngas a khoise ritika mio sire volleyball ti liga basikere trako ti khabi korong ngoro ku aroko ku khabi korong ngoro ku ti gramie ti dise tsedi ku ti ke ku qau an ngoro ku ngang ngang sa ti khanda beske ni asa ti gramie volleyball ngada so akuna abanqaide volleyball ngada so akuna sine ke ngabara mie se ikhando akan ngidi ngidi gira kwa khakhnalo ti khwami sendi ya khwamsa muna se ya khwam ti kam this is to like happy sending karam aske ain sending ngatsa ngatsang a ja tira volleyball sting anya okay pao o oi gira mien ngani gidi singa ni kuke ti ain send che dige kam disi akan ngasi kam disi korong as tine ge na khaga ngidi ngidi ni ha se kaudo asa kaza si aroma senga kisa tui haga tam tam koro kanya kisa tui haga tam tam koro ora ka khongira khong ngi ni batsira mai ain sense ni ngaba tsosi kurong a bira mi khani ba tsitske sa china volleyball team anya o sea khong mi khati ke a khabira mi e taudo ni rang noi ke volleyball karo mastina igira ka ra se kado ti ada karo ti ke Namibia Aquatic Sport Federation ngaske tsang ngu ding ni ding ngatsa ke so apna da ke Commonwealth karo ma aba kwa qanqa ti da ke tsas karo mastina Commonwealth karo ma inge ko ntina kwa khong mi ngaske Glasgow sna tam disi ngurang as you like ala hukams out from unkhapis ne kuri disi nga igeni Jessica Humphries, Ronan Vandenari, Jaus Kanjulo, Oliver Durandi, Luke Begesi, sitarang ayaw, Jane Michael Letneri, nange chas na sin kubani ngungkhaiba na digi mabako ang waka seik. Maske tam disi ngurang a ngungu ang kina da gim kubako ra sin ui. Maske Commonwealth nuruku Glasgow sina ngabasi nga kungkengung naske nesak na ulo. Chiko ingwa ige ila doba mire aba ku Namibia Triathlon Association kaskira ngan taundo oyin ngudin edige disiko sen as do like club this a aba Tony Rust odo dirang bari ngwe pay a igen ngan akasik ibarat kwatswa disi sen as do like

0: Matisaitu Kwamisen dige disimgani as era karam di getohra ane maundo. Kwamisen dige ngabara karam ami bi atra don federasi dikwa ngabasna Kwamisen direct maundo. Aba kuige in ngona dis au kumunka dis aige anesti breges naga in national gun ngara tsatsa maundo. Aba ige standard aba ha 10 kilometer ka koe aga 10 kilometer ka kabi 4 kilometer ka koe igran chicken ngabaku sprint era min aba Koromi kilometer ka kwe, tamri si kilometer ka tabi, tam koma koro kilometer ka kwe, mangi si geng ana. Aro galegi kumasko ani. Oh, nesuba sprint, tam koma kilometer ka kwe, si kilometer ka tabi, tui koma tamri si koro kinu, ah, ngaro ati lagi tuwa usko ani. Si dara. Kona disis al kumung tap dis aike, tuadlon, nationals, mise yakher, ngaro e kam gi uchi sini tuwa, mise, utan leng uli haka u, mise yakher, haka uchi lagi ngaro sa sila tituwa ni sisa. Kona disis al kumung tap dis aike, kira miye suap na ike, aba kwe, Abi, kwe, adin ap, nga, chisa lage, san sa lage la kuru mise ya kher, utele nga kuchi, araga kunga kogwe kuku. Upa husna lage, tumeba husna kona ni kaha uskia, ngadike ni achirage, ngadiko nika ni kumsei, chirage ngansa ni kuru ike. Ainsen chwatare, ok man, kufukilens nga, ainsen chwata mise ya kher, chwata kore, ige gira nisizan. Kona disis al kumungka, disay, sondak tira miyo, horaga kuri nkia maam sa chi, wan aku gira ngansaba, sirage ngansa la kuru keikon disa, au client, au kou kaku, mastermind and look at the Hukahau, Unasco Vatahau, Osigiza Vatahau, checking Navarako. What loss Kagirako? Asking one of these outcomes of this Ingagun and Sendre. At Tam Goma kilometer, is it Koe? Take it is a kilometer at Kabi. Tikui Koma Tam Sikoraka kilometer, Kabarakoe, or at Dabu Gagini, Abna. Adiyan Kado, Adin Akazigun, a good thing, Koha Saradin, aromatic playing point gay. I did a Dova, now Namibare. Abatske, Namibia tried loan. Pedras is aroma roundo mang ka na khwame senre ida to hoba mi re ara gere rugby na da sire na roti ne ko hasan na ke tabi ti ang a di da mire in sadara se di tunga du like club this ai ha ke ke ko ka ai na mi bi ati nan sanza low bel gum o ira ngoru ti da gere ka u ke to hoba hora kan gum ina e do si du re si kere rugby ba in ha ti ko ha kum ge tu se skren ngom ko gura tongu ko ba di si tunga nas ai ge ni abang kuru ba ha Abang ini pro edge di sisi kosong aku yang perlu aku enggak root koi kan? Sikit nas misa ocean strike base koi. Sikit ngabaku belvita aku tinggal misa foto kom blue bulls koi kain guru bang mana irti kami ini koi kan? Ini abang ini kerja di sini mana kutu gugi cipta nak korot di sisi re toh apa itu sini cooking dan scare di dalam ini. Ini kaum dah kira sisi ini kerja nak kap aistina. Abang tak jelas apa nasnya ke rugby pun kita ingin orang kaha. Nami biar ti rugby ti referee gu Masking abang sung arete JSP Sports Betting ska ne guri ba ku kaha guri ti sesuning aroma ku akara kau di gerami ye ti kain kau ingin naik JSP Betting skin ngat tapi gua si rugby ba kom aroma ti ke rugby ba gua kom ome tidak doh ba naona apa mi barore masking masa terus ikam jam sen turun kena kuda ini takum turun itu atlon sami se akhir ege super fix hangin ngat tapi ngapa saat ma ingin gini kasih ngapa tangkare ini kuasa orang sing cina dan kahau ini si gini si wagin ngu kabe Kanan bapa mungkin asy. Sorosi kam jam sen turun. Aris nasna kai klasen. Nanti kam kuye ke kubeb kapin turun ngani ha. Aske morogop tin turun ni ha. Ipi kuasa kalji si kuha nanti kam kuis aroma. Tan turu amai so apna. Ei kai klasen nanti kam kuye asy. Sorosi kam jam sen turun. Kirami so apna. Edi sen sulle bata wis tin kamba ku ada wak kain. Aba tan aris kam bagan ngangu tin turun ngu ding. Edi cingi asy. Dan nanti nani masih so apna. Kai klasen asy kuingare. Aske nanti sen aroma sa. Bye bye.
1: Kengkwas neske gaisa mestin wabas NBC stisa. Hai sir kutinra kwas tikurung hoan nasao anida kwas iskara kome se. Aibe dana kailing hoan didi. Hausin nuske ngadi ikaimaydi. Huisa. Tamaske yu tau maisa. Electoral Commission of Namibia's commissaries nan. Nang am sa kuting away. Disimbal junes kang asa. Dollar kuge. Urusip nga kaka sip tau kere ain. Na sising am armagwa sisin uet si Zimbabwe maang waon. Dikongap ke. President si parlament sing hong hanu si tkara dikawang misa. Kwa mimay. Sini sini ngan di korang iba sao prase housing nuske ngaring ay ngakuiku presidents di kaimedi Electoral Commission of Namibia's ECN's Commissaris Andide.

amqamsa kuthi yihoti ma i. Lidi omike. Kwarum sengcovisa angxaxa sikhawuqa. Arigamvuni startis eka ha hangxumis. Nas aroma. Nidi outlip ke swabunqansi di MP bohamba shifeta pra. Gyadiye, Dr. Gerson Sindanoba. Isiens di komisis engob asitsi Dr. Emerendia Leonarda. Leonardi kadi Julieta Diva Ferreira hana. Komisis ten anin asitlaumaisa. Man warang anin. Ke main uisa gyakan. Ngasang aiba ngadi ikanin. Umin ngakyamayna kaklasins armanira unase. Ngasi khabengi ngin anina. Kova ausara gugungelo amadila sa gyakan. Isne sang huis ay main. Man warang anin ke ngasa khu chamber sa khu ke ngobang awa. Sige ngaba haga disi hung ang anin kuna taing wage hain. O khabe I. Mituba us aroma. Wasa karin abang ngobis aroma haga disi kusin ang anina rakau kai iya. Kova uske ngasa khu kia kova ngui. Ning hop nira. Ay kung tidi sa. Si ngadi ing ngusa ke a. Isi insti ay kai maydi. Orisa hubay damahasi. Ya hasa. Arung eski gugunggelo amadila sa kirek karan a. Season high did this and housing most aroma. A record nadi did sit having hoistic like to Stanaka season has a sarisa. Inskin and hand sending ring and in parliaments in her. Kai season has a commissaris and him amagrin or a win again ariam. Kovalski carigami, presidents nadi it I made it. Housing most like yama, tasa. I'm not good to my am satist aroma. Master at Kotause in Kikanina, housing most and ah. Ha. Ia. Anin ha kaisa ika kai bai kana sis president stick kai maidi ngadi hosting hanu mas ngaka ngadi ino ha kanin kan hawa sing hanu sise ai tong hasigo omitiku naga nira kaika ngadi hwis tai tong ngan stick kana kasi kong ngaku disa iske ko kongelo amadila sarame ngadi I a tomap habeku dinga kam aredi kong ngamisa dis kong ngaku ngauriku Sikani na kota sa. Nedi ing hoins. Tamaski kai kung nansan hoins ting kong na kauguha. Si I. Nan kova au si dama. Si damaski yung housing hoins di. Kwao di dama ha kui au. Urusip ting hoasip ava di manasteris ke. Di si maljun dolar kukang nga sa marisa. Urusip nga kang hasip kao kare ay karu kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru Nampak setung aikuru mibah manestiris, apa kadisi akan amal jun dolar kutu seha marisa. Ngadi ing hanu situang ini, ngadi siseng ams, si disi mal jun dolar kakosa sing urusip ngata kasip tau kari ain aroma kiamang. Isa di, kamaya kira manestiris ting hanu sing manski, aga disi kurung ang hanu situang ini ka, koru guru guding aip ngakiri siseng sa, sini suap ngadisi nganing amang waha, urusip ngata kasip ting hau kandoko ba umasa. Ip akai matare taup, Menestiris kagia diyeb ke koro maljun dolar ka kota ha. Uru sipting nga at nga kasipting hobo. Aroma. Kamayap king arot sila mine menestiris ki karakang nga kutarakang amtasa. Nari kumap uru sip nga at nga kasip tau kari ay nang orong orus. Aroma. Neske, nari I ay tay kuy kaw ba tay tays. Ay kurang ay kasi om kang sending uru sip di kota na rasi sina na masi. Kota di ting kausin kaw di tay kuy kaw tina. Mira di si isa. Ngayang urusip kakang arisa umang hoi ngay ke United Democratic France UDF's the MP Niko Somay bang ayang hansin sa housing ngus nga. Ngang ayang hayras ang hindi uiga. Naba inra ay siyus ting aku tatanang as na hay swap na rin wang ang amakurong wakaw. Ngayip kikuruti urusip manastiris ay siyus na kao chodan juba karip ng amtas ha. Awe kukung umasa. Ong osip urusip ko na dikam kasibat karakaras aroma. Neserang ariam sisking urusip ministers Dr. Esperance Luvinda usakuang ang-an. Ngadi tra-tra-di iya trauma center sa umst aroma uci barangkos ay kongtava kia adi yedi kia adi doa hisa. Awbeka ngadi kai kain taugu ngagu niswap nganira di doa isi. Turi ang hop ngay ke YLVM's MPP dapat ay kuba. Ngadi kurung angkau ministers aku taring aroma di matarede ngadi ing hongi kukai kuta. Dialysis sisin ukun. Tam odisi tam di siakan abah kuma itu masa. Luvinda syukur tarang a nes hari I habiru good masuk invoice ku. Kemangka itu mahai si I nas nas tina tans eng aib aib kai masa hari gitu yang pai ikhuyau. Ya ha sadi sadu geng mana kaisa mes aib rakang hau.
Xa Zimbabwe ke mang ora maisan ke kwa mimai ngadi ixa unqabe thi wanqobe singqonqa nokuchara chara siku President Emmerson Mnangagwa ba indetermine secam kuri khaca kahu kahus Tsingwa wa president singqinde unqas thina xwa ngistiba Mnangagwa ke ngadi outrip banqhano madinqa then status egiya khwaqa Parliament ngokuya kharushka ka yasanu PFC ngansa ngasanqaba uqhonisa ba Ang asase ngovisa people's coalitions ke ang ansamang wara maisan. Mana Zimbabwe pnira ngawaba ang cha. Kawang uiden hung hanu si kaup na ning asang hanu mas ama dis aromamay ang asa. Ning karakter si guge president sing ay ba kahu kahu si parlaments nira president sing ay ba kahu kahu si parlaments na korosa hung kuri kang abastisa. Hotaha. Neske nangangwa paperos na cam ngasa kuri kahasa nira maam. Hung hanuk iba cam kuru kuri kuri termen situ sa maha iya. Iya outlip ke kari parlamen sa tayi barama. Presiden sing hongisk aroma. Aba yung inang ang oa presiden sing hongidi. Disi ko sing atkasa disi hong ang agurit na kya may ang ay dekhu ratibi kao si. African Union's AU ske rush kopti kangas. Afrika pting hoga kovang instisa. Rakomaka. UN stava kuruti yesati Moscow ba. Korang uisa marisi. Hanga de Afrika pthaipsin uiring aroma. Mata sing aroma rakorin hare. African Union sti komisis engop mamot alitio sofike. Nekovang uisinting mamang uiring hau stava kuruti. Roskop augasi minister sechi lafrofitago. Erobi abditanang as adis ababas mahaing hawang areti kauka. Josofi kirami ayus kadi. Roskop ting haro sarakuan kasa. UN's abusasi abimanganse tabako kas aroma. Si Afrika pti kha ngadi. Ngadi kam abusa ngongkera. Abusasi pti abimanganse ng abun abus aroma. Ratau si. Lafro vikira mi rasko pti ayus kia ngongkuisa. Mung am tawa UN's di. Abusasi pti abimanganse ng kaitkaisa. Si. Tuing harosa. Afrika pti ngongkaiba aun asinirang aro. Is ama tora kusa. Manasteri kira mi. Kai Afrika pti ngongkaiba taupni. Ngai kading hanu masi bakari, tengkeng sadi. Kyo bab king aiti taip, konga toga. Kwa kota, naba ingona, ingap, hub isyang, ngatang khasip temas kayo, ara didiba, dikurip lagir hong aise. Habi dikiktai kuide, ratain kom, nadi ingasang ara di. Kau mengubusi gohang arma bayang sinoko ba a, hong angka kaisa. Karibiap tinggal nguiske, Kokos ang husong kasip maasigang obakati siguri karang awa. Tawip karit kaungwi di kaidi, U.S. President Donald Trump e kage, kani nga amay ang ay di kagya kokos a kaya si, kain ba nga di kay kaidi, kari ay ratuwi si. Ang agam kay, aradira hong ay. O kawi king am kaungwi ding hongi kude, nisisin kasip kaya kumka ka kay, mandak si sa huwi nga di i-offline kauka. Kire hong ay si, warakan hong abakati si maljuns, Kose hana ngantay ting arating nga kihang si. Anup ngantay pangarugut ng Union Electricas. Kira may ngantay ke. At ang tanya sa. Si. Hura ka. Ating nga. Hup isi asisin ka sa. Tanamay sa i. Taip si main di manastiri sa hup. Felix Estrada rap kikuwa mi. Nari taip taba huwas ni. Kakung aip oris asin ng ay sa iba didi sa. Ngantay mang ikasip ting nga ka. Kasi kuno ko ba nira ay kong. Siding arating nga sang ago. Hup digong nga nira hon ay huyaw sa. Ang dama ikaw kaw kagut si, kaung nga din mabusip ke korasang ng titing arati ay, ning hup nga rin aro. Sining hwa narang ang amu si, housing ng siyogo, nari ikay may di. Electoral Commission of Namibia's Commissary San Didi, am kwa i, si disi miljon dolar ko kang nga sa mariske, urusip nga kakasip taw kriyain, ay yama daring uye, si Zimbabwe di maang waon ke, President si si parlamen si ting hong hanuk karakara di kawang misa. Kwa mimay. Niski ning hang amsi kutuyo da kuyaw. Saurang armakay sa misay. Tuin ay rikaw tamakari.

0: kaladinang umqaresan phumiha ngaske nona disicwinc asithwesa ukisa khu kuros outmonkab dis dam watsi kambi singani ankurip nela manqa kurimqasa tsaragai beskira nabeda tsi kharim ke hartap khariba nenqa khasi tinqama bantwana ni cosmic crowd then nona disicwinc as thwesa bis freda tsekam uis a lang aram ngap ngaba ngumiya ngaske ngwasi tisali hian ima ankurip na web twasa khaisair qabit uyara thwatwa se nona disingani kuje taus ira matare se ngaba khuike kurosa outmonkab dis asa khap ngaba kanswa pna ye khadi tuan ai bi ha wa se tong ko di na de khadi sara kai be sin ai ari pero di na di ba khwe khwam sa khwe ngap banira ha se na ba ye khara ka ngap khuna mira tong pe se khunu man khaw sin una tong pe ha wa se ka bu na an khumi sa ngap si khadi tho ka bu ngap tsina ma ye ai si ge khaba om ko ka kuru sa go nubi khasi pi an de tora gu si tong pe di ka di tsina mira di se wa se pi wa nga ai kha ha khun di tong pe di ka di tsina khadi kho ka ha se skene sa uin ai bi ye gala dinang un ares nga sa khaisa ir abi daudra khwam se nira nang ma se in wa sip ti sali yan ai ma an khuip na kwet was ken nga sa ticket ti ge wang ai kha ticket ti nga de tu i kai disin namibia ti dollar kwe ya hoi kha se vip nu kan son ro tauts ka ots ke kam kai disin namibia ti dollar ka kwe era mata re se ticket ti ti nga sa kasa si bat skrang khaba ots ke pomwa isa alen basona a khamit kha se khai ma khai sa tu i nona nga ni koro nga ni nona khai ma koro khaima khaja tu nona ngani koro ngani nona khaima koro tumas ke yo tuai sa 25 khaima khaja tu nona khaima nona tu haka cham tu khaima khaja tu nona khaima nona tu haka cham tu tumas ke yo tske tuai sa renate coolmans na khame khase khaima khaja tu hu haka ngani tu khaisa khaima tu khaima khaja tu hu haka ngani tu khaisa khaima tu hai thawan ai sta khong pida se ngona disi twin as khwes up disa khu turos out mo khapis kam o tsi tsam disi ngani an kuri tis ai ha wa si tsam bi di tsi kala dinan un ares langara nga ba khota has ka tsara khai be se ra kung an aga sip ke ne ba uwa ta dra si ra di kharu gen ai ba tse di dra ni si da uwa an ai ba tsi da wa khan ai si da di era om tira mi se is ken khai tsa ba ai sa har tap khari tsi tsara khai be se kwa ra khau da se.
1: You know what happens on the bench? Nothing. So get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
2: Hey, call me on WhatsApp. I'm out of airtime again.
3: Again? Switch to Paratus 083 mobile.
2: Paratus 083?
3: $20. The whole week. Uncapped WhatsApp calls. Unlimited chats. 10,000 minutes.
2: $20? That's it?
3: $20. That's it. Full stop. No vet surprises. Paratus 083 mobile.
4: Switch to Paratus 083 mobile and get the Socializer 7-day unlimited WhatsApp plus 500 megabytes. 20 Namibian dollars for 7 days. Uncapped unlimited WhatsApp calling and chatting. Available on self-service, the Paratus app, at Airtime City kiosks and Paratus shops. Be the connector and power your next call. All week, T's and C's apply.
5: Always prepare.
6: Ma dau buap keng am nas khara chwa chwa. Tau kaus ee gai ras, hii cha gai ras, thabara chwa chwa gais. Zira ge old mutuals daba am ngadi ngai tomha. Satsa wisa, kumaran aruma koi risa. Thobesa haa nga satskrang haa o. Satske asisen bana ma thai basa. Si koi risa khai bats ni khun nga. Khu I haa dama mabats garusa. Zira neba haa satsa ngapasi us aruma. Tui am nas tha. Mangas wasa old mutual sa kaukosa swatswas aroma query sound abung abo thobe
7: old mutual do great things every day.

0: Karure ti sada sa gobna ngwa sa mundes vartin gani ba. Thank you smoro dimire.
1: Thank you abi khason ti thank you so leka ga isamel ti kauna. Era ngwa ske mundes vartsane ba. Ai bam sa khu to go ba de ke ho le ka pedi sta healing center ti tsaga. Prise sa khirna se tsa tsi tsa kana kuru ngang an. Ni ra tri sa der tachte. O da ke kan ga skin o ba za. Ka iso ku ebi ma khamis ka pisa le ba ngwa. Ni ra tri sa der tachte. Da ke kan kan sim o ba za tsam ir ti gramio. Kaisurku ebi ma khamis ka pisa le ba ngwa. Ti ne ngwe. U ir ti gramio. O da ke o ngwa ke saradi. Ha wa dipi o ma o ma lauda teresia karikus ti tsamba ngwa so kwa ba sia. Soros tha ha sa. U ir ti gramio. Kaisurku ebi ma khamis ka pisa le ba ngwa. Ne ngwe ya u ir ti gramio. Ora ke ngwa ke saradi o ma lauda teresia karikus isti. Tsamba ngwa kwa ba sia. Soros tha ha sa. Kaisurku ebi ma khamis ka pisa le ba ngwa neska. To ba ngwa ngwa kona na ukaza na miba. Ama sa tan uni tsamba ngwa kwa ba sa le ba. A ga msa u ba ha ti ari o ma ruruska. O ma sti soros a ni ra ngwa u kuke. Ma ti gorong a ngwa nske. U der swar tsa le ba. A ga msa khu tsena tsa tsa tsui. Tsam kozi ha ka tsui. Ha ka ngani da maska i ho tsena tsa tsa tsui. Tsam hu koro ko se koro koro. Ba ba to ba tsami tsi. Ho ha os mo dir pidis ke ngore. Ke se ke ikang ka. A bi ka rung ki. Ha isa tsa tsa du ngore.
0: Kan kan baba.
1: Thank you.

0: ano kwa dori kasi si so ma kwe iyo pay pay up men pay doso pay kamas kobra tisi kiri akong uye ning swing ang tuna pagin tuna sa isang nasa juli plus pa niya sa isa tayo ni kwe nare itka kau o siko suka ng nawa ito si is 8 man ng mga sin tayo dasi deskwe kesa kohan ay matalo ng halasen ng tuna ng lisan ng komisyon tiraro kaitan ng sa no umresti kaya nga ako tukong wari. Thank you.
1: Gangans, kasa kutungan sa'yo.
0: Thank you.
1: Gangans, bye-bye.

0: Kuda anga ba kaluti tsara ke business na council ba ga inkwa stimiren.
1: Eh, ga inkwa ore ne ke council da ne gari shi ba tsara ga ibe shi a komisa hu. Eh, ne ba dai ke to ho ba ning a in hanse ro ri tsada ko. No ai ne ko kharu ka mchira. O nga ho ro ke ka ga ga o ta ne ke nam wa da tsada ko ho ai komisa ba. Ne tsami di ba, tsami ko tsai ba. O ko na dra me ba ka o ske nam wa da ske. Sida sina angan da makan za se eh se pai ku ko ngai ari o tama on medle ko an ara ne tama ne ai le ara e on medle en ara ye ku ai be dan hai ju ka mi ba ya sida kansela ne sina si kansela ka ugan tan an ya ko na mi ba re in hai se kam ro na ku ri tana mi gira man kabi ne tama ti o ne ri sina sida ka communicate makan se ka se e je tama na mo da sa ge lo ti kana mi engu di pepe kui amaga sine hun khara ge tung na ta da gira kai ra kon jin ha pel na ni a si kun jin ha um ge si da kali ti tuwa ron sin ge ha si da gira an han si ma si da sin ge kan la la china jam o se go ngoi ma ba da ni se ku ri kai china da ju se ne te ge ko bu gen ari go fru ro se go aru kai si da ge ni ja ne an han sin di kada bu noi on ari abe na mo da china ku kon da ti o ka ma ti ko ne dira di mali goran an anar masi tamna masin ara ti dara mi hiya ke ngau khabi khaba anda au ga nei khoin mali ikai sa nei uri khoi ba sada khoin na ko ha mi ba khaba na khiti koma nam ho da si su de ke ne kami go ara e ba di o ngang ke ngumi ngwana ngang ke ama tama ne uri khoi ga goma una nam ho da su de tama nam ho da si pai chu go ari hai ti ke sida ang anit makansel sa se ni kuika tamin ara tuja bu hanu asi se ni ge khuwe ngang hanu hanu sa khabe koi da mi bai si kan da mi bai re si di de ge nga pan era tai ta tamin ge kai se palang re ge khuwe ge tam e na ge critical service delivery ge na e marina sa koro cha kha e tam e si da ge di da ta ge si da kansela da ha kin o nga di da tuja o si kai se da tin nga CEO kasina ngawa se maskedi boista sina ngawa se daki sida kenga namu da sku di ho sida ke mu sida namu da ta huwe ni huwa ro se gai sida di kenga se bata ni mi se yi communicate huwe da ni mediko balang re ga ho tami kain aroma khaisa sida ni angka ga sa se sine di ngomi ngwana kuma di de ni kuri ko ta kuma una namu da su te ha o go kuma tami tari e no kweda go si kai jo se no o ke ga kai se corona ni se ran twa ga no o si tsa ha tama i kan tsela se o ke ho ba ni si sa ha mo tama ntwa ni ka ran twa ga o pita ngong i sen tsi ne nkuru ko ba ngong i sen ne se tsuru nga ma se nkuru ko ta ka ha no tama ntwa ni ka ko ma sa de nkuru ko ke ha di di da ha tsina tsa i se ho na ji se ho a so se media
0: e sa kam bo an e be ne ge ni se kum ja to kum ma ne ba kam ge le gami je go dai aroma se ga nam sai ne mo das ke be ba guru guru ha ne go ging hanut ma se mo sa
1: ha no an nai
0: go re te ta ta ni se sa kam ni ne wi ge sa go chi ngin up e go ngis ni i we ngi ka da kha ro de ngi ka u sa ro ma sa
1: okay ing hanu a mi hu nu ba de sa ro ma kha be da ngai an oni sai da te yo khwe na ne ka sa se mi ba nam wo da su de ta ma go ha i ke ne go ga me kha i ba pai phi ya go ari ha i sida sida sina an nga ne ma sida a chen yo na chin to na ne che china a ga me kha i sa go ha ga i kha be ke ga me an oi go la dro se a ri sto in an oi ke ga me go wa chi chi ke ga me a ti gui da mi ri go ge da da e ne ha so ni ha ron kha si za da ke kha ma ga i do go ba re chi sara ji kansela kha nga u sa bu sara kansela na ku na ni mi se i ri ke kuira ngai ti ko na a mi bari
0: gan gan sa okay
1: dira gira gan gan na ko ne ngai ta bi ngai ka de ka si chau ka ko cha ore ta na ka ro sa ta hi de ngum ko ro ronda ko ma u e ni ta i te ma e chan tan ke ngai a ma ta ra ni hanu to ma hanu na sa ku na ka pe sida ko na sida ti na ta si sida ta ka in engine ko ba da ki sida ti ram sa wan tin ta da ni ko ha se yi sa sida ni ina si mi ba si ne corona la jogo di ne corona la ge di ma ta in karo ma da ne corona di ma ta in karo ma da ko ne corona di o sida ko na an de ka da ko chin ge kan kum ku na ha di da ji ni mi di da chin kai si tu ma de kun ta ja sida ko ni sida ka o da mi le le es en ku ye han de did a mini Canada Costa. Did I do it, Mother No Council and Zin Hassi? Tom Councillor Ron Karakanaga, did I hear Naya Karada? Chida Yama Snapo, and Sita Nisin Kaida. Who get over the scientists or a tea, I can talk about Swaros Aroma.
0: Tangans, bye bye.
1: Thanks, bye bye.
0: Yeah, in Angi Huna, Sina. So that Karuti neba, Kankwas, Timide.
2: Kankwas, Kankan Armani Ranglaki, Franning of the Humaria Salki Visa. Pirakun, the committee, the Kabahu, Tira, who unhabak with Namibia, Naha, Pirakun, and Nikadi, Tringham, Aditini, and did other recreate a treasure. I mean, did I get a new out? Franning Austi Gaira Queen Silver Harindida. Nibara Ninkaida Kurikas is not a king Kaiba Maha. Franning Austi Nambos Barapai Gaira Queen and the Gedidara Ninkaiba. Ending Eriams at a Gua. Habitagin Eramsia that Umas, Nanujita Genica Huru Oreo. Then Eramsia that Umas Nadida Kandor, the Gosir Rehe, one Maha. Did I gain Nibang as Naha comes in Gaira Queen Yaran Iceland, Gaira Queen Yara Pain, Gaira Queen Ya. Nibang ni si post kando tuan kasiyo kiyong asin ni season uen o kini ko ngang ati de hunan ngana nam post kita ko ngun ngaba magutan huwabasi hui ngaba aman hanu sa marisa ne hun tu na dagi tida ratim tida ke namin biap ang habak mi komediet ma ni sim kaya kay ko nagin ngang ati ne bata ke kiren huwa o tin ni siya karasler sa hurat hamide kama yaba hurat hamide agam sa hurat hamide ko sa de marindal sa hurat hamide Tinge kuna torna mang Arabi, Kaila kuna mang Arabi, Kuikaruza mang Araka, Taiba mang Arakan, Arida Gopelde, and Kutina da Gitigumi Pedanizam. Did I get Mava Halat near my Tina Mad Mati? I had Madagan, a grandpa music to Gugan, at my gate, if I can't cast my music, he never you could music in Kuruha, Nevada Muncago, Nekobus Hanim, who use I give me Habe, Namsa Tika Kudo. Kita kini kunen nipna France, si France ngamin bepi kai kundi komedi itu jadi. Kita kira man aswas ke komedi sakuma, komedi kara season by. Kita dok salut di komedi kuni. Tua kat tua dah hanya dah ke. Paling sebaiknya kuat force abida kuabai. Man as kau kerusan pri. Udah ke kesi komen si. Kau kita ke ega kau. Matu kau sana kau ram kampu kau guna. Udah ke mau keris airamin. Dida ke France diskuza I, tinggal mibek diskuza I. Yang kain adi kuna dida ngahure doh ba. Nasi sini yang ni siapa id mada ke ha? Oma dida ni, kau ni payi sama pada ni, hone dah kau payi mai sa. Dida ni marang kau dah sini ke, aku tak payi sa payi mah. Sini ni tak tiba diskuza kau payi. Kabe ikut kau mira radio snak kau lewat ngang dah kau sih kau ngarah sini kau mih. Mati dia di payi dia kau kiza. Belva dari kuri kasul sini kau. Wahat kami juga hura kamarisa ni hoon. Tuas orang Namibia juga ngadu dia after stalis Marisa wahat kami hoon dia gumi. Iya tu kira kau tu radio den. Amare cingung si radio.
0: Kau sih tu ibe he.
2: Abu di.
0: Hame kau di miba tu kini ngadu goho. Ida dah khabar kau khabar bikin seng ngadu musib kau.
2: Maaf ah, masa.
0: Kau wahat kami juga ngapa hura kamarisa ni after stalis kanu ngadu gumi ya kau ngai.
2: Ngai je ni bagumi ni. Orang pun kau an anu payi deh ni yang deh aku sesis. Sesindes keris kau seke payi naha tu gurumio.
0: Oh, ni ekor ni nagi. Kalut kan, tu masuk ni ekor ni nagi. Registrasat mahat, masuk ni kong wad manhan. Nisah, komisi bangun adi kurumina ngaho ni seina. Maba kini adu ngah drama ban. Kau kesi ya kara kau tanah se ma tiga ratus komro naske ni drasan. Kalut se duku beros aku kini ho ina drama ini seye. Ngah, no kan pay swasta duku ni kau duku min naske gua ni drasa dingi basa ida. Anu tap ayhak, kat sini tuan anu tap ayhak.
2: Kau ini ada kan tu? Jika kita kau kau payah mampu urik ni kau pergi. Agam saya kau kemas ini kau hati habib kini payah ini kini payah tidak mungkin kasi. Ada mana mus? Agam kapel di kami. Orang kita tidak tidak kerja umat mana kapel sa. Ia ngam ayam ada kan? Tidak kau betul ini. Tidak kau payah mister. Tidak tidak kau kan? Tidak kau kami bater. Nekun nepayah mada. Kau tak payah mada. Macam mana nepayah? Nizi ada guna tuh, maris kuza apa yang hari dah nihong, dong marisa di kumi. Okey, kau bawa kumi ha, angkau wakat tapi kau buraka kuenya kipai itu mana? Ini marisa nyuci. Kuyong agak aku, ayu kuri kas kabel sen kandos lah. I, tipe, kita kipai mister aku. Eram deske di dramisa. Oh, ngan kipai itu tinggi sa, mang an tuan ani kipai, mang an kau kat ngan ke, an anira radio sa. Orang aku hati tak kira ni.
0: Okay, kan kan.
2: Tangi, ingin doktin.

0: Ja, Tita Karuri, I'm going to ask you to ask me about Viva T, Directory, Koyas, and Nagurun Kwang, Aku, Nepay, Aguri, and Tarap Assistant. But how about I get Gang Gwas, Tita Mi, the Bank Gwas, and Chang Gwas, Aruma? Gang
1: Gwas, Abidi, Gang Gwas, Tita, or Tao Kavan, not Mary. Abidi, I don't try to get a program, my Kurgun, and my don't have a season. And as you go to system teams, I may get him by industry team and a covazina. In a week, the game queen mostly Saguba one, she sat back home. I had got Oski, I'm home, Mrs. Covaz Ratot. Saturday, Sunday, carried the city Gamil, Queen Oscovaz, Lamagashin, like Cocasa. In Cocas, Gatra district, Kurum, and I had got Satrazi, or I gave Hua official board. Aninara, dokwa kaya hitwen haba kaise kalipalisa nung siya dani umas jupun haba sa. Sida jihwa obisho po na kuru na haka sadrako, sadrati, kaya hitwaren haba. Ning aap ninda kwenna kain gu tarma, nung kaba da doh nidi kakari. Sida systems ye ISA system ona, social assistance system. Sige NBRS tremi systems sa, klas ki haumade systems sa, national population register. Warada go sita ni jati ske okay ni kon kuma ha sita system se ama ben kon ma kon ase ha o da ye ama ben system ko go sita system se ki ko na gai se ki ama ave system se ki a un o we have 15 days in kon taud ma sita un a kon ki ama ben un a kon sin ki taud ma a kon din a din no mo ti ti on the Tihun and the Code Mahoma Vest one COVID. Passing like on you, Unas, Sigat Mada, Ama Iquin, Akasa. Sisking I reviewed the many processes I get to Swahida. I won't about him, Hanun Han, in Sida Unga Hunsi, Hama Vesta steaming her Hunsina, Fui Kaga. Passing like on you suspended. Sida Yigan and Kanagandus Wati is Gandos and Lakundi Huna Kaban Awa, Hanun Hunsin Awadi. Sikinga proses sama sekali juga pun tidak juga kain mau kena bu angawa baikkan sejuni kelasnya di baik mainan tidak jenis itu tengah kena angai Julai kaku baik kerja tidak je di proses kini September kaku sini cai walau dramis ke saat karena jenis kah baik mahanya ot kini kandus tu masih jenis kandus tu masih. Ne review drami proses o kasa kanas ki der tak julai skosi tuni ha kas ka o trabaha dili sit kan mati han han ma hai sa kanina o ti ai ka ko ai sa pa isti kan laba kai se kon dili ko chim ka ban su ko rana ni la review proses kas ka ki ha ki da gira kan hanat ka pai ma hai o ka pai kom si ba ma hai ti ni ya ben jun kan do so si dilai ka kon sko tuni ma ha o swa sa ha o ni kon gira mi tu ta pa isla rejo go lo shere yo hotna class ki kai ebi da gini system in nga o ati da gini nga ska ko ni ho mat ko he pai de ka ba tru ba ti ek pai gira mi ko ki ki nga ska ko sa pe pai se ni ho ta o an lat ko ka bu di jo ni nga ska ni aroma ya si ta de do ka ka ni ja bu ni ja bu ka za ro
0: tu da rek da ni kon ni ki obe kha di si nga ni an wa di system de ni gru mi no ala ngo si nga qaba ha ko nga da wa go iyo tai musin di kon ku ba ha isa ga sa ro se de ki nga ba qaba ba hot ma
1: eh how my face is steamy sa tsu how my face is steamy ra ha tere sa nambi ya sa sai di ka
0: mhm
1: opta tsu mo qaba si da wa go ha ra ha tere ro sai di ka o ji ni kon di ai di ki ku sa how my face tua basis is ke kadi home office system as I did to the season sin oro I did to message in the man I can gain oro I did in the play my yang as I did to as I did to jan su kapta
0: mhm
1: I can get come I did on si ta mai dira wara khara si an su sigira ni hono ngwa ima system ha sin ma hon han arma ha siski maske yin ni kon duan on san hanu ma ama vese hang on sin ni go ha for me go tai o ma on sin yin hanu ma maske ge spelling hanu ma ha hon ja sin ni ni

0: ho amsi ha ma ve sistemi ma ko e gine sa ho na ni si sistemi sina ma ora gi kan ha ma ve sku sat ko ko ko ni ko ko ka ya ti da gira ho na ya gira ha ma ve sku ko ko ti mi ti da ko si da ko ko ti mi ra ko ba kare ya ti ni re gi ma ho ti na da gi ya bre ka di ho mi ya ko ra ti na process na sa ko ti de gi o de query na ha ma si da ko ti ho ka sistemi ka tui tui a hi tei ni ngua ha ma ve sistem kai ku kwendi informasi ba tani a si si da di sistem ni tini ni tui ho ni ni ka sin karma si ni si si si ka ku ha bai ta
1: ya o ne si san ski na kam guru mi se na go qharu qha ikhon ki dog na sen na mud ni ho wa si khabe ki ne si sa september qha ko se gui ki ne si ga tit ka le si hot me khabe tskin ng ang go kha knats ka me kha tin go kha september ka hao nats ki hot me than wan aromani khong qwa se di le jam ndora ngau ngau direct da
0: yebo yebo tsame se tan ngau la hot mat ki ma ring ngan ki ni back payment sa di ye ki ne sa back payment sa ni ti oni ga back payment di ni September tapa dale ngai di back payment di kubatale tsotso e July club ho nna ikho tsotso
1: so next ke tsona rom tsine ikho tsa ha tsona hina ncisi nqa ka mda mise wa sa full bef sedika go khona disa sa nqa nwa na khotsa go ne
0: wa ra ga khone ya ke pa it mine e wa ha ka yam se ke khontsi khone ya tama na pa isa khongwa ana e khoba sana nda nqa ya da guru ba tsara tsa ga itse ni ngwe ke seng ke ne khona tsheng ngwe ngwe ke seng ga se ngwe ho motlo ngwe ke se tlo ke re khona ma gura se nna tsama le khona ma hatma se ke ngwe khona ka ndo ke tlo se tlo go mai wa tere ko o ho ra se president ne se ke re khona se ngwe khona se se di minister of finance ke re khona guna ho motlo sa ka ro na u ha pa di ke ina ha ho ka ro tondo ngwe ro mai ke mena ngwe ro mai di ka ke ngwe tsi ke ha ntse ya se ke nna fa skela ke khona doch ding ha ka se ka doch se khona in that city kam ko ke ho kam ko ka doch ke tlo
1: go ke nda doch ba ke khona eng han sen tsi ngu nga khare di tsuka mto go ba mire muta ni ho se I wa kho ni na ke nga tswan wan ni wa wa tsi ni ho se khaise nda doch ba e bete ne si sa o da ke ba it mo da ke ning an ne kha ba la ke o ma si da go ke khaba go ke ma le go ma dira mi e khaise nga san e be ne se ngu nga khare di da mire sa du nga chap di tana si zo apna tsi kan ka tsi dira mi ne se ka kha o tsi direct da tsi kan
0: tor ti ke kha ding nga kho nga nga ke ho nana an tsan go ba khaise as a indecision a gayam sin sin amaya sida gida dot tan khona ni kho kha ha khurun khala le si khun gida ai ban khore chwa chwa ba ga ho ga itira na bi tin jeni kun yani wan aba sin no wan but man ai gida dot ai bi ka ba re kan dot ti i decision a ti do ai in kho khona o wa tini of ba un aba wa ni si kun anu sina ba un aba wa do ai ku si kan dot sa no wa hara si sina ni ko go skire di tenga tu ha tsena ka kan kan dai go di ka se
1: gan gan ka ka o ti kae sa tsa dingware mo dugo e tikairan e sa tu kha re jwa ke se tsa sa nga ikho dike nga ikho gab da direct da ba ka nga tsa dira mo abene jo go abo wa me e ne go e kae se da o ba go o ile do sa me e dan nga ba don di go e tike sna nga ba tsa ye do mang ara ba le di se ka ba nga I ama se lagi ni mana tsa khule da gorong tsa ga mikha manqani di tsanqa sanqanqa bana ke khonqa khabe du ke ne siqasa se kunqo ho to ke mutning september ke yancuni ka kha o tske no nga back paisa kai kra se ho ame khabe da si masru de mari da has ka kamang la back paisa neng wana nga san tswa sa se ho tsi nga ba go tla ntu ye ha october tsi ba tsi november tsi ba tsara ka ka di bonus na sira me do sa duka ni nga september ka sira back ba khona ho je ngo nga khare nga u du je go oda ke ba itma oda ke ba masa nga u du ang skuza hire muntin in saura qhabits ka siyo ogoqa ha a dicipa ite dika ha nga dikaruska siyo si ne tsikoro skuza ngayiko nga mayiko omu saura qhabini ka o unika qhab september dikromi e mutni ka nga dira ngo nga kharore yame to ada kopmeni se nga ngabida muntu to wako dikanga lwe nsela muntu go sanga roda da qhaba ebe ka ngaba qhaba ebe ka ndisa dima yiko qhiza so qasa se komi e ngapke ngonkhwe ngapke danaba nga nganga aroma ke ya dana e ngaba dana se ngwa direk diri nga abara mun amseiba tirege tana beros nga kana ka tsi haba khonna u dira mie haba mngaza khutka nga ngwe ke go

kaise kain se khuts asera cha se khabe da gini a uinsen uinsen da gini chi ngai se da ne ha khaisa ne wa am e uda aman ai e khabani ra khaiba han am da khaisa dimi dimi chida wan ai uinsen chida wan ai uinsen chi khai ngai se ha chi go sa se gwa ru na unga khoda ada ngai ke wan ai dra mi a gwa ru na unga khoda ada da gwa ru na ngai se unhare e chi sigi aure khogi sigi aure khogi ge ngai se sigi china ne ha se e a sigi aure khogi ge ngai se ne ha se sigi ge nga ai ma siro nga tong idi kha kwa in chi ka ha ma siro gu nga ga ngai se kho kai chi gyan kha ba sa ngai se ge ne ha chi ngai se da ne ha chi kwa an china ngai se u ma se khai sa ti da do kho ba me re chi chi ngas o se sa a to kho ba kai kha ang ai chi kan ai ba kho re ba da re sa ra di sa gu nga sara di saku pamati ra tausen di ra gamis wabai da gini ra nguan aru din wako maang oran nguan aru din wani ra ko si idake ekan ayro ika si hao ni nguan adi hu haang aru ngai kui kam ngona haka kao na nira maam ang apaka nira kobamba naka si kang kwa aru ngai ay nira ming karo si isa khabe khabe di ngona ngahirun da maang wase kira ibe nidi sara di saku pang oru ngan oyam sin ase wakti nebatran nguan aru na ngarang ngan aibat si nguana may eng akure.

ngaba khunqai ngadi nthano si omsa khukuro ngoba wa ngaba ike hakadi si hun a aningana a ngadi I qayimayidi ngadi dingqaye nqoyisa ngasa ati qayiba ngqwa kuro nqwe ngaba I a kwarums ya a ngangqaba sa qonga khoen dip anin khawsi nqus anin di qonga pinya ngqaba sa ngap micuba ne use isiqalo maba a hakadi si khose nqa ya hakadi si khose nqa anin na khunira di nqwise ya dikira miem okhabe skinqa I a koba aus khawsi nqus I koba aus ngasa nqa igocora qa ngang hop maske ngang wan kharu gudi maske ngang ayinu di ay kunti de khisa si ngang ngus ngasa khadi go a main ui ngaskin si sanga isi en si kai mai di ngade a din hoba orisa hoba dama se sam e ngai tin ge a ya han hwa e ugare ki sarang hup ngara I hwan e sarang hup ngara I hwan ngan ai dai ngan na da kin hoku tabib ai nira uwa uwa ku se ke e an urusip sing hwa sip oba di ministry se ngas ki kharing oba kha DC million dollar ku khang ngasa marisa an uru maski ai kho khun nga ta khasip ti kau khare ai ai a kharu ke koro korindi ai ba maski tai ba ki ama tare di kira ngori het maski ki assistant u nga ministry sti mi ku ba Walders kamai ap ki khadi a koro mi ase kam season udi nga rusip ministry sa khudi oba kha DC akan million dollar ku tuse ha khaisa e nga bai DC million dollar ku nga ka qoisa se ai kho khun ngandi nga xa xa sip tau credit ai ya season u se e hukada kumora nga u o a o ke ai kong kuda ba sonwana cha yithi ke ai kong kuda ba ai kho out sin ai dia ndi ngobu sipa ha thi ke a sonwana kuma ma ai kho thi ma ai kho qhepta ba che ma clinic spa ke che ama ga ke kho ndo ai kho ta ko sin ye di se ke ngadi I a nga u ta kha tau credit ai ngana ke a qobi ye thi ke nsa ngadi ai ba kha ngara gromi se di se million dollar ku nga ka nga maris ngasa ya season u he se ke im a gamanya apkirami a nga ministries rusu ministries tingans a nkhanu singans ngas hakati si koron a nga unkadi ngari cha oba kha koro kurin di cai nga ke adi khu kha khisa tine swap ai disi ngani a ma wa ha ai kho khun nga nga khasi pho ku nga karang wa khais na sa a is a kai matares ya ke adi nga ministries kha ngan ai nga koro kurin di ai nga ske koro million dollar ku nga ku ai ha di kira mi se ike e no khaba dang rusi a kharib ai ha swap ai khada kore United Democratic Front UDF's the housing news ani niko somai ngap ki kharin ai han sen housing news na ari gurun wa kha u ngas kin sen ai aun ngan haira san wan in the ui garan wan na khai khai ama ha ngaba in ICUD ICU a gu tanang as na ha gu nga gu tara sien mas ka yin ha kharu a ai ai eb ke khari koro ti kwa sa ni ko soma eb ke koro ti ise ru sip ti mena series na san abe na khain ngam mi ang khaisa a ICU a ku nga ka ojatan juba khari ngap ngam ngo vis aroma kas ken si za ka am khasi on o sip ti ru sip khon homis oba di tap na ba tang tang nas aroma sam a ngat ni ai koro we am ses ken ru sip ti ministers Dr. Esperance Lovindausa ko an khaisa kai kam wan na dinga di ke atan kharu khaisa asken si zang a trauma type na tavasam asken si zang ai khos maske ai top o chwarang ko sing ai top di trauma type taba sikya di twaisa sin ne swap ai jing ut kop nga para di twa het maske ura am u khaisam ano tsapa isina ke khari ELPMs adin housing news ane David ai kupchina gurun an kau ises nga ministry is nasa mata re kharu de ke adi khaisa khas ken jisa ngai di ai kho us khun nana a landing hoing uya wi kasa ame ngas ken sa kam odi sit kam disa kan an nguri ba khusa ses ke lovin dausa gurumin a ngas aske tsase an onkau kai phase ngaskin sang ari invoice ku marisi kau khre ai sthabe ku nga ku ke ma kai de mahai se khadi a ngo ku sa tsong ngan sina a ke a di he khais khan aroma se tsase ke nga kai khasa di grami se ge e ida no ban o kan husi hwaro nan ostina kore nga bara ka ko swap ai ke a zimbabwe

tora ta o ge madini kong dis a khoya ki ngaya om khain sen rang khwa chira gi a ngadi om khain sen ra se ang hwan kana kauna nira khayu ba se ike em se chida kore chida kore uning hwan a ro san kware ngaske anu sip ke kaudo anu sip amai ching anu khai ai ha ngaske buru kha se uru sip nga ba tsai tsai ngas a se e se ike anu khai anu khai amku khai ai ha sa ngaske a buru kha sin uru sip khara kong haro kong kong are mari saka kong are amai chigyan khaba sa ha tao ha ai dara khain sara ngami be kun ran anu sada om din ran anu sara khain ni ran anu chi dan anu ngami be pna ha se khaisa oike a shalom a muskoli otavis na map ngap disko kon ngana a ngandi ngandi khakas ngasa ari gam den sak che ko isa tam e chase na goro ka nji sa ngaba i khakha de ai kon mas is khakha a ai kon ta mas e amai stone skol kon ta mas e ki kam chase na goro ka ti kira mi ngaba i ai han sen ra kon na ngana ndi kon na om di ai goro ngwa se is ngwa se is khakha ngas ken ji sa kon na khabe ya kho kho sa kai ngura khariom khain ngandi mas ip khan aroma ya se ngan masip kha rakhan khin senses ki nasang ankirami khariom khai gu khwa ha khariom di khwa ha urisa chi a amku mahan amku masip nga hat ma khaja chip ki nga masip nga ba khadi kaise a kho kho sa ko sa se skol kon soro se no busina u han an aroma di grami he a tui ko a max kaukwa nap ki khari kro mi ne so pa ya masip khariom du dip a skol kon a uru sip di khol khol sa sip nara mai chi khari in di sa sa sip chi ai ai ngoi kha kha di chi kha kha nga ko bi di nga di nga snas chi nara cha kha kha sa chi e ke nga khain khain sen aun nga nara mi se ke e kon kui tara se ngan ho ba ka nga se inspectors inspector ka ke a ngori kha sa asking sa kaung asi directorat directorat na sa kain of harishna che kharin uru sip di inspectori otavis an ave mangman snap zia kam odi sip sip kam disin nonan an kuri bahu an nori kwaha o khabeski an abosa ore ngai no khoba na masi ba ore sa hoba aroma di de ma di gram mi sik skol dana salmon na holop na ba ngadi khayun asip din habe habe ba khon kwa chi komi abe dira nga nga khaja nga karium di ngade di unus aroma e karium di ngade di unus aroma se a buru khase ge even oms ais china ama sats di oms ais china karium ga dire yuga di ngas am sisa karium gin anu e karium gin anu chi gin karium am gu khai a ka ma sip ngani ha wan uru sip khas china ge ra kung are chi ama asa e sko kwan kham kwan ge buru khase an hobu chi chin ha hai sin ai na ra kho khai chi khara ga nga gu kwan ki khara ga nga gu khaung kho gu chi khai na khura si skol gu daba khari a raskol kung chi karium de mut ni si sin u se chi ge karium de ni ko ka he karium de ni ran anu he karium de ai ba khun ai ta ni ran anu ben uing ma he chi chi ni ra disinfect e amai e disinfected ko sa se kha tare to aro di ga din aro ma sina ka sian ba sa khas ki a karium di skol gu di karium man sin ni ra disinfected khaza chi da ni ran anu skol a karium na skol gu da ba sina wa se khaza o ge ne ngwa ma ngwa ma sina idma mas ke ne ngwa a khuna idma to an ni ra a karium ma di chi ka me ya khai chi ngan ce ba khai oi a skol gu da ba ma di khai aro ma skol ga khunira a ma di gu ngi kemi ko che di chi mas ke ma di gu ai ba wa se it mas ke ndra ha ga i se khaza nama ga igyan ha ba sa khabe sara kong da ase kong da ase ni sa da gen ne ba skin si sa kong da a chin hwa sip di min ka ba da wa sa sara kong da chin hwa si da ase a mari da kha cha se ngi si huga huga a nganup ke no sa mari na ma e nga skol khunan anu aman chi khun aro ma khabe mari da sara china chwa si da ase a skol ka chi kong da ase cha se ngi si skol ku sara kon da ka ai ku nga ka kho wi kha ne di e a di yu nu du ngi so nga ke ngi skol ku da ba tsikira mo a ka ne taung nga mi ku nga ku nga toe chit mas ka yu di a de nga wa u ka wa skol tu ma ku ke mir ka u ka ama e wa skol tu ma ku ke mir ka u ka ne skol ku ke tra ka u wa chit kira mu no a de ke nga chin ke ne skol ku na nga a de khura wa ka a chi ke tra ka nga ko chi ke hek sa khari se ku khap ai a abo sa ku khap ai are ngari ngari tsikira mu so sada kong dan hwa sip na ko dan hwa

accepted a school go amkan anada. Wasi kum na ugama kuki school kao amai. Wasi ku satan anan wasi kum na ma school kuke. Marida sanse school kani kowi, marida sanse school kani winga, tere dan season abemago, sing abemago stuza hid mate habe, a season dani trace nastina kauta magore. Dimitam kose, tuitamaka, koro kose, tam kose, tuitamaka, nani, kainga nabakare, marida school kani kowi, si ti, a marida nidi masi gu. Tsongwani school good abahama sigu nga karium di tika ha kami ti nga ngay ti kaha ne ti nung aroma din arom khan aroma ya si omdi ay hii o geti wang sa netisa school kong tide os geti wang sa netisa ni ha nga masip ngap kain kain yed mat maskil nga masip orisa hoba yed ma iya tinta kong nasi mingkul kaiti nga di kara ngun ha kati di si marida school ka kowi si marida ngwa sida ase sada di taga nira kayu school good abahama sigu nga ka kopang ay ti orisa nira hoba si isa. Tamkose kuitamaka, koro kose, tamkose kuitamaka, panitrenga.

0: Pira nga le qhoa se ne ba qeng kwa tsoma se a ke di mire.
1: Teng kwa smi dure.
0: Kai kai da ke go mi gore.
1: Kai kai re ke e ne go ran kwa go ina spol karu man ti khun go re ke go ro tla tsida ke kwa nga ba ran a be mai ka go re ga tsa go kwa re reng o se ke.
0: Hanu a baba.
1: Wa bi kama.
0: Wa bi kom ke a tla bi da ke ra.
1: Ah okay, he turo se dai be. Wa Namibia ti tsa sala ku. Na ra te tsa me sala te ina ka in kwa simi re ti ka ba go ta ni kharus eng a ti da ke ke ti ha e type school e ke school bo tse be se ni onda io o ye e be kuro school bo tsa ra re am sa school le kre da ne di mi school bo ke re am sa tani ha school e na di kums in ga io ka o da bis gefalan kami o se school bo tsa le go nna le ka school bo ka ipa mai ha school bo ke tum ka pa o ra nga ke ma ti tum ka ba o ra nga nqeme yo wa ke o ra nge ina nga mi meisa in ina o ra nge kums ba u ke a iska qaru u o ska ipe school bo tsa ne di kums ka io ka ngongu o ye o ra nge o man tina nga rasa nga ke ne go rami ge fals ke kae pisna ke ha di da tsebe seng na o ra ke di ta ti tsa ip ba ge prek tsing la ba go karum de tsana mti tsoma na karo bo e ke si dvd director ba nga problem sa on me lek tende sa an a prisna go atsi nga ba on me lek channel ka sauti nga nga karum de tende sa on me lek a o ni be ke pna net manda tikanam tikeng nga te ke nga tende sa ga o nuye so school boards ke tsai u saba ni gebre ka mi ke ge fals ke kraghi di tuan ke ku man ke kren amsa he tsada ke ke sino re dan tsing nga di tida ke channel ka ke ma electric control board sa ke hua ba electric control board sa wa school ha ke ngari so school boards ke tsai ba wa school boards ke ne di ka io taning o tan tuana tsoe wa tuana ni kai ti school ku ti khabe net school botsa net so si min aba director and activity director and inspector ran ka ngao si mi ba ne ma si si ke kai ba di ti khasona itskona si uri ti koina ha tlo ni khasona ti school.

0: ngotsi education management sina ngotsi ngwa o ye me khosa o re sane go ba sen tswana data net nga o da visiting ka go nna mme ba se tan tswana tloe wa a kharum di gumse ka ro magaben tswana school bu an we main ke school botsa is this sicilian dire a school botsa ta qwere ti gere tsa kleng le gumka ina ho ngeng ho ye go ye a school botsa brief te khware management education system wa director han directors deputy directors of minister senate then comes over isa khware ti ne di komsi ke ha di mita ti nga ba go khosone and speaker me ba si tsina si ti si go tsi brief te khwa di an brief se khwa ti nga ba go nusa ke ke ti le problems a obviously ni ti ra dos or madida ke ti madida ke di school boards tani mi school boards as kangre school boards komsi ke eba ab school botsa khaima tsi stop de a kungwe kungwe thade tsi tuda ke ditane nga be ma school bots ke tsaipa uha nga di kumsin ke hao khaitsi le go nna tsang wasa tsi tuda ke nga be ma nga o da fiskwe na
1: ara ke se ga ikang kan se mere kwa isa tse khaisa tse sa duwa
0: khaisa tse spa
1: ingqadibkinqaqungubakokhom qhidane basinaqare xa inkcuba sithunga siqabisa kubuki
2: moro xa
1: inkcuba simama
2: ane mana sisita ke itoku sita sikolini salomiti problem onangexa so oyikengesisa municipalitesa sikokhawu ke thiske municipalitesa khawu sikothuluka sike ngotnotinkonqaku rhabe nxaki ngesisa skoli tinkuri khasi tuma ke khari umdi akha nga sifunde ngati ke sisen tuma ke khari umdi nga kama to chinge akha runa khari umdi kho kara karo ke skoli di asna ban kan kriye tayo o da gine kum si kama na fisi ke si ke so kum si da si ni ako to tay o to se khari kam sa ho ma boi o ke ni sa ramine skoli ke uri khati da ke sita o la si ko kla ti tik maske mo da tue tesin ai tonda tren tonda ko kum si kha khadi kharam te ni ma tere ta ban ani bora ka khunge ki tane ma tani ko tere te ke ne is pasne ki khali si ne kurse khadi ni na khadi ki khoyara i ya ko skolo vi kira tinza khadi ki khoyara ki o ye si tera mi si ta ke si na skoli di ki mitra ko di tit mas ki khari om ti ko si ki khari ti ke tizen ma a khana ma ti on khe son ke skola ni ka kom o bi za ni avan sa ti ko ku ku ja a khana ni ka ka skola ne se ki ma skoli a kharu ba ai si malaria sta kudagea skoli uriba akhaba ke tsa ke tsa o nga ma ka tsa a o da ka se go sine e ne ko mo go di tsano kha go ye ti he no e kha di ha go skiti a bo di
1: kan kan
2: thank you baba
1: qida nga ung are ya ma qida nga ung are khom tsa tsa khom ma ke e khom tsa tsa khom da ma ke di khodo qida net sada odavista ba hamasip ngapke ngai yahaba nga nziza ngiyo ngasip din khabe goqhonqwa yethi nisis na yethi thi incabe nara diye thi sikunqaqo sinasithina nqa nqa sikuqaga se akhom hamasip kinga haba wanqa ihase wanqa ihase school kutaba sithina imadita sada ngcwa sida ase school kutina niqhowi sada dicuma ndaqa i school kunqa kutaba nengqwa masikara is ahoyao iyaske ayisukutaga qhopke school kutin abe manqandi ngathi ke nehunena nisizini ayise nehunena nisizini ayise nqa school kutin abe manqandi school idiqaqyuske nqa wase nqa khona ra season 8 qhayiske qon nedimasi nhadi detin qona xa dicwana omdo ay school ku ngamasi kukhanqaro masini qho watide se qhayisinasara qhayisani nqaro ma khabe madida sata sada tsina nqa qanera mariron school kutaba rahan akhasindaba arodi ngathi ke nxa xa iade cwana ndethetisi dollar kuxha skol kure xa ia matsko cwana ari 5 rand xa skol kure matsko icwana ndethe sevisi anare xa ianxhanuwa rhabe sada tshina skol itaba sixhasa skol itaba hamasi ku skol kutaba hamasi ka nceda kuro ayixewe uthi mi ngenxa unxanxha kuthi abayike draku nxa skoli xa unxamiuswa kunxaka nxaha hekte khwaha nceda abayike muntuitawude khwaha neke asawu xa ibkinxabura xa nga marida sada tsina sada ha an ke ha skolining ni da ko tsa se nos ke un tsa ba khu ni da di se i hanuk tsang ha wa se na ga be sada ho wa se da se sada one se sada one da nga ba nga

bago a tavi tauna tribe aiski kari a ha nasa a tauru maski kari a kari sin kumarun manan oa chukuchara a ko si i a suapna iski ha nasa tauru serege saradin haun aipna abaga tauru a nisi a tisidam a hain a manan kadira man oa maski disin kama bagusa i chi da kari Tando, aussi sur l'astika sanira, moi c'est il tando, chi, ngau, isa kunira ngau, tarena ga, in, kadi, madin ka kunara musin, kadi, rusip din ab, ngaban wada ni kous kera tando, kadi ska gusa, hardap karib, in, ngabab, ngaban wagi a kous it tando, didamiri, in, chi, ngakaba kuni zira, si sen si i, si iso ab ma iskin ngasa, seda kadi, kagusa ngara wan tando, chi, sadadi, haun aipna, kadi, ai, kumure.

0: yaqa ro sera ge khari sera ding hwa se ding ai pnga pnga khari ha ai ha se ge qa ro ngas ke a dira elias toro da khas ke ngas qa ro chi ida ke khari a one of us nbc ngwan ke ko vis ngas khu wa ku a sa tsa khari ne che ngas ro ma ha ai ha qa ro sera ge khari a ne ba an aba ba qa ro a qa ma sa solasticas a ngas ko a ho se ke qa ro khari da chung ai a is china khari wa ai ni ra tri u se i swa pnga is ke ha nga sa khadi sin pause se mi bada a ngadi e season was the sao group a khadi hina a avan wa ha se ip nga ban wa marin ga hunai khadi re musin season areba e a khoin di ba marip da musin a do chi khadi ngadi e a vias a di pao do a ngadi in ai kho wa ba di a ngadi di a a khadi sao group ngap china ni khadi ra nuri ma da se se ra ye ga do ngas ka ga ai pum chi a scroll down up a town do ochivelo a am arisa town na khai a omidaras na ma se ip tip ngap tha sina ni kam are ka do khadi ngadi i as an agasip hina go ha ip ngaba madip ko pum na ka do khara ga nga gu a am a a town na khai gu nga gu ge ngaba ko tai nga wa in ka do chin ngadi i a midi on osting ngudi a ngading na a ngading na khadi guru a sei gi ta to chidi gi ngadi khara ka nga gu a tan ro di ngadi chine nga ba guru mai se chike kocha a nga bas china khau gup kha ngam kaung chi a nga bas china ni na u sei gi ta to a se da ni ba tu si a khadi a ko ai sa a solasticas a nga s china khadi kharup ai ha mai re a ta to ara kain kwas timiri kwa isa solastika
1: kain kwas kwa sa kain kwas kaun wan swati sada ikan khop ti ti watin ma
0: kan khari ro se mi ba daro re a ngari in rusip di ngari kwas ti sa gup in ngap ke khari nga nga niske a hardap khari ban wadra koza a khari mi ba daro re koza se niri i a rusip ti season was ti sa gup nga ba a madip khara musin season arip khoin di khare kha chau nga ba madira musin
1: a thank you kan sa kai se da ke to khoba ni mi kan sa kaisa me so wani mi koin ke tike tike poxi de pa ke ti poxina so wana o sera wa tri nga ske to ra ka u koin ke sira a si u sens ke kaise a tapi a ma kaise an amgu a aris crosses the strike question ha sa mi kami ke kaise ke to kona o kom si koin ti ke kaise a ka ti ra ke to nga sera kwa ka a ma u ka to wa ta ma ha karuta a siseni ke qowe ha siseni ke tshwatswa go khari parta tsa a ba dikhe a ma pesna to a ma pesna ka ise inga se a mi nga pa ma kharum ke nga di wari nga ke to kona ka ise am ku se onwa si tsa tsai khoi nya a nga i a khari di influencing ha ka ha tsina da no ba nguri ka ita ma se ka o se tla kwa se tsato ka se iga se khanya ira tlo mire tikang kan ta ka isa me swa ni me.

yaqanga do qadi nirihuna chidanga ochi ke ama bisna kaise horaga se khocha nga nga season arepta ngari ha o horaga se raqanga cha di

0: o da ke ni se sa ho ga wa ba di ke o be di da ke kromi tsa tsa ke nna ngwa o da ke ti kromi o da ke ni se sa tlhaba vi a se ya nga sa senda khona pap smears a ha se ya nkan a ta re kwedi dis ti a khabe cha cha ba ran tswa ne tsapke tsa sa feta ni sa vi a se ran khwa tsi pap smears ran khwa ta re kho se nkuru si ran khwa a my fund kai se palang re khoske ma ta re kho so wasti a pap smears Thomas Kayo Vias na un kharusa isen an ta isa se ti ta re kho so rosna a ta ira an khan khaye rutsa pene ka ni khase ku rusa ti rekere nqa tsam tsam kere o o ruits a Thomas Kayo problem rona ha tsama ka kai se a palang re khaske sa se ta re se ni mut vias cha a nqan ku sa kuru si se ka ntsa di tsongo ye nqa clinic ye se se ding o ka pap smear na mang a ira di ye via na mang a ira di ye via han ke ha tai hana a via tsa di di tsini an kha isa tsira ke ni se sa nqa ha be tsa ne tsa ne tula tula kha ba ka kwa a o thumu kha ba a a o thumu kha ne tsa ra ke a nqa via campaigning tsanxa in heart up clinics ga tsai tsoya ha se marindal clinics ga tsai tsoya ha se nxa marindal si tsari tsa ga di khoira a beng a be ka sa pa
1: nxa ski si sa tsari nxa di uru sip ding wa ba di hina nira a avang wa se idi a nxa ma ba iski nxa sa i se ka do tsari a nxa go mi se ada tsutsu se ndri tsiko se se trare kwedi a hina tsari ni di wa ba di nxa de ni ho se idi nxa de ama be sna a tsari gare tsiko se se uka sa uru sip ke wa hun am ai turo tsini ra tsari ni ra tonga ka se i tsi turo sa ni ra ai nxa sa am ba se in aba se da tsari kwa isa a solastika khari kan kan stimire a khari to have kem khabani ra nqa ngu a to sa sem avang wa se a vias kha khari ni ra kam se i ta ndo a khari vias
0: kala mam dis enqa net a se kontrol tu ba u a my ti u ka to have ke ta ku ro ma kha ru ta ha ben kha se ne ta dem di ku de ma in kona nqa information tswa tswa a ma fan a warra kan tare khwe de ga ke no khu kha di de a kho kha di de first come first serve ke pap smears ya a u ka aparata nya ra no go nke ni ka ga o tsing anwe tsira ke sie ga sa qwa aparata ntsha ni tswa so first come first serve ama to go ha be ke ta tsina ka ni ma kharu ga be ta ke tsam this is a out come club this is like ara no clinic sara a abeng abe ama tsam this is tsam this is tsung a singa ara no sti clinics di ama tida ke tsam di se tsam a se da kira correctional service prison strong kwesa branch a beng a be kwa nqa ba sna di direct code ha tsi di code ah ndi nyara nqwe di tsina nqa nqa nqa ta o ho ta mara i tsi u sense out ke nqa ra si u sense nqa strong kwes am ka thai da nqa ba sna nqa ba de nqa ma tsi nqa strong kwes nqa me be ha kho ntsina nqa tsa u tsi patrekha ama tida ke ngona tsam di si ngona as a khomo tsa phesi da ke go gase ha a o da ke go gase nya tai ga go di a ngona go khoda ga o da ke go gase da ke nga tsam di si ngona a si da ke go gase ha ba da ke ni hele ka nkhabe ba go la ga me ke da ka nga ikobing a si da ka tsam to as ka ka hele ka nkhabe ba ni ma tharo
1: kondra khari ka sa i go isa ko isa solastika se da khari kan kan simire
0: kai
1: tangis kan sa kai tangis ya ka do ngas ki khari ko aisa do khari inclusive di season house chi khari o mai ke khari bas kire season bas e ka do khari ni sisa a hard up khari ngap na khari ngari inclusive di wa va di ka khari avan wa ha se iskro ka do ka ha chi nguri ma da gausa a ngari in wa ba di a hina a inclusive ma ma bi ha se idi ngari khari madin da khuna muzen chi ai ap ka khari ngari i a pap smear de gromi ese a to sa se dare ku di ka a re sa se ip ngap tin a ngap tin a khari a ain khomi sen di a che a khari a man khari di a ma man khari di a khari ni di a ngap di a wa ba di ngap di ra season quiz ma se khari guru ha ma da se ki ta ro se da khari ta ro o ri na ngo bu se ka chi a khari skol da na china khari ni ra ma ra wa ma zip di a ngap ma da ha wa se ta ro

0: yakhwanqa xa xa xa senisa kwakho mdikosi grau ninqaba qosa senidi ibrelan nqana nicumana nihosi inqaba saludi ayicuba nqwasikolda nadu ase cuma ndixha xa senisa xhadi tomdore khasib aseni iba
1: amasetingcwanci uyawuthetha iqawuto kayisheni singuyikani kovan amabesinanda ke cuma ndambi nguthi tuhe ungewata gabe ke mmotkera tsonkera a ba goa tsirege go na goa ngata mai men ke tlo se ne omge ke tse ka gale go na ra goa tso ba tsira o tsitse ne mara ne tsoa tsai ga mmira go na ra a fer ke tse goa dira ntse gabe ke na a prefer the doctors ke tsai a ye go ka ske tsiu tsi a tuts ka di dege ke mo a ama a ke ske ama se ses ona tsiren tsira das ko se ha ko mapi tsona ha na tsense mo ntwa sa ti ina ora ka tsona pre na ne ho sa ti man tsona ka ni se pre le kara ho sto as ka ka ntse bona ka sa se ne mo ti ka sa se ne ho ana tsuan mo mo to ti na ka tsi ke tsu ra se mare ti ke na ka tsona ka i se ne ho ti ke a wera na ti ko tsa jans ke to ho ba ne tsona ni pre le ho to as ka ka i se ka to ho ba na pre le ko ka re ina tsona na pre le ka ntse tsona re tlo fa nko se ya kontra más que para el dinero se falta cosas en un fajar de todo va y de nada para el dinero encarecí a ver de canito hijo ya tuana a no es sin cagar no hijo naño para el de ahí de que te buscará para si tiene algo venir en tuana to vamos en un cachito que será con tuanti come to si mucho más ni canto ni chinto en ambos de come esta fini a ni ni huye se hizo a ni hay una pues ya sé
0: Kaisep ko kaza siyami skolda na che chikhari tun ngana duguru eriam khasiba man apke kaisep oi sese ko man wa ugatska nebrol de nisisani kuans kara oi kere ibesin sangho de hui gini waha sacha nebrol de sit kahin kaisa seike kao do kaisep ang habasa tun di niri I khari mari on nga sera maa e se ichi huip ngaba kao do khari nira ko ka se I kaisike kaisep ang habasa sera skol dana che kan kan stimire chi khadi a tsuni ta ga de na husa ma
1: ya net kana me e e na ta to ba net kan san dire a waran te ba ne ya un che si ta tu ron khadi ro na kai free ta kai do ta ko kai free tra ka ru tu an ke ne a un che na tu na ne ya un tam di si hu a fai in ke na tu na ne si sa ta ba ko ba be ka ru self te tu is ko ku ke si ti ngau man ke te khadi ro ke ne ke ko ro skel on don ki ra si sound before the sound o kira ngabe se non ke gro b r or b o o k ti gro ngi si book ti gro komo non kira si sound tin kana te o ba te u book so sound ni si tuan ke tin ke si ta di tuan rona o mitra sa khu ne a o ni si ni si nga ku khu ke tuan da bes na ka ha un o mitra sa khu ke si se ikon wana kai tuan na pastor ka tu ti ke ke ba tu si de spelling the mask in this is a sounding visa okay this is about to go back to one of our that is necessary and come for that in case it is to one some comedies what's called good is not here at the name mask in this is a venue to the basa and some comedies is a who can do talk about it and commentar kusine na mete ha kwetos kai ko apna na basire ve ve ni tu te basi chi da kona si kan na chi so kar sti a ha kutin ke kharab ni kha ha kone kuje kharab to as do che as a ha kutin si nguru mai kri sita ki asse swan dira nguru ba kuje tu to ba kai ko apna si chi satan ka asti ko ba si ta bi se mare dira ke nai na barakan
0: ara gan gan sti mire skol da na che
1: kai ayo skwan san wan tu ya che si sa ta ke kai se ko sa se an oi sa kan kan sara ma tu ne tin ma satura uchi ai tsaka sa ru na mo da ke nna ra re kri tsi ke ne si da khona ra ntan o mi ga tsi ne aski ha ma ba sina ke go ira I e to tsi sa tsaka aski ma ba ai ala ai kong ban ku ri kwa ba ira tsoa ne ba go metara sa khontwa ga tsi si ne ku ri da go khrat a mo si tsoa ya o go ya e ne o wera ntina ne balance ke tsi kai se skole ke go na ne balance ke skim na sa sa du kharan taro mai a kai sa ma sa taro ma go skim na sa ai ayos
0: kaya yos chikan gans ya kaun do ngap ke khari skoldan up ochivero am arisa dongna khaip tip hina khari omidaras na ma se ip di skoldan up kro khari sida ka kam aria se ip kusa ngap ke kwaisa nunu he ba kaun do khari kro thon na miro san no buse ma da e kaun do ngadi I midi kai wis di da nemi se I khari ngudi ngadi kro khara ka nga ku pa na khai ku omai ke khari na khari ra ho isi ku chi kosa se khwana bes thun ngang khari skalari chikari toya omai ke mara hoisi taunga khaiku ngaku krosi ngku si iswapna

Hoka with my face. Nasa grotonton, if you go and arrow. Nabai Ganaika de ha moon am aundra. Nidi ogasis in now. Osnis and ira. What am I kaisa? I was as if play good game. Tam Katie sis Hanasa. Nasa canina want my ogap home in. Hi, Raswa. Mam sa dema main sisin khasip ngasi davri gap nahan. Nana ko a. Ho. Neski ngadin honing urip di mainz. Johannes pers di huriam ay has. Nasa ko ta ha. President Cyril Ramaphosa of khatkan kontra kyan an ane hain sisin khasip ngaka. Toro si mainz anang abang ngam na. Mam sa dema ha maindi. Pagu khan ngas arumasin misa. Sin ngadi kabadi khan ngandi hangang bibikut sinta. Abang ngaman girami. Kai Haba di baraman o sisin khasikung abang naman kamaun si privateng abosasip maizan at kokta sa. Tamkay di siti si hong akong kosis na nira uwit kazaki itla kaysi si tulgay di jisra nga sang indin. Lisodok ng kanina umat mahang ogak hong ang asikya huwi si. Mozambigi Zimbabwe si Said Afrika tinke ding hong ang git kosis ng kadigya uwe si iging aga ni tinagya tay tay. Ramaphosa kirami ay ngamisa kaba di kong nasa si awa ay na Said Afrika pa iram maisa. Abay ping iba nga di si sin khasiku iya Operation Prosper di miyang ansasa amay ay ase sikam o di sikam kay di sikam aw na abang may sana ni rekhang ase asing misi ero biyap turu manasar api amadike abas di kri tarip nga ha kama aw ka asang asasa nga wago di may ay ase tamas kaya ay hamis arma rin habing ngay ka nga ba ing ay na federal ang hanukuri ay sa sikam arma ha di na mi habi Omitting in Kaiba Auna Gurkovan E. Saying Am Chambers, it'll be up this departments. Na Abiuba. Tigre People's Liberation, France. Habadi has it any since. Tiquin in Karibna Hana Thomas Hankish Armagrun having my car. Abib Keramingani dishing or disease Hangasa TBLF still come on. And we plug your cards in Adanina Gia Unhanaisa. Abay Eto Kalkaka Kabat Nain Kainstina. Ra'ay kong si Pretoria pa kaya huwag kawit ng ibti si mga dikaw ka. Hanup awasa si nga di i aroma di dikaw ka ba ang an. Abo sa unga si barang aroma kaysa. Sip ka abibang aro siguro ming haba sa karago nira uwi sa. Kading aw ay na ay sisin si is aroma. Kenya President William Ruto ke Sovereign Wealth Fund hanumas. Sa kuwa huwag kaw. Kading hanusik kay kain taup. Habat ko rin ng hop o rusip. Tamaski ng hop masip ko sip na hati ay nirasisin sa. Ning asang hanu madige, muna di si persen ko ko wadi kenya pa umulit si manaral ho tago titika. Wakang ay ding aromarati ye. Rudop kiraming hanup turo tay. Hop isi ang manaral umang kao din ng hop ngay kidi ngagya taning umidwasa. Habay di hong umidigyang abong abo isi. Tay kay khatsing harugub manaral ang hop isi han ka. Ip kiraming ng uiku harugub Hasip sisin ko diba nyovis. Ogap kang ama ko de korang misti. Korasang harus at tay kais. Sinanira kokta sa presidente kirang aroneri kais. Uriti kais. Nona di si persin ko kaung noy si manaralan ho ta kagya kruisin sa. Wakang ay ding aromatsi. Nari kais ng abo sa sip sina. Mari si taup nga. Nga ko din manira kang si isa. Ay si ikaw kaukap di kais. Iyan nira kalikay kaya ka projekti. Si sisin ka nyovis din ay. Aro si isa. Iskining hang amsu ko triura royal sarang arma kaysa misay tuwir ka automatic

Kam udi di dao. Am sta ha kho am ding hang house. Khide ida sada ang hon kwe en ngai khide. Sada di taungas, si sada di tata sending aroma. Sada ha di ye ha se kona. Kharu kiring aip di kho tara out a. Sida ging nadi I am sta ha kho ams ngai khide. Over here rutin na ma kwendidi rang hang hau. Nadi in hau nga si tawara tora kuse. Torop aing a. Marin sada di kwena. Nadi I kolonial ang aiguni tris ang agiri uins. Kai kwa kam udi si torop. Tare e kari nesaging aroma. Ma tinga di torop ai kuke hai ngai kadi nas kauka uiba torop kauka si ma top ai di nari in haudi ke atrapen an kai kaisa nete asan ai di kwan uidi iya dan ida uing wa on nidan ida hutom dori kaisa wa amti nedin aka sikuke tam di sikurung as twesa tam

0: Tara dinqamtsi donor tactics out a qam yang ave mandi dira mise qenqo sike from Mororo Skamire.
1: Eh, yani tati. Qenqo sikamsa bathe qame out uchome ukuchabathesa anqareta. Chitara tom ngicuro tani khaisa. O siyanita. Let's it again. Kaikun, karangwato. Kaikuda. So, eh, dira tindang ay ambar do. Bona kuri loko ku kharunwe kele kon base counter ordering ein sizab ngida tina to khra qualifier o ke khwe nqadi se da ke ke khwe ta kharan wa tau ka ta ke sada khadi kai da da ra thi ta si sta khota o da ke ra uinu ka o da ke ngai ka guru ti khun chi ka u ku hi ata ku ngai u hi ka khu hal kharadira tiro tsi kaga si se soro si se si khadi winko adaptina ra kharati tiro ore ke ausi ani ta netse ke khun khadara ngwa o ta khadi ta di khun ngwa ma kam khun khadara ngwa ma ke khun khadara ngwa o ore ke saro ke u ka ngai ne si sa ka iro ko o plus iro si ha mas ka iyo roko ta iti te mani bamni ha dimi tsita ke o ka khadi ka isi na sada ku tra ka unga iba ku hani khoya tswa tswa mke kamim ke hara ka u o ige sisen ma tara sisen ku ma tara ka ip no ka khadi ai ba ka ise ra tora ka sen ti tswan di school fon ka di tswan di ndi ka ti i ker ke ka di ne khun wan ngap ke tiro ke ambar ai unga mare khabero ra tshomi kha nqanqa iba mahe tshomi kha nqanqa iba mahe ti ra kairo saru raha raha tiro saru raha oroge kain aiba unga khadi eh kain aiba ra unga oda ke ne dikuru mi kai se ke ang habasa commission dani khaisa si dani commission oda ke ka ka si se commission si soro si se ni commission aga si se commission si da ke soro si se ni commission oi ke khoe ngathe ke khoe o oda ke khubna dane si kans ko se hora ka fengsin ye ke khoe ya kuruba en nana ni ding wangwa ba ku e kaira ko siya khoe ba op ke khoe ba khoe khoe ngutma e kaira ko siya op ke khoe ba khoe ngutma sa se tin khoe ngutma kami o ige tui kho kho sa ha e kho kho siya se khadi tin isa serang ao o ambar khwe bara qobo mai usa tin nga go go skemene pause direct.

0: menopause director ye go go ske ambar nesisa tsa tsa it's out dark ngan uri kharu kamara tsa kai khai kha khai ya khasi nga ya kha ambarira inkwa sa sibaraka nesisa kwepni uma ni kuyathi khasi inkwa sa kwekunquma kuyathi utsku aye dimithi nqanqume no awube sithi seke ngama sithi ngaraka sise ke uka chadi mut ngaba unikharu sise mu ngaba unikharu oseke seke rona niti ise nekweba akomodiexa kwepmu kufra ke kuru kwepmu awre kwepmu etsina wang aika it mai khabe nga inga tikara tsa oni tuse se ibao obnetisa kwep ne ba atuse nqwa kwep ba tsatsa senqwa ambar kwa gatsku neskauka lokabi uri ne kabi uri no kabi uri dia hito askauka kwa sara kwa o tsatsa to sema titsa kutse ne ba kono ba kono ba ba sa titi dira yo ke ne ko ba tira ke tsinqo ke gara buru o ka khosa tai tai di city tai tai di si dira buru tsinqo ipna rang wa o ke u ka ne ta kung ka ru ta o nga tui khu i tsata ina da tsadi ngwa tsara ng a o khu ke ka ru ke i tsata tsike ne isa ne kwe ba di tsing ntsi e ka sarang ai o ka khuwe u ka nqa ha maska yo tai e ha di meeting e tsina khoe go yao gabe ne ha police ne ha tsap ke kwe ba e ka sa khu tsina ngwa mara i tsira ngongu so o ke nqa ngongu sna ai pa ne kwe ngara kurusen ai unspoken words amai gabe ungang dide gabe sne kwesa nesisa bamkinima gabe sne kwesa nesisa fight leg athatha inqwa uyisikonkuyo sne kwesa athatha inqwa tipke ne kuba ayibara kurunga sen tike insase kam ukusa la chai van uyisikon uyo nasa tsaka mara tsaka kwesa kwaka tuyisida tkani tam tip ne ko barang ay go ya o take ne go na seke ka go ka tsitske sorosa ka ha ba sa khona ka di u seke ka di u ha ba sa khong di tswe go e ka ise khong go nang khadi ka ise tsana tsan ga go nang e khadi u fenro re e kwe ba ure iro ne di sta pro ti karo senrore le di nguba isi nguba nga uka i tortum tsurara iyo gabe ne le di nguba isi nguba nga uti le di tsaina twasa khurona di ne di ngamisa kon konro isorosa ban menopause ke mutni ha se hui gabe ke ta menopause ko ha kambe bani pak mai ti tui kui ne swase au bani tsani mai nga bapta ti tira tsang a bit ke aba e khosa ne khonka cha ti ske ta khosa ng iri kamen uri nenke ke ko ta ko na ta ko tri u ba nka ske nesa e u ka wa go ntla go ma tsadi ti client ma pele ti o ke ne di ko hatsi ti tsadi ka khone go na o ha me ida ne kla tige klada ni kweda unatmao ne ma siba kese kai kum siba kuru kaira kweda nga tige nga bakura haske haiskao sibko basira nga tisko sa umaha maske yosko sa hago nabi chwa sa koko ha tipko baturi ha nadi ma sike sira ka nga ta otake wako sen ui dani kome khasa ue tida nok ni ui noko ni 7 dag tiro ni 8 dag tiro ni 9 dag gabe ike na masi ngaip dipuka garura ngoro khabe ee ngang oro ka khabe ngaxaisane ngong sini mung aba kuwe tinxaxaisane konqi ee ticimke hakurumine qwa khweki ee ufenqaro stapro ta ngusuxa hi khadi ee editrero stapro kimne di stapro timi kuba uthi stapro ti Sorosin Soroska Halfra, Kumro, Ostinaske, Menopausisa, Pesera Komhugi, Kadi, Na, Kamiti, Kating Aroma, Doctor Ritvasi, E. Pelro de Simai, E. Pelro de Simai, Menopausi, Yuka Kadi Kautimasi, say, Na hormones that go out Havaha, say, Twistina Raha, Kau, Chipkovanes, Ogan, Atma, Sada Munga Kadi, Dokteri han ka kung khat mau. Ki kadi nesur information han tina khat mau gut mau. Ora ora hora kasera hormon sara a kuera kai kai chi ha baba. Sarong aku ngara kuru. Oda ke ti tu kuru mi ausiani ta ti da kira. Tomka ibe te kira iyo o dokteri ta i oka nedi ke iba de disimi khabe ta kuba ibe te ngangai ti kuba ta ngang aiba hune. Morutira mitrasina morutimi meklaska to klasko klasko nediran aimau madira house ko istan uyu e he hedidi irakla idami idake kuromi tidake adahari kaisi adake kaisna ababni huya ba asko se simding an aba nga kaisa tui haga tam ngona kaina tam kaina tuisa nel ach yen 4, 2, 3, nel, 2, nel, yen. Kaisero, ngungu iro. Nwa tamti aine kui karu, tamti aine abati kabe. Kwa, ngungu. Soro si se sita kwe ba kwa ngungu, ngungu iti ngure sara maa kami. Kaga si se kwe ba kwa ngungu, si, na ungaripa istina kwe ba kwa ngungu. Titu ita mke kuro mi, kaisi si kain aipa usianita.
1: Ara gangan skifro di mire. Ti kainsi kaisa tise givru se koriba.
0: Kainsi kaisa tise, bye bye.
2: An anha, si dang haro de usti kai kais, haore, hitampo, OBMRF, si University of Minnesota sa, Global University, siguris anha, tau kau aun asimaho kai hase, si dang haore, ngamingu si San Peter Shalinga, tam disi hung asti, tam disi kresen as tresau, tam adisi tam disi nganin an ikurip dis ai, hatra kai ause, hatra kai ere, si sang ansag aromare, wakang aip aroma, wang hobesi, mude toba amsk aroma. Sida di website sasari hitamboacademy.com tamaska yo trenga trisa tobi tam trenga trisa trisa trisa kwesen mona si trenga trisa tobi mona hu tobi hu ngani trenga tam kwasa ikamire.

0: Ngalila ke ka ro nqa yan kanqa din apna go amqa senethe cucube unguri kan aro ba khona qa inqaba ra khore ba tshe khadi qama mkunqa guri khan thina se qamkho se cuica maka korokho se qamkho se cuica maka nqani qa inqa nqani qamqamqa muske isme sqwasa nqa yan saku pqa inqwasa
1: umbedu ardaro saura nqa oiza kwen tan qa nito a turo zeke to a ngomdom qamus ti khadi a unma aus qamus lena aribis esa tuketo ha qa ngomdom de qa ardaro meti o ba rutin ke sabu khamya izati a komda kira ses antu tin ko matin o ise ke izati tu arda na ba mi tira ke do o kru sama mata iza ai ba ikiz dira sanzati aba ma do kru mut pro ngi do to tira ke is ke arda do mi tira ke khadin ko pro ben abara ba ru ben ke ise ke do ko o ise ko kai ya ma ti kan ganda ke do ra ton mi am ri sina di tu arda mi oba a ti khadi o ziki sina o ziki sabab ka ko ngai abe o ziki abara ben ka ba do mare o ziki season if ai tu arda mi ti hoy se quedó quit que arda mi si abdo pelo banok songro de tiktok kuri kanok ta ma buru a to baro ko ngai abi kadin nok songro de ni se daro kharu ga be amare be ka jaw na ama ida tum ai be kuzere gra tum ga di dog mire daro yo mo kwa ku arande sta na khabas me kun hoy se kuzere de to kra tum ga no de si di goin abi ko ka ba kadin mai ne di ko se sa ndu ko tu ba kan ganda di ni se da uri jo ana ka mwage abi dug ngai abi te is ma gor tan ra bas abi khadi oke ko ba nok sta do ma kuri na ko song di ar da mi si seza ko nungu ba dwai diho akuna a kharion ka hin snai du gao same ongu kere adu do o isa na tede umari bi are da dok me it ka ba no ku ba nen ame isa nan aro ba ti thain aro ti tsa me ngu tsina mi ba a khom guru da ki ditalin da buru khan ngobe da ti ha garon kha ne ba hori ba ma ku ta da om pe du
0: kan kan si kan ches ngain sa ku ke moro ngain kan ta di kan kwas
2: a ko es ke dok kan angel bi oda ke to go ba netse go a kuri ga ha ga hana sna a u lusiya ga to a go se tsinuri ke ka di buda ba e ga nna e tsa go tlhore ba go e se kuri ga pung ga e sa ma ma sela ka ri kuta ske e ga nna e se kuri mi tsa o ba te ke ntso a go to a go se tsi a u ma lusiya to a go se ara tsinge to go qenqa ga nna e tsa o re tsinuri di kuri mi tsi a u me ko inde ni tsinge e ga nna e tsa o di kuri mi tsi sa a bu di tsinge do e ga nna e tsa o di kuri mi tsi da ke do grace is fun da iksan ke tsasa ne tsi sna ha ga na sta go ngani kuri sa tsi to go ba tsi o ma ka ke u ira sa e ga nna e tsa go tlhore ba tsi tsi ba ba o ma la di ya tsi ma ma sa tsi ni ga e ga nna e tsa go tlhore ba a u antonet fun da iksa tsi ka ntse do jj tsi Christi tsintsina e ga nna e tsa o re dikolomi tsi o me victory tsinge e ga nna e tsa o di kolomi ame tsi i ke do ne tsi na cha ba tsotso ke unguri na go tsaro ba ikhansa ga ga ke gore ntse a e tsa o di qo o di tsaro ka di ma ba tsini ka o tsene ga be tsi go ka me nna gore ga na a re go do kuri ga ine ka o o ba ya se tsaro e tsi ka o trust ke fru e re mka tsaro ya ra ke ka me nna go koro koro ti si ha ka nqa ithi yona mama rufani ya tsado e ga nqa itse tsa gore tlhore ba itse ke to bele re tsing nqa re a o tsina ha kana tsina ra mi ba to mka nda ke ra to e ga nqa itse tsa go nwe tsa ti kum koro ti ke to o si role nqa ba se tsi indila a mun tsete sti o mfaris a mun tsete tsina olompia ba go tsi o si hangi lampe tsa nqa tswa sa go tsi o si lusi ya gore ra tsina tsa nqa ba wa re angle bi dara
0: kan kan si kan tsa do wa Ngayen kanqa dike xa inkwasi. Ngayen saku xa inkwasi.
3: Ah xa inkwasi ubethu. Ada dog ne phenga yakwena kha dog ba ngayire. Inge dog ba exodus wise ba ngane sikure eight the hostels na. Dog ba ihanga isiza ungare tika maro asetha o aisa dikuda kito hora kan wise singo wantindi om aritin. On singa dog rami sida kito au sing uridi au white campbell sa dog aw sin uridi e khang ngai tsa do ngare tom ta gira do a radio ska isa mes ai si dung ngung sin ngare ka ka isa go so tse tsa do e kha sin uri sin avan khare di kha do o ai re kha isa tse tsa ngwa ngam da go ke tsira ke do aw sin maine helena ka ing go sina le batho go am tsa nga e khang ngai tsa o re a tsna e tsa go e tsa tom dra e kha go ntuna do le tsna di ba isa tsira ke aw sin salina ngabe aw sin salina e khang ngai tsa do go ba o hare tsi do ke sina go romi ba tikro tok tom tom ka o tsi tan tan ke do no wa di om ari sa tswa ho am sing a sa ho nom tom Marta Campbell singe do gora ka Campbell ngonka gora ka o sen koriti sa do gro gore ba wa kwendi o ka sa o betu ka sa tsa ngare teng ai
0: gan gan se tlaeng aba dungwa ka en kan ka dinga dang amka sena se chita gore a dogo ba reke se dare ngam ngam sa mama se ya netse u ya bga kungi kuri ba go a ro ba isa qa nka ba ra khore ba se dare tsa go qamse ba go a qhuba no go ba qoi ngwe kuri na sound se chaedu re a sa ru di tswan tsingo ri tswan ke ngari kuri kan tshe uma a lena qora se skine tse kuri ga tse lenda 1 ha kana sa go xa se tsa mqoro mqha qa nka ba go khore ba se dare tsa mqa sa ra chief kona ke ar ke dira ke netse mai wa kuchu ba ungurika kung aro ba he sister Victorine Koemis Brands si sister Aline na wai si Stina wan hawan ngke kainka kan ngai si saro unhare tigoro ni sister Rata mise ike i toko ba reki sida ringam ngam sa umas Koemis Brands sa kainka kan ngai si saro kore bang urusu ipsi kahu ungi ba as toko ba sida re tuitse sida re tsongwana se mure qhopti tshoma go a queen si soma e stire na de kinda stira ge green wall sa go namdu da ge o matira mi se go tsan tsheme a titara sa re ke kanka ga nna e tsara khore ba nxe nga e tsa eng uru se tsi tsai ba dira khore ba lutsi da khadira mi ke tsira namdu go ke tsetsa tsai sa di a titara sa todo khomi brands sa e se a ke do go ba nna di go tsan tsheme khare ya ha se amske toho ba netse ngai ha Joseph Shilongo ba kai ba khore ba ba dire ai bkharang ain ke qasan sikqasan wana Hollandia sa

0: Kuske ngasa ngayan sa gupke moro.
1: Ain kuas let's ngayan hatren ain. Ausin kuri di game pele hanglan exodus music ane hanglan di dawa. Ausin salina ngawen all that said. Ausin maine kain kuas kain kahan ngati dawa. Kau moro si kuas kamu suruh skrive zang. Ausin ngan zaka ausin nure kau kuat bye
0: bye. Bye bye. Ngayan kanta di moro.
2: Ain kuas nanti di talk to ita kuna ngayan. Ausin kue mi pransa.
0: Kan kan si kain cisa dungwa? Ngayon kan kadi kain kuas?
3: Kain kuas. Urda kong nubay da kito. Kao daras. Kamus emkart. Karo isi. Kao doktor. Yusus. Karo isira. Sina doktor me umiko kaya hen kabi. Isa kaya tipu arja dok me. Na ay pao dita kisida sina rasa o kao. Tipu arja dok me mati ikira kwa kaira iti. Adamire. Sita ni guru jo. Sarod ni tuye kakma kose. Sikogroni skose di kuar dami tidak iman omin nak cari tuan orang di kembali sana izan ayat di kromi aja uzi telinga ngabis sana izan ayat uzi telinga di kromi tidak gitu eksodus kau izat sana anes nangai apa izan ayat di kui kromi kau tidak kita cari tuan orang tidak tuh mana di kui mire I kau bi kai bahkan elok bah sata kai ki di kui arja tuh mih orang kau hendai ana izan arja tuh mau resurva surkom hurib amok tada
0: kan kan. Di mamas Klaus Katrin ausi kaija ka kuhas kene tsuya phatun guru ba gun arubai tsin isti au tsitwa ku panip herib eriki tsi omega ku kha nguri kwang kha kain ka ba guru khore ba he ngayan sa ku kemoro kain kwas ngayan kan ka dik kain kwas kwas
4: ka angle bi ode gito nong dong ai Greenwell mati kuha kuha ni brand sa gurumi ba kuha ni abdo sida intibano sa umuduri tida gurumi di ayi kuha kuha si tingam sida ke ato kubata ikurina kaupa do kurin ka kara kara ngas ise ire sito ngai tana tui kam tui sa kumire haet mis ase sa mamas maro alba kanses ke umariska ikan ngais tigurumi tito sa tumara tingi ikan ngais au pasi prandi tingi ikan kuriha sa umari tigurumi kumukuro da gitida maria kaneda au si rolin ngava sisti indila amuncedes au si lusi akurira si au si angilampers chi umfares amuncedes hada hada kaila ku kaisa ngure angil pi dara
0: kan kan ngayon kan ka di moro. Ayan sa gupke kain kuas?
1: Kain kuas, ome de jo. Le, tira gidok tita Evelyn Soro, sedia ngayen, au chup na. Tira gidok aboba gangan, suza raman, kui kuribapun, aroba deza. Tira gidida ka ngayen, ayom di sitrungi di ngayen, sina kainga ka ngayen, sedo do, ngare elokini totodo, elokini umido. Elobi tuike hahare, di kui kuromi ba ikaw. Tira gidok kai sira tangi kaka kaka kwe kaita. Thank you.
0: Kamina si kain kaka ngayen, sisa do ngwa?
1: Okay, thank you.
0: Netsa saida ke tikhon ya nets tsego nai na kain ka bara khore ba tsida ke khai sa tsisti tura mi mauk si dira mi dai na nga ya nga ya kon ke khoit ma khapi kain ka pikra mi ngayan kan ka dikit kain kwas ngayan sa gup ke moro
5: moro moro ara to kho ba netsis khoites ai ting hung ku si ya kunet sa khu khatu ku ngri ba ara ba kan ka ba khor tari ke ra so lin ti botsa Rasolin calling us an ID. Take it to a barrenness to our Tiki Karikaroda. To 2 meter one, ID Tikan can take it and Langa, Musikos Piat Uba Tia, Aruma. It has a hang and scale summer or than a tibo Sisaba, Brasso, Risteri, C. Rasolin, Raslita Tibo C, Rivaldo Tibo C, Roxen Tibo Hana Han at Hinoana, who from Karoska summer or than Tibo Sa. One ID can answer to our princess. Bye bye.
0: Can you sit down about the Ngayan kan ka di kain kuas?
6: More. Ope, tumiri mati sa.
0: Kaikai da kyoko miture?
6: Kaikai da koto. Ope, tu ato to mitsi ngayan kwa na kain kaka ngayan. Ano, unwa to tok mibari. tourist, they get to

0: Unika ang abay uti dran am ngayon kan ka di gemoro.
1: Thank you. Ang bedo aradong uti kwa mi pranta. Always at ayot timida rek na so kumay pesalom. Tuy kay disipit kam disipin as kirami. Ang hong kuti wika. Ako kan otra kaba kin si ti wiki kuba kura hatira mi. Ang medika. Isang ayba mwari uti kwa mi pranta. Si aradadok mi. Sinoguro kan ka bay kumay sa disina. Always at ayba sok mwari. Purukas kuro kumuri. Ama. Thank you. Isang ayba ang bedo.
0: Kan kan si isang abang mo. Kita nera na benam kau itu nama ure. Kain kuas, ayan ke?
2: Ah kuas ke kain tu om angel di udah gengam dengan ipi. Florika kuo besa isang ngai cisti promi bati.

0: Ngithi kangqadidani ke isame sincamncam saqhawuna nqwami ukada urusipsa ukudidramio sana dikein ideas Ruth Chivera sichara xa ares a khuya udanethe sna isa kaise thumisen hase hau xa hathi dani nedi qwan aros netse thumi asan qwan ai khuya auda qaitesti ideas Ruth sanqwa miri
1: qaites kaisame sqawo donepke tomi ideas Ruth Chivera stiba neche dake toh kaise oisa qwan aroi uwa qamchap rondom ha qwan aske so tairona ke takau o a danger signs tirami hun hina stam ha kwasani ke hina qwaro ngwa nga a mai khati qam ha ko ke tsina hwa nga a qa khai ne na de gene chira qora ko so qam khap ke kaise a i kha khu ke qam khasa fan ui pat ke ne ngwe bi rang hiu ame dare kwet as a tike ne qam khap nga dare kwet ke se qwin nga ko hun ngara kharu ame tike cha sin chin rang hara is koi kama i ta ma dare kwes ke tike ne khwesa ne da ka ke o khuron ge ha ne qam kha kwes ti tsumaro itsina nga nga a qa khana o tairo na da ke kha qam kha tskao qoro hi na i ke qamhats ka utsekwa ngasa sike ngasa dare kwete mansun de baho maha au ngaba otska muha ne saike au ba qami kamaran hue di nga twa twa ikigo au ba otska on need luck ai mosh mase hospital sawani e qami hina danin aro e ke hon atska ne kam hap nga tske ne som hari hana rahi qam nga ku qwin nga ku khona tskeramu ofike tanasati ko sera chum chum kai sera chum ne khona tska honga otske hai ai nga hospital sawani e ta pain pill ron tsi wi sen dani ti mas tsin ke unwa ine chawa tana ba tsi ne som kharip tsi khona unwa i dimiti kai mati a umzigwi ha tsi wi sen umsi nenge khuron hinara tauna a hwap ke ha kha nekwes of tsumaroi tsimhon atskau ha ane tsko to khsa iske go normal i sang omro dike go normal i khabe tsakra hon nga iske go khain tsotsa tin ai dike go khain omdran tin go se ige ne khain ba go si tsike ai is oman wana go khain ditska mu o hai ai nga ai ba mosh mase ire ai kongso wa itsi we e doktoran kha ame tsitska ne om arisi da ke kwa qibara ha otska mu ne ti osis ne yaqam khaske ko flow of go nga ru cha cha di hai ai nga iu ne kwesa hospital zawa ita ne tsumaro itsi kaugas ne tsina keng hwa kha ha khai ame tsida ne no aro e keng ha ba homes nga ka ne lower abdomen di drami of abdominal pain di drami na mai ra ko ba nga ame chungwa hom sika ha kai chungba otsken hai ai na ai mosh mase hospital sawani e itsi wi ba ho ai ge kwi na hai te takara mo ha ti waro igum an chom kwa sa sa sang wai mari cho sara nga sa kai sara nga tsmaro active tsmaro tsken an han hom sika ti ko zaga sara nga ti khabe tsa hon ao ha a oro ige go tsam nga ro di kwi de tsui nga ro skusa go nga cho cha ti iren hai ngai ngatan ong nga ngui ni skoze itsi khai se si wibas wibasi hoi ame doctor an khake etsi tsitsa kara mu o netskya kam khatsin ai ke noch wa dama hine ge am e go wa khatsatsa dare khwe soro sa khu o tskenin hai hai tskeni tsitske hospital tsawani i van ai man ai bi ge ne tame go wa kha water breaks early dirami namaira ko papna seike quits ase tsken ai mosh mase ni e hospital sawa tsita noch ning arwei ke khaba qom setskan omo netske wa normal sen ran om khabe tsan o ha a kan khuiran kan kamera gra chane kam ngap nga di otskeni e hospital sawa ne qaroi ke om hob matska yo o a om unika tike wipatskan hai se ho ha ti tumaro isa wipa ho sa ti tumaro itin wana wipa ho an hai si khona sira on ka ti sira la kai seiki ke seng hang hasa uni ke na tanin aroike hunisa kai sets kan hunyo kai se utsa khui wai gran wa wai gran utsa khui wai ire hospital sawa etsi wi etsi song arona si si mai tsi tre pro han ngase mai its nesa energy hot tot tsi ne tsamaro itsi satsna uruse wi ba hai mai nga hoti ne khon wana khu oresa a ho kha qobi igeto khne khon kai se apelang rek satsi sa waro itsna hai yena fru yena wi ba hosa kai se gen han ngasa fru se ne khona tska mu o o wi ba wasa as la tsais kha kwera ase da ke kwa ncxabira mi ha a ti o mas singe o ti o mas singe ne di ke mi ne so ngaro na ni ma kere an di ge to ha an de khabets ka mu o huap ke ne ba ne ra kro qi khun ke huap ase e kha satsi sa waroi tsine o da ke ni wi ku tsine ha kha or ku ame asa tso gwi an de ne kha kha ko ne skinet ne tsa wan huan asa
0: ya qaudo ngang uzithingela ke ideas roots chiveras khanidi i anhansa sip ugada ni qomskadare kwesan abini wada muba maiti neqo kunqani ne uqinqadi tine kumiye khuruna saw ai tsi ngahuruna radise saratsina muba maya sesara koe ko khaiba tiana qamqapnga ni koe itsina an uyisene ni qhesi tsi maqoqoro dikanqeqa usene otsini weba unwase isa kuro a xamba iseida saradi sawuba ne qopunga ha amri
2: keeps on doing great things.

Kweri kutsindra tsikang a dinghona sao anida qobasi sira koma yese. Aibe dana qading hondide. President Netumbo Nandi died waske. Ngadi I bank eka project china kweri denira qai de kuru qai kaimba. Namra ske nirang abong abo namibi abding augap kahang amahu auni. China di qai ngatang kagung haruguka kutom doresa. Si sambi abke wakakap midira kung wa. Sini sining hondi korang umiba. Sao prase. President Netumbo Nandi died waske Namibia ngharuguka kutui ai ikungadi I projecti. China pti kutui di akai kade omkai. Si sen khan hosong kasi arudi ngani rangyumi koni sende. Iskira ming hanup ang homi sasa. Ngari ngharugugu inyara ngharugung aga ngovis. Si sen kan ngovis si kasi ba. Ngari Namibia pti khuna ing arosa ua amna kangas aroma. Nandi died waske tuki di sikoro disis khan ngasa ngong kai ba aun. Namibia prefaden aap ting hanup kang hon kwe aying ngui ta ting harugu di gudina. Namibia china harugu forum speeching sna stava kuro kovang e. Neng ngong kai ba aon ke karugoro tsede. Karaga ngagu I ka kawiri di ka. Karaga ngagu china adi isin huang aritego umay. Edi. Ngadi in Namibia kusong kasip tanang aagu ngaha de kabikabis aroma. Presidenske hukuru kasip si kasiban arosa. Ngadi kawiri di aukulp di kawkaw aserati. Namibia bra. Nari kainga tan kaugudi ka am khasip augap kahang ama khudi. China pting harugup ay di khutong tore kausi. Aro rase gi Namibia Revenue Agency snam rasa. Nari I Namibia pting hung ang augap kahang ama khudi uan nira. Oasa si China pting kainga tan kaugudi harugup ay khutong tore kaisa nirang abong abo. Haruguga habasa kau kadi. Nari I mario ngang harugup tika am khasip. Ngapti di sin ngasa wish aroma. Indana sising ora maisap sem shi futep ke guami tan tau ka umat ma ka am khasip turi au gap ka hang ama khu aun aroma aun da mahasa sin ama khu auna kai sia kho customs ka kha de ni rang nang namsa indi khun nas na ni ra kai ka se ko sa se ngadi I taragu namibia pa khu ha go kha shi fute si gurun aro ere am khasibra namra si customs ta ki khasip na ka ngasa iya ngadi I khun nana china kharu ku ku ka kharu aroma ni ra Abon abosena. Namras non kaiba on gi president nantin died was an insting hanusi saris china ptas ngwa. Naba in hanuba as a touristing etira. Mwa amse. United Nations Industrial Development Organizations UNIDOS. Hubay sing nami bepti kais. Tuan di projects keng items keng arigam bun stakti sing hanusi sekwan ang ane. Ne projects ke global green, global clean hydrogen. Timiang ansa sagup. Ia nirang mita si kha si ba tai tai. Hanu ma di tikara ku si sinto ba kara kara. A teknologi pomisa si ba kota si mari si tauka. Ngadi Namibia di green hydrogen aap na hang aroding aroma hang si I. Ne goro guru gudi projects ke. Awe khat khaisam maljun tolar ka. Global environment facilities khaki at hangay. Ne projects mung amab davad ki memwane manuavli ke guami ne di im projects kai marisi khanga di khota hasa ianira nadi I kaing aredi kai kobiri tera I thakai de kai kenga usa ningi kas ki khadi Namibia khora sa green hydrogen mu mika nira khanga UNIDOS rang institute ai sensa khara ka ngagu marisi khanga sa gu gu ngau tong tong ka ba se ia tang resti green hydrogen asa khota hase ne projects king orodoma khaisa ke risin ngona di sikam an wang uhang hang nga khasika rang ai nga tui Tare koi di si kham kwen kota khasip ing ayin sa ngumiya si. Sadu ging huwana, kay sami sa irak lang hao. Sambi apke kwa ka kang hui dira kong wa. Iri ngay presiden haka in dahi jilema ba. Kam itermain sa tan si kay pama si. O kawit kadi kay sa kwan o di mang orak kay tuyab. Brian mundumbile ba ku ang wa kasi. Nading huiske, hijilema kusong kasip kong ngap di referanda manira diuno. Ia iba tam o disikam disitu yung ap ngap kia pero sa uh sa ku, unha ba, nin hupti kay tui kasip na. Afrika tam ay kay kober man mirang hupke, husong kasip di kanga di tabi kober di kan togu ta. Kire kanya tau ba, naba in ina kadi suru di kumasi ba kay kay uno. Si khabeng aung sa kwena noko ba, unip di kan togu ta iba unha iya. Mundum bilip, koro disikurung akuri khay ngawa ba au si parlaments din anip. Nadi ing hamidi kire kayis ay ngap. Parlament sing ani ke presiden sing hamida aing agi nunggu bat mahai. Nong ngasap sambia ba, ngorasa sip matkoni ku di ngai kede uma.
gabe ke mangwa ona hichilema ba indi khasi qekende disa ai xoxo seqara ka ngqamsi aroma ngxabe ngxixa sicico sinqora sasibaqanyi baqoyi ai aroma nganqa u ain iyaqiba uhuna disicwing anqa sadwe on trumpi qaiqwis snaung nadi inghanu madinqaka ngona ngqinqhuku qara ngqawo hin ke eswatini pna united states xugwasi ari qanga qaguki qam disicosing askosing naqwa aqhaza disicwing amal junes ngqwi dimis nakara ngqawo oi kondiba kwasi mai iyara ngqwa ba on khaqwa ngqwi ba nadi inqawo oi randa qoqara idira mina nongqasa ngqina ngqayi qhaba diku US kan getting uku di khom si khara ka gyang wa do khabe nganwa ba aun tamaski nganwa ba awi ngadi ing hunu manga wa iran di se eswatini pkan wa goru kurip nga gya sinye yani si sang anga si kho ums ngaba hanga sta ati khu khat maskin hun are khai alma david ske rieder tone ne sa gorum abang abo ngaqam di si kosing ange us ho eswatini pkagi sinye Tiki tsaman tuna. Kadin ngora ngora ya hansi kya ngao wai. Tuye Jamaica pka, sinne we Cambodia pka. Eso atini pting hanup miko vapa awi keng hain aip nga. Mika pa kumada mahain. Daiva digira mi. Kadit kol karasa ngai. Eso atini pti yunu sinz kai kuka. Kya ngha isa di. Irani ting hun enke ra aing homisen. Kagyab alikama naiba. Ipti ngayang asa mashats abas ang as irani ngayang mastaba kosa. Kotasa, ngabayang asa USD ngayang amdi. Kwasa, ngayang amdi. Ngading aygup ang astorop nga. Aung awa inaramay iya. Ong awagi Supreme Kaito yaw di koske karaka ngagukong ap kosting akasigarasaw. Iya in tsangabang haun maljuns nga hana karaka ngagung adi. Nga irani ti iraki kang hawa si inti tsangabang haun digiri masi. Okabige, nedi kosa. Uni tsedi ngaraka se United States san asangang am the Irani egotani ngwi ngadi Strait of Hamas. Tau I egoti yengang am dika. Kama naib ke kankwa pna gya tam ngwi. Toro tse si US Israel di ngang am di. Toro pdi di gya tsotso skalka. Ngadi ay kongha sigu karaka ngagung adi naya sikar pala sa kota adi. Iraki di ang arep didi. Taba ing arigam bunstak tis ay tabang hawde ko hain se. Mashats mung amabhasano seini. Keng hanup ayi singhuang kare staba guru kou ngay mira se. Ipti shikurung amal jun kwa na kamana ipti kousa nirang hao nga sirang awasin sati. Ipking ipti. Nuri tonga roi. Ui tonga. Tomas. Si mo chaba kamana ipti taras. Insin kantop ngang amdi ngagya tam uin kang hao nga sinira. Kou tahe. Namibi ap ngan skiang abosa. Indi. Honin uri ngungude, negurib komunial thorugu, Glasgow, Scotland, in aroma ayin hamisa kunga, tam disin monang as twice of disa khutams al kamukap, tam o disi tam disin aning ang negurib disko sisin abang abobasinsa. Aba inge disi kusin ako si disi agang ang negurib nga, ang waka, sepke Namibia ba korong honin uri di, hagang hain uru di, si disi korong ay kamang uri di, ingi ay tsama, ay tongurang ang uri di, nga dira hooba sinan, ting harus na kya may sin sekiata. Numbers that then started ego in the Nakam Arisiswap Nige, Namibia National Olympic Committees, Danasi Seng Uramais of Andre Pakaraguami.

Nelikwe aun, ting om kams, ngai kede, ning hop ngasa, kankang honing, uri dance, tam kams in hurum ap ngasa. Na kai sang hai kagun ngudi diguna, ya kadikwe hangang hurugutin as yang ansaka. Pakari grammy, nesin nadira, na kawi aisen skuri goodies, kwe aun, ai aun kai kuis maisan, tik kang rasisin aunties a kalkosa, kabai saurang aide, ning hop ngisa, tam kams in hurun dia ito di ai omsa, rakauto ngai si. Nasi kapas king isa gumin na mibiyap din ngan sra. Ading honing uri di tap ka ngasa na singasa. Mira si maa kwe awi wai. Kwa si ba, ay sa sing ngong kaibas arumara kon wasa. Turi ang oi sa tau sendi. Uning hurugu ngaga si ngas ting ay si kong ngaga may sing ka. Ngay sa si na mibiyap di kauba. Wang hobi sing hariku kara kanaw si. Tim na mabiyaske. Ngadi ing kwe ngong gudi ngom kams. Jem gymnastik si tang ngong gudi. Tin ngane kuri tikoin amausin horugu ngani rang ngu. Tin ing hwana rang am amausi kaba, dana kai ding hwan dide. President ne tumbo nandin daidu aske, bang e kaba rojekte, china pto riding. Guys, aro marek kai kain ba, namra ske ni rang abang abo. Namibi ap augap kahang amahua ni, china pti kai ngay tan togung harugu, sin nga khasigung ang angasa, sin namibi ap. Damaski sambi ap ke, wakat ka, hangidira kong wa. Neske ning hwan amsigu kriuda. Saurang aroma kaisa mis ay, hagay rikaw kamay kare.

kanye kanxa eqalweni xalila ke sadadi sakunqaha kwanqamcasi nethesinqa siqalomasike nesathithakila qomqa awunxa ebenila qancina qho cabada se-isa thine sike neswap edondela thi kamtheste drami seyithi ike camdise irona lesila manxa waseyinxobo erhala nikose ka-iswap isike nesa thi ithi nikuthambisi ke iswap nqa ike xobo erhala niculo nqaro qnaha ronako thi nxabarhuxwa nxabarhune nxa kose kore qnaha nxarona madu thi ida sinila nxabarhu nqobuse qhalu thi sinila neswap nxabaqhabakasa nxa mise daxrep nila nxabarhurhuna nqamqayani maskirhuna nila manda seiswap isike nesa thi ida kila xomdorhoba hanxaib nila qencina qho cabala seqhaisi nxasa dila dorhoba hamile khwetsika koswap isike nesa netitsa nethi sinqa nqaroma thi ida ke xadindila nqhawuseyike nethes ayi khwetsika misika iswap nqarhulonikaha thitsika rhunicancusika iswap nqa sinathani nxathi ungaronqokabnqathamom sinathami ibala xa imacabi ke ancumarha ukadaw kulimasi bthini ke nedikala the qanxayo tye ke sila ncumarha splitch tedintakhona mise ixeb aseyirhuyawusike nesa culo sila nikosko ke salandi nqhubti president sinanqokathinda bnqa siyathi nethes ayi sinam xali khwade kungwayi nxa harugo an hina sawi han tin harib en gro mi wa se in aptina go ngwe se tin nan aptan dira qa chi khara ka nga go khuru na no kha go gro intina dira qa se is es game ne sa ngap ke ngha ngap sala dip ngala ka go se ga iswa nga i cha go cha go qa se ga yo khuru hina ha se ina tin khara ka nga go ngmaron hina go ro qa kha se in nan tina qa na dira ma se im ga cha kamqwas ai sa khuni ngap ka go qa kharuna dare na ngisi khunhiago ha ina dida nida mise i swap iske nesa thi idani ngabahusna koro sika i swap nga snake ne swap ai ani koska snake hardap kharisi hardap kharipti aids coordinating committees rako kustian ansas nasting game turong nas turos nas asem anhuru anta negulip nas ay tarakibes na nungsa ko uwin inan chauti niswap ay dananta madikulo wan ay ditin nung kabalit na kung ting hanup tim ministry di kaba kustina ting nung ka ditip karaga ngagun aga kustan ko kwen na haisem ngayi daba dani si se itin ngaro itin kauna nila maasin nilin akasip kwen swap ay sinap ke tarip di hardap karisi ape manganis ti ay ngu aup in kwen sap simon koperi ipke nisisa ay ngu aup hardap karisi ape manganis ti ba ti a rakoks ti sipke kwen sap karisi ape manganis ti ay ngu aup chabese ni kwen sap simon koperi tina ni ngu nga hukuro ni HIV and AIDS nami behang ap ay ngayon kong an huru ang kan hawa itin nili ing kanuban kwen swap nga koro min kharu se ikhai singasa nira qaro se game naskal qaina no khobani ra kharu lo thi ko se ka iswap nga snake obe kha ike ne barami se snake se dan khopti president qaina se ndi bonandi lo last ngene swap ai na maybe apti kharu gugu ngaku khasna qaya so kon khwasi obe kha qori di ngali thi ho qali tna qaha aro ma thi ngene swap ai khara ka ngaku arugo an chikhon nanqa neswap isina nga thina ngasiko ha e obega nga namibia pti quri quka nga ha aroma chicam kai dis namibia pti arugo an kai tu an nan ke peng ngasiko ha e thi in ke neswap ai obega ngadi nga khasip china nga basiko ro qong se game khwetska ko swap iske nesa aba khura no khoba gore kharas kharipti kharas kharip nas deng an huru anako kai khawe no twice a qosa se na da wave di chuke kan hiara han mi be aban gro as parliamentary standing committees ngalin qwaba di i qoqqa qoqqa tin umas din apka gro khawe se tin ge qisa se ngabas na gro wa se ge adi e da ipi da hatu ke kan ti nguri gunera ngwa kha gun kharip singan ai gro min kharu sem obe kha igene din akha sip kai ke khara kharip ti mun am ab david khertep gap tina ha ti ge ai ngu a khara khari sin obe man ngasti kwa sa kharet bet web tina ko ha ti khara ka nga ko aba nga mai sa na da optin kharip ai si kha si gudin tina gro house e swap na ske nesa abe khala nikoska wike neswap ai tani koro chi tarina khon hiya koron wakhana didagami.

0: qadile ngqhawa se gabe qhida qhaba ka tshapa e khamre ke lo ngqaro ngqaro kwane tshapila ina maluthi ngaba go market mask ka yo o tshetsa ndiba mask ka yo kharasti la mise ezwa bunga sida sisi ngqaba ke mise lekhwe tina ngwa thi qa ithe qanqa dinda mnga tshapa e dana qhaba ngqhawe bada se ezwa bunga
1: taitse sida me ore si taitse sti wa ka isa me ka one swa ba kre ka kare si kama ka ntri mire a ne tshe tsara khari tsa ne ko sa se tsang tsang mask ke kharas khari ti mung a ma poisa da bat kesi es khetse ke ka I kuri kharu asi kya kan ka iska ka khara ka ngi kari kari kari tipi kharos ta wase saria si ai kumra se khari ni di I sari di ngate ra di this is tapta khari kose close up this did class ai ke neva lucas tasta tui tabis koli taba ko saria I de class ti swap ka poisa khari si mung ama khair chap ke de class ka ta odo ka ss ti juan bubus ein kansa nasa sin juan sip kas kuli ya kepans of secondary school ti mi khuri ko apkan kansa khabe khari anda se klip ke dei ke mai mona tabis kul gu khot kan unia omi tabis kuli tamas ke yo an khuya me tabis kuli naba se ke mira gro se ka odo kharas khari ti mung ama pmai sab davat ke se khair chap ne class ai class kola ko sari ai ne sa khari tiba ko kung ha I kham khoi si las kho kha khari kwa si pna khari sa sema kwa sa ender si ni sin ta kwa sa khabe ne tes na ida town ara is ai ibe ai sa ni am khai khaban kwa sa ke kwa sa se kaban ap ti hai si am si ap tiba ko thawa I school twan in in kroma ta mas ke yo ara mire ne skuli ka SS tabis kuliti skotwan na kro masi de skuli kwan ke in di skuli omen a kai kai ti kongan mun amsnaga in hase ni di eco bank ni stasa kharas tari mun ama pa sa khersa kwa kro mai ko sa khersa ke tip di ko bank sa ko a kai tu sta so a kna khari kro ta sa se mi kai se I kwan u ibe ibe kwan khani kwa khaisa kasti khari khari sa kai be ti bi ma kmi ama khadi khadi changkha sabti kwa khiti ko ban khisap kro tsatsa swapna ko a kaka khiti khari ne dip ko an kho tsatsa swapna tsuan ne tsis ai han ibe ibe koi pas na ga tsuan ta maski yo kai sen hai be a khwa khan ngwa tsuan khasa kro min ai kro ne sound ai besun ske ne ai kas tsuan ngari ko tau ba uin tau ana tau kwa kau sabe ngati mis ein kun au ti mis kai se tuk man la khu ko chang kai ma kwan a ka sap kron kai ba sin sa tau do ai ngati kadi ko cha karu o kwa sa khair che kharas tarip ti mun am aba ni di e ka is is skuli ti kwa na koro ko ban ti so ap kap ti ba tu ro se khabadi ngandi in ko sa se kwa na rang nubi a ga kura nga sa se nubi ni di ngandi kosa se kaitma kuna nin kuna su kuna tise skol kuna tise nga khasa kro ko wan ngai kro mis kitna da se ko aha ka di di nan di nubis na an a khabi di tari tari sina ne strong a khabi kha khasa ngai di di nan di ngaran khau khu yao kwa sa khe se chini di khaba di nan di kwa ku kwa na khai kom chi kro mi ne stu is kemi kai china ina kho ka ba di o khabe chung op tu ba ni thu ba sa kom ka tamaskay I think school kan anna chinga school kan lisi si ya kom ka phasap kro ho ho na bi ho ho na school tona si anga karu chi ke mun ama phher che ba khari de school I tona sawra khari kwa ku kro kan kom tu ro se na un nom ara kmiri na un nam un na si kwa ku ne di na un nam un na si pian tona kon kwa ku chi kong kong kwa ku ra kau ye khanutma khasap ke bidi e khari chum ama ba me chukro tona kan in la tam la tim is ini ngwa khari hu uto ba sin ke khari ne skoliti tona koro mi ba na un nam khasi tai tuba ina ko khan kai paroma a ko taba kha khaisa khari pjen ba koro mi kung chi kung ngaun sin tona kan tuna rang kai ba sa kha khan tona ni in namadi si tau kaudi hia kaung ngaon si kung sin khara mai di ni kau ka kai ai nui si kaung ngam sa ang ngap ke khari kharas mung ama khair se ba ka es es tsoana koro khari khubun khubun sen khung decision us kwa ku tankom ekromis ke ndi ihun qosa se cuita ukuba ayichaqa tsona ungabaxa xa sichari khom stoba dipromisi ekuchari nete ha khamsi ba ekuchari khamkoi in id ipa ayike aramire

Asikhoyi sakuthi say. Tsara khayibis nga ibena iser ngaba khukho isirni diye. Qaba digitoner tag Friday amaplagtip nga omskoma stam khaisa ngona stabani ha. Xa xa ukhlude bachayinqa xaisa cuwi. Ngaka cam haka xaisa chayinqa haka. Sialda Friedrich se chayinqa xaisa cuwi. Cam xaisa xaisa. Ngona chayinqa koro aga tsi Sylvia kludesa. Chayinqa xaisa cuwi. Ngona cuwi cam. Tuinqani cam hustaba. Atinqa khun aroma khami.

Nanga uShipna skin ngamaqalisa nithi siqala masigoqonqa oku singxabangcinxwidi andingamsi kwaqhi waqiba wa umari dire xhore basi.

Tambi sikoro ngangira manqo ngona yithi ayinqa Marulas namaloka sisi saudos Namibian Primary NPS igcuseleke kamarira uma Namibian Primary School Marulas namaloka sisi saudos Khayinqa khise cuwi Maski mazatma Okay Khayinqa khise cuwi koro khisa tam khosikosi Khayinqa khise cuwi Koro khisa tam khosikosi Wang anin tachin ilker kep sarahibis e mapin. Tachin ilker kep sarahibis e map anin kari hundu kerkip absasin hanga. Oba gyoba hans. Araro basaitan odi. Tiama Maria basaitan out serum stabak. Oba go ha. Oba hans. Araro basaitan odi. Tiama Maria basaitan out serum say gikunza. Oba go ha. Ning obab aroman ke wang aw khona reng an ani nomdom per ta kaw si se khinga khise tswi tam tswi khaisa hun ko si khinga ngona khinga khise tswi tam tswi khaisa hun ko si khinga ngona de seri la mini spouses maski masatma tamaski ut kharutma ese mesa khare go yao a to me baiki ngari nomsing obai go ha a to me baiki ngari nomsing obai go ha ngari khain chongareron si wang aw khon dang an ani Ay, si misting get kare. Hoy, ada sini kuya. Kung sa mga kain ng klase tui, nona korongani, hung kain ng hung haka. Kain ng klase tui, nona korongani, hung kain ng hung haka. O mitara sa ikia uba tara ko kari si ipsi o ma. Ana beka kari si ara omstabang ababa ko ha. O mitara sa ikia uba tara ko kari si ipsi o ma. Ana beka kari si ara omstabang obay ko ha. Kari sin isaksan kuburan. Si wang ako ng ansatani. Ei brasa khainga khaisa tui ngani ngani ngona khaisa tam tui ngona khainga khaisa tui ngani ngani ngona khaisa tam tui ngona omalena sa khainga khaisa tui hu hu haga koro khaisa hu koro khainga khaisa tui hu hu haga koro khaisa hu koro nomsoro sting hu asip awam kun adika nomsoro sting hu asip awam kun adika khoisan saugup ngami biskin ngusan itiye ngang nguske Sader taksi digital kama veser kam saling ani ha. Joseph Roy pa kain ng klase tuwi. Nona kain ng ani, kain ng haga nona haga. Kain ng klase tuwi nona kain ng ani, kain ng haga nona haga. Henry Dorsch kain ng klase tuwi tam ani koro kaisin nona klase. Kain ng klase tuwi tam ani koro kaisin nona klase sa itami. Tingkahon aroma. Obab ki Afrikaner anom se auchop ngago ha. Obab ki Afrikaner anom se auchop ngago ha. Wang au kona nistin an satani. Abudi pen Afrikaner kain nga klese tui. Hagang nona kose. Tui koro, koro, koro. Kain nga klese tui. Hagang nona kose. Tui koro, koro, koro. Sisin unga kaw nga os Justin Thomas. Kain nga klese tui. Nona aga kain nga. Kose haga, haga koro. Kain nga klese tui. Nona aga kain nga. Kose haga, haga koro tsi. Kasa smartly na patria afrikanesa. Kain nga klise tui haga koro hun. Tam hun tui hun. Kain nga klise tui haga koro hun. Tam hun tui hun. On wagi opa. On wagi biskop Gottfried Sarago karisip takai. Ching on wagi oma Olga karisis amang auhus. Sira om seigi tola mingang obaba troas kanin ngako ha. On wagi biskop Gottfried Sarago karisip takai. Ching on wagi kai kongus Olga karisis amang auhus. Sira om seigi tola mingunga. Troas kaning ababa ko ha karisin togosin nabatisin harasin angsin morkalan aisin kami tati kami ngigin akwento la min an kasa bin an satani kaga usrena din nabatisi sa khainga khaisa tubi ngani aga khainga khainga khainga khaisa hu khainga khaisa tubi ngani aga khainga khainga khainga khaisa hu shaling nabatisi sa khainga khaisa tubi ngani khose tubi tam tam haga koro khainga khaisa tubi ngani khose tubi tam tam haga koro tsikwini Salisa kainga klese tui, koro klese tui kose, tam kainga koro tam. Kainga klese tui, koro klese tui kose, tam kainga koro tam. Ning abab ka kain, arisa unwa sen king au kona rektane ini raa sa tertahu nunair. Omstaba sing hao tolam kunga er, muna tam tam haka troas paling man king au kona, ni raa sa tertahu ning hao.

0: lo foro do hardre. Au tara tai khu e. Mosaron tadang au. Bangos mo ko sana. Manda tesa ho, freda tesa. Di sukorong ahin kan ngona isha. Ra kauma onin khau khige. Wan ai mutu isara di sa huwa. Kai sames ai tui om ari di tra. Au hoswa ai ida. Mosaron sana. Tai kuzi. Au hau.
1: Ya, ada kain cekang, ay kain cekang, ay di mang nam sang hosaro yung oa mire. Sara tim hang at hosaro tim nga ida kuang am kasin se i si atoner tak siske nesa. Se ida doko ba kamro eskol kong weng hosaro ngo iha. Un khas kol tesa ko unwa i sa da doko ba kamkare si ano un hosaro hina hi i doko ba skol ta chwa chwa tama ha om ti eira hang urusore ka o habenen ay khayka Oni buti in khosaron sa gung karumarik ni kamakasin di araming khosaron sinala doko ba ng anka kosa se karong a di ay hang khosaron ngan sinala doko ba ng anka re tikom ikha ti kaisa tiza in sinang ngaba karong a di ay kwema in pirina ko komana ko nau in ikha tiza in nesko se umwasa ida kumre saray ke donar taksis awa netes di kamap nga mati idane wisen ida ngakop nga Mamas, tse dadap, tse na, ngay, ngay, ngay, uwi, dinin kao se i. Habe i danin hosaron hina kune si kui tkin. Arumang oren ngay ka ing antinang homisen, tse ngungu se i dan oren ngay ka tila ka wakli o i da harase ni. Bam.

Ya ngamsa ngxosoro nqadi ireke khoaga ore hugo wa chise yi tsi ida tombre ngada kromisi eskol kongwe ngxosoro ko a ngxu e ngxa sen dindi sei khuna tetwa ngxwa tsi ngxa sen sei sa ida dogo ba tombre tsire da ko ngada go mie sei ireke anetse ste ka mapqa marida sata ngxosoro ta awe sen kha ida mamas tsi dada Patsi sarati ngawkwen, sadara koka kwen ngantina uise e. Saraki kuru kwa isi eang an skol te dike mana te zahu freitak te skuse ha. Ti iskara kuru se mamasa mi kwa ngaipa e kainreti o irakini kain. Ngo zarada ke kain stikom siba unwa. Ngo zarada ke kain stikom siba unwa. Ti da kira mamas ti dara tinara kawa sen kai sarati kohan aip aruma. Kaire kwai yogo tika mi o ida kine kain anda koma e koma ni ngho zara yogo kwa kwas kwang acting ho zoro dam ha ti gya kom khabe ida ke sa ra ngai ni ais ngane o ha kwang ai e mana ti za hofre ri just cause da ke ta mama si ta rap tsina ni kain a ti da ke kaire ti ta mi yo oni kain tsine homisen e ngho zara ke ra kho khomi e ngho zara da ke aitsum ran homisen o ngan wana ti tsida ke ni skol ku amai so omsa huda go e skoli e da kwa si se i swap ai tar na tane ti e da wisen tsi sala ti om ari sala ding a ko ntsa dara ko ka ko ntsina wi skole da ka si o e da ke sa da ngho zara da huru sa kaise anqam e Huru da kini ske, kwa ka nchuru ske, habe nedra nchuru nchuru sngareke sada di khuna ni koka, amai. Sada di karup, naha khuna da kini nginka. Ngang anada kira, huru dara hina karupa, maga ika yuwa hira, au ngui tirase nchuru, haunut megia nchosaron. Huru tuwa tika sina kore, wa khuna, haa iya. Ida hii, huiga kayo ngayi, konga aus, konga awamiba, konga aus, Tonga au ti hui kia tkai. Tamaske ne hui hina rogone ba ngui kia tkai ti ida ngan aip e. Mwa uye tso tso. Ida ta oman edaga si tiska mamasa hii. Tida adish aroma e unna ka adimi o ike ng ore sa atkai. Ora ike ngai sara di huna skol kuta wata ha hina ni koka amai. Tikai gao ni ngan aip e ni ngori ka. Asara kira toktom. Ka sei asa sara kira nkuru, nkuru sike kae dama ha. Sada nga ha, tira ke muti nkuru sei sara ti skoli di nkho saron. Ka idakini nkuru sei, kabe nga tira nkuru nkuru sika idakini wii sara ti nkawkwen. Ina sadara hunang amapan, sadara sara di skol saran si magai hunang amapan. Arumata kini sara ti huna skol kutawada ka si oni nwi. Ti skoli dawada ni sis enga idakira taokunga nkuru nkho saron. Kawan aib e tau ngang huru tira ge rang uru tau kata sada kuda season u da mahasa. Auron tin ke tau kara season u, auron narang ngari kun tin ke tau kara season u tira ge huru da kau da tau kung ngaring huru ko sa se tau pada kara kang se aib e. Kang u da kara o ada ngora sa se kang re. Are kap am kape ko tira ga mohi e. Kang kara ge ate kang sis en a kawa Ara chap e ko ti kore ngora sai asa ti kuda ta wa kangre. Ya, osi de stenis ke di gomi, osi de stenis ke di gomi. Marida a hui sen ka, ida sara de mamas, dadap, sara akun si lang ngai, hui di rekena jas di kamam karang hao. So, skoli karang awa, ti da gara om di dava siyo. Oda turo, sada sara lang, Kosa se am skol ku era skol kan khosaron uri hemti ngasan ngahuna dan tingai maire is mama si tarap chinan an hi ne hodege ne bani ho ne hem sara ke ne bani ho tige nga e nga dib asene i is mama sang an ti waroske le prukep tamaske skol sarana tse so sane para mai idan ngabada ka sio Oho di. Tida ke sada di. Nga da kurung ore di. Uza da gu hain di. Nga da hung ui. A karaka hung a. Damaskyo ngayi ni hung ui doa amai.
istane se sa mama sa o ka ma ba huna e hun ore huna tata ha mai ma e wa a nxosa re nqinqana da ke to go bara tshau a matshau da ke ra ka ga be tata ha mai ma e sada a di khagun tsinga qopo e sadara ko ka kona so bu so ba khana a mai skol harona tsu se mai e sokina haung hau ipta tsui so giba ka ta maske yo na upke ma ba hatin uda sa ma amai kwang ai e na hona ra ko ka ti ida kena testi kam qaran ka khainda ga o ma maska mi turo se khain re di o ida khain ida da ma masti tara tsina qwara qwara kai amai skol kunda ga o turu tara se so ai sara di skol qorba ada wan ai Orasa kai ai maiting horuma taba daga kan o ida ko kan wala nis enga orasa ai asa sadara kan ai kai pna tinge ha sausa se khabe kan uda gao o do ko ha hina o ida ko ne o rosa ti kan kai ke khabe ne o dos ne ko gaza ama masa ha maska o tsui kan re om ti daba daga si o ida ko sada tsara kunga ha hunwan ha nga da gron ore na hun oi qaba na hun oi tsingai mai ta maske on adwa mange subu subu khada a tsawa sada ra ko ka kun aroma nga na tsin ka o i e tsira di da ne ama khodi ama nga li kuda ke ne tsi ka mang ka gron ha ho zaron ti da qom a tsika mona khorona ida kwa u kai pa senza ti ariskia fry ariskia fry arisi kama fnga ida ke nga ngwa tsina nkhwa am tsini ngho sa ron khaneng ha o se ida do go bangwa i mama se tada tsina kanre are leng ipa ilu to go bang ho sa rona e be sa ruti am nga ba ga tshobire eng ntsina tsami tsatsi e ne ve ke ke ne ri go tsha i skole da ba mari ida ke arisi kama fnga an nga ba ba tshoba am tsini harase ha o se ida qanetse tsaisa tsesa nqarunqi khore ba dure

0: Ano kora hingira hamang osi ngayke garabding ngana irsa huzati irake saradin hong ay pumpkin kwap pumpkin dip ngawang amtashin ngaske adira testeni da kaza curry fries ke tondar takti gam karago ti ira kumre ma kutuwe kamkwe iwai kone kamab ay kamakasen ti ohabe neskose kang ti irating mga teza neskose ngwese uga ngaga kengeha ngange We come to mutan in la say habe kainski kwarasa. Saladin up na it again at a stick come up gang rasening how in rasen how tilling ratam aridi tinani umha se ti ira dohuba wado anga loquen hina he kamada habedra ama saying on iti grammy or did that na kama kasen quick kam gona horona dra ukin basen katasen se ti kam gwen tasina. Hang I say so by the hoba sarutina arang oye marugia dunis and kaigu nikwen singe kuriha net is a nikwen singe kuriha sera dohoba la kuriha kwentina tomre sat is at skate manikuru no 5 cents of 5 cents karasa karushka kau haben aseni amza sobo darini mu marit mamaza imama sat is kisat is at skate manikuru tikuripna twing as twizer at creating adimis a sina Uya bakan kasti mi. Kuriba, tu kuriba tukang. Arubai, seyi sobe iskeneza. Ngara gromi se irege karaga ngagu atlam arede netesti kamapkan uwa uhabe ngaba nganin kam hupai. Ngaba ngubuhuwa hizi amsa ngahure maritan sa teza. Nesko se ngin kam gwensinu ga karong ade. Kura kama kasen adionusen kaiku aikongu. Saruti ngeng arang uye damaha. Huye ngaba nganin kam hupai maritan teza. Nesko se habe irake harase sarag mung ano atondar takte de aida teknologip tse aferrau teng ti lakup ngerang hao se iso habe irake karagan ngagu pam are denetes di kamap ngasaru eng ngamipa tse irake akturo se irake bi fris trabaho ngadisa se kuru ngasara kumaka sen kaun aroma iduni Asa zibando ho bang ngao se ha beng ngadisa se ira ge be frist na ra kau ta ha se ira ge ngak kaba ho sin ak kara gang ngaku sa kuku ta maske yong ah zin hen na ra ngak kaba ho han ngan ngam bes na ra ngao se ira ge ne testi kamap nga a mister af kwa isa afrikaneri if kane ngao se i ut kara hao tira tswata de da mire kaba ho ira ge cyber security abigazans cyber security anqame besina ileke netesti kama sariye ha tsida ke ngatso ngasina aqwaisa achaga bqanisi hause I tsi ileke ngaba hosina ni osi qwaisa steffi scriver ngasina ni singhause saying uha hoge kama qasen ohabe ngani kam hope ngaba ngubo ho hisi amsa ngahure asida ke ne check to zida ibe ngwaza afrika ne reqa kain karap temire
1: Kain karap. Warra kan kain sinira dais ni samsa isa. Kain sisa da wada umari to.
0: Ya.
1: Iyo.
0: Kain mba nga kaw tikore kwa sa wak pay freeze trabaho ni ta si kamap nga tara na kubada.
1: Iyo, si des. Des ni. Ni tira ko kang kabas ki kaw ni sa. Ni na vekta ki back to campus. Tara min akasi ba unwa. Kairo si alat school wiki chochogo. Kam beski chochoko khaveda ndang andang arum ya lat stress arum khave kausa le tri koma sin ngre kra on kharas no sida in ngan khau khen ka kona ko tri yo kada gi ko tri kona sadrati da gi akha si bo wa
0: tem kore tarna do ngatis arma in ngam yo
1: ya ngap ke net ngatis tin iva sinske ada reconnect recharge Tiktu iba kuri grow together drama ise sida kira ngao. The themes ya aske to learn through what you go through.
0: Yeah.
1: The themes ngagara kira ngao ngat sida kira ngao na wa. Ngabas ke BLC drama ise school good ora koma drama ise school good ora tak mura student representative body sa tama drama
0: ise.
1: Elashina. Wa. In singa itu masa in itu mana yang kuaran in the ekta gira sekolah itu urut kuadar sih aku tua kami semester sekali aku cuaca tapi nak aku coba doi tapi nak aku pun doi tapi nak terata baik kau nih ke hong ada korohuna nuhun ke nih balik farbeter ka itu mana apa lah question gitu mana itu mana experience experience terasing aku itu mana kom sila kung dah singgi ni sida chaba go chiuti sida rami kharit kom sibira ham ke ni go slat bas ke kom di fots ke ni di dalat rosa unika da ke unika events da vage ngongo ne ne events ke kondi sida ke ngana net kaits ku sane ni roi di re logistics kana we di ham ni sa kuna energy ka vage udma go ya skini da go kharuro sia lat rosa ne te ke kontra in khase ka tsotso ha Kafe ya maske no buso la comio coi va da junge
0: e io okay o kongres
1: tau kanire tire kai kondo sadrace 1240 da comio o de cara registrar in de que step de lexera chocho in de que step lexera chocho que tire da fruse sire unica da kai kai de ali drami da que lace chocho goma ai bira gnin chocho ho que si ida be freeste wa si kai kwinsi tong sen hao ha on khalga ge public did ma member arumeng ya member da member da win ai ga da aur si tona sir palang sil re tona registrier ma ha me si da ni di khunda han ai bitura registrier ka registrier mo so school gura dikum chota sngara ya school gura chota kuri chota sngara ha chis ke registrier si sang ona khang kar tu ka ge tui aur da ran ngang ngal khisa si tui aur da da chingi tradiok o guru going ko dar khabar he registrier sa ren uru chingi wasira akhana ni kom surup khara sing wan member sa dun nan an sen khoya khira da awur da dok sire member wana si chini ri as kit khodi ok sidan tu khabira ngati ung sen khwa yang ki akhana tu khabi mes ko dan kha tu khabi ni ha chin entertainment sa tu khabi ni wa okay yo ngai tu taraske program ka to da so gospel amrodika ni perform by usi destiny ni sini sini ngai
0: mari ke ki
1: vetse ngai zira mai deng ya go go kai o di mura be free so da gara mento
0: okay
1: tele ke skills ra in part so wa ma di go tsida wa ta go bona ifa se ave
0: okay kim
1: ko ke sa go ba ka ke mbeng wa tse sa karma ni sa go ke ha ke social logos khane unspreke precies inner de camino kwam do atakao 12 inner de registrar si remember na inner de camino de senior sociologa tsara tswatswa ba go nge in bl system na it's what a come in the tsaba as count na de ge youth officers ga ra ansbrege ba go de ge go tsa be free random go school go the life skills teacher chief in her delegate queen in kane anspreke ne tay kum si karaho of ne bahura si tona bialsi si ai bufrisi tona matin la para far tomas ka yo mari net motivate ti ai next time sin gen ai sere chocho bo bi gen ai ka ke se frustre chocho mari da gen ai ko da ke tam as a be free parent than you forstel wa khoski yuf wa sa travani te bada te dagi be free life skill ko teni das resina ne ansprek so ainda gra noch ge gut ko ni tri ka ko ge surprise
0: eh
1: ai ge surprise ko itin ge na teni ha
0: okay
1: so io una dra mi ba doch si as a belief da si na unga se dagi ge kai sira kan kan uri 200 ko dagi wa dagi ge sala amber so what do under credit gig hang na bas kini kharo se tara misa kum kik to under nga se da gig cafe events and reels ke ke nga tada nga ke hina so ngi si da ta wi ho mari dan court ni sa i da ni khona fruse di en kan ko tra ta min unika sin no ha a kan school ko ka exam ni ka chotso se ngi ti da ngi ngi ka ngi ke se yu far andra ron sin ke ha bi free stress do so tri da sin ngi khona
0: How can you say that you say so? I need a house, a microphone, and as a common or have a an in anything has no aroma.
1: Kissing hang as a madagromity mask me a me. Do we a hangira hundir omdir a caruna?
0: Yeah.
1: In examines you go mad. In examines do so that's currently governing and grade 12, sir, grade 11, sir, till again, I've got a three-part folk. Hida sit on a back to school ka for bari for

0: Hau account ko he ke of scammer da ko encounter oder ke aldi ni kla ida si dan an da ka ho madida ni ne huna khaisa yeah
1: okay paso da ngambe ke kwa com ne bab ke da ko bitina go mi khabe mke nqa nqa ya tseni
0: khoa
1: khoa o chim kore ne di e season ni damaski nqa ro nqa ta ho ma sense iso ba imana nqa si din hina in hina di u nqa se sa ba se kirje nqa mi pira hona
0: Ba do mio.
1: Tinde.
0: Yo, ti o tinde na da mieste ngai ni rahona. So tur din ko iske ta ya cyber security. Okay, ngai da yo mi china va ho kami din sina ra mieste se ha of tra encounters ke cyber crime, ta ya cyber crime. Ta ya phishing. Mati strong paso, tsisa paso de ta am sia palang rek ba. Yo china va ho public wifi ma dio safe ma. Ta am sia free wifi dra ma ina feila wifi. Feilah ya se upma. Jing ngaba ho Mariza ti social media account ra protect ida ta heke. You know, so ta idra di cyber bully da kra. Jing ngaba ho ma informasi da internet sin kora. Jing mai da kora dite. Khabe kra kuru di san eram ta ya cyber crime. So cyber crime ge criminal activities an hina internet sira ina. Computer scams, phishings, wahunina internet sira ina. Khabe but illegal as like cyber crime jing laba ho phishing ke mister ngaina email and dira e so mister ngaina even now sina student nga nen student na university student ra register ora sinye nga ne disco marisa jeni betal ichi sports a secure ka nga di huna so nga iga phishing so fake sms and or website and hina sa informasi ra una yo
1: nen nga iga ho in post Who era no who ordered mine yo delivery arrive click
0: mudra ne kon ai ne gro e ne bekepna of ne agro ne gro e thap na gro e hun gena yo chicken abahu no dins ke madio da tesa pass of madio tesa pass na balangre fan mi este nga ba cyber criminals ku ge password na subu da gra ogo ko gra case chugara case of fan nga information na da sita social media page ko nga ga hugu ko ga paso na ra case so nga paso na gra case nga information ga da ga paso na gra on gra kum ko gwa ay gra subu ko gwa msi so kum da geni tara ge person la ge information paso da na ni on chida ge ta siale paso na ma account wa pam sini on kham ko da ge so on do tara ge ni ngona ha ga fiskelen de paso na yo so khwan ngi khas na du ge matata ho anire so on do class ko lagi chike free wifi madio failahma free wifi ke failahma fan ko hadu am sia free kami ke cyber criminal am sis na free so hadu ra connecto odage ti wifi ma free wifi ke ka fan free ge ko inara khaidi ge khai ati wifi ke ka chida ke tia munka Madurahi Hunwana, internet to go last phone to go connect Kabahu, Durahi Hunwana, like a diamunka. She like a redirect to class nigh. Amaga failahma, so free wifi, who dag any happy. She dag in connects cow, other connection youngus, I request you or. Of other connect SMS or a scene, a com no drami SMS scene of who it's seen, Chinabahu or. Tada gets the banking app and as Nick and like an email and he's seen, Tada can sign in free wifi dahina.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Okay.
0: She. Adrem nes kan uni of net camera kan uni so madita ti account dara abra protect social media account dara madira protect madita ni mi definite way get kai account dara protect sa ma multi factor authentication dara kai hui kya two step verification dis nara kai so social media account gudu gra kan uni WhatsApp sis na ni sa fan WhatsApp singe gere heke so WhatsApp sis na ni sa ai ge password taha chike no second layer of protection ha so multi factor authentication ya hi huige kwep ka password taka an habeb ke pin san noda of sms pins codes na rasin ya san noda of facial id ni noda ep unlock la account ina so nga huna da gra setup u gra kum nga kweba account da hack samsi
1: okay.
0: You know chinga ba hu cyber bully da gra ta da ni di lasting it ni sina da mistes ra osa chines ke belang rex di report again chida again in block sidra mi hu chinga partner da ya lifeline child lens ka so yen ses of yenel ses da ke alit ni pial in gen area am chinga ba hu ni mi bada ma tai of anonymous listener da ga mbl ka chini mi badu okay next step sa ure tai dire of sita wani refer to salt essentials wani refer to of ngadi yeah
1: And you need to

0: disi kwa zengi hingira mako wise iti idaige haga hingira mi o haga shinkona ngaba digure jab omeka jab khane ma ese I nebe hingira mi ozite esteni touch my body sa ngoruba dre maria kere sti za hen am skun gek kama ka sena as it done checked to ngaba dimi se idaige ngera gurumain ase kama sa Steffi skrive sta guan chao se I si orega man hariba huda ni mayin angusa Qingarap
1: osi test si ke sa mesti qawon wana qingarap toh qam khona qadi
0: mme ngazendure ngaliba kuza
1: dida ke toh Steffi Skriver tsine ke dida net se xaxa uyisen nqeda ha hoyi ngami bira nqwa xa uthi nqaxa arresting sinqaxa kingsense tsine qam khona qara qora ku xa tsinqa ege queen ke no go ba phori go ba marketing dirami o khabeda ke khariro se o nqatsi nqa go misa di xaxa di ke di nqe di gamae tsiske nqa misa a amagos an amai amahosting and ske marketing so did I get marketing nqaxa uyisen ha tsida ke dida a nqa ngarip nqa sithina rasisen madra season empty sister va o de ke nqangharip nga sithina ra season o gabeda ke nqhaung nga si tshaba go sithina nqangharip ka tshaxa sen ha gun e qaqa o ha se madra ding o season go nqa ka radi
0: Lisa se okay qem koren amagosh an steam dami se so a qam go ding up ao tare de ne testi kama pna obada
1: Netsis e da ke to go batlwe go yan qwi khona ranqa qa e ra go tsa o tsenga e ke ama go tsanqa inge qwi nqa go qhara ka go tso go nqa gona ra ngwang o e damaska e ra an e amai khabede ke di da netse personal branding e garang go wa tsa sats da etsama sa isi amai presentation sa isi sa khasi go sa skills khasi go skills sats nsi ama go sengame be an khun amai core skills around selling khabe nqa sa se sats e qaqa sa khwena satan ga mong o taira ngai puro taira ha taina idiga is before build a courts ni skara ositesa wa ositesa destiny skats kan hwaots ke sokos ame nqa kamdansen hurup harib e khonqa tamaska iyo ke sames e stan hwa sestina ra honqa o personal branding tamaska iyo sats di etsemang ama husenza masko se an khabasa puruga se an khabasa ama beskas nga idani rami badu skara o madi iyo hawasi bungatsi nikati ni kwe xa inqiga siba sats kwa go uhaskara o tskini sata ni sengqoba koske tsi nga sicisa idama itsike corporate Namibia of the Maska yo habase habase iha harugugu inya tsa nqisi satha sisengqa go esithina ne personal branding a buruga se mang what ni the maskara yo tsini kau ha qisa ran aroma tobi means ke ha ama dress the way you should be addressed tirami esa ngaitsenge personal branding ngamebe aqaqa osa huwe khayi etsini qhiskrauts kining an khong homi sense that go what that go tani sense that go sat andi sa khasi gu yats ngwako nqa khuna tsa madi an khwena satan gamu tai kuro ramu tsitai sat khara ngqa
0: Come
1: no hoba ignore. Esko sera amazing unhase. Ah, tim din last ka kosa ra o amai. Sad thing the personal branding in ngamebe tainats adixa. Khamkhwesi kot ni skra feral sadadi nokwenxa isinqa igira nehu etanisen top a. Kaise kawha. Ayisinqatsini uwaskere amai. Khwasi pnatsini haskara o. Sats tatanisen top ke sats titi khona nesis qwagang ai tsinokh sasurip e tsina asautla ne pkro khamko ba me khama iske internet sang urudama o kho itsingin urudama ha tsitske ni koqa tanisen tsa qoba khwenqats tan khwa qoba khuna tsa ngong a qosa khuna tsa khwe qwing a ba qosa nqantsin ke personal branding

0: revampi. Dira mi ame, for lack of a word, better word, revampi. One nasenri. Taina adikis as tehu. Nesida an nebang waha utsi. Nisi assisten uka e. Ding a sinya drang wasip natani masa kaitotwa. Titaning hai satsni. Tawonga tawonga nira tani senskara o oige. Kese atuba. Ame of the maska yo a. Tai. Sats ni sang aisa itmat lately skarao. Ha kiske no ha quin hastin at sang aisa at lately by kis ta kisa. Habe igia sang eri am sats ni sang aisa koka tinira like umkaba umasa. Sang aisling am good opener tani sens nani beha. Sang aisling am good opener quin I got ni ha skarao. Mung uit opener ha. Anat ta toba hu sina iskisang isa kese ang habasa. Nada gromise kamkwen ge ra nising uru. Habasa tamaha ay I'm just flexing. Slay roda gera. Ha ma rota oda gera. Haben gene huna. Sao konde uwa. Si ay bahung ay pa. Saat kung ayit main taub ay sang isa a. Tay tay ka. Dragging Amdra or me.
1: Ya, ara kan gan stimere, a kwasa stevitsi, and am goga twata oike. Am tamaske saranga simke maduguruming up tina ning kose isi radokba kanga stimiti a digital in karuptina dugwa konga karo si a tan karo in digitani senti saradira at TikTok and so gahakun in gahun singe rasau konda naikini netis ngas armara go dida ukay basen and urege kaunti nara kamgon go dai ukay basen sa habe nesko zi reking ukan hang aba mwa ti da doho ba kan kan stimire
0: kuika
1: hati khaming tu da ketes ay tarin aroma sida kamgon aroma I kan hadani di sira doho ba kan kan stimire ti chacha sking am maske
0: chacha mkego chacha mkego kan kan
1: kan kan
0: kan kan kan kan

disigcinca hinda manxwa seithi ida camqa tirami seisobe ida ibe harukunhwen wakore a show bright skin amaqobara subu subu tira cha bayqadi asin uhun anhuru uhun ngan qebhun un saranda damaska iyo tege wen hoba sen tsi damaska iyo satani mahira ang ababara ko koni kao show bright sa money market sa stores na sarire tsi acam cam ke disi kose anambi apti dollar kutsi ka mangatarere itsa ngani disi ngani ka sang damaska iyo kaisa ke disi kose anambi apti dollar ka hisense a ti cam smartphone ni tsi haga ke disi nambi apti dollar ka sangre 1K show bright stava ha.

ladies ama sarukidi qaqqa anqa sabe ti irakira qawu ayse iqira qaruthi ngqoro ngqasina ngqiqaruthi kore qaba ho idani ngqaqqi timithi testi ngqwanqa singami benisi anqhawu se e artap ti qharisi 80 mumqamra committee yes ke atona tartis ay aturo anqhuru ti anqhawu sa tsara ha ibesna ti akurip ti aturo awu skene zakho ayiqhomi ayi ndikene baramise iqala kanqa ku ayiqaqo yawo ngumqheba awu ayinqhana ukuthi ministry dichaba kusina inge anqancuru wawo ti ayiqaqo yawo ti anoqoka ha ngicati HIV and AIDS disaku ku damaske yonqanqabra kanqa kunqaku ti mayisa nqantsina abako qa inqhawa i ndikene bara mi ese Chadi mi se sina ike ngari e harta pe chari se HD mun amra komutis sti engu ab ave mangan sti pa kwa sab simon kobari itina ni di eng house ikoro kom se e di eng house an ora gra ko e koromi HIV AIDS sti HIV sti AIDS sting up this is in khazi ko ngaku anqhuru awun nara mayen angase ikharaka nqaku nqaku hinani caisa sencuya ayese ti koqayise ika ti koromises ke nesa nokunqasa i arda bichari ptina nqali i diqoba nqundira ho nqase i ncinka mako anqhumase ku nqandi ti maba indisi qobu se i sanqan okhabe sina tip ke koromise e tip ke qhati mise sina goro anop di ministry di aku umkhangise stiku anxuru aun an ka sina goro an tina goro qaqqa nqa yen aciba manxa o tsi ni di imundi ari tina umase e qaraga nqa ku xa ku nqa ina ni di inqaib ne bani tsi qhari qaqqo sa se o he am se isa tip ke koromise e ke qaruthi la garano go bakoro o sina ike amaindi nampi apti a chembap di tana season ira mainsa pa qwesa pa fabian shani ka ptinge a desi ngona a ni amaindi qong o ditse a nchao stis xaza kuri pnga aroma kwa mai nga se i ne kuri pnga aroma ike tisi ha ka nga sa qomu ka ptisa ha ka stila mire tisa ka nga sa oze ha ka sa qomu ka ptisa ho ngani sa qomu ka ptisa ko ze ne batana nga sa nga ni ha se i ne ske ni desi ngona a mai ndi di qong o di tsi a nchao se i di ike nga bara mi se i qade mise sina ibigormi main TD acting kira qwiqas namibia bacanqasa qosa si qosong qhasipti omkhanyisa siqabe kara chiyo i chayisa nqangasa ra qhuruse iske nesa ngayike qwiriti season ka ngobis season ko enhano ka ngobi ti ngcuti miti ngade tinara hanupna sina ngumkhany hanuthi curiha aku thi anqhuru aw ngasina ra ngumkhany se e sabi iskene sa tip ke ngaba kromi se e qhadi mise isnap ke kromi ni di imayindi jing aptinge ikha ase

cam kumanqani US abaljon dollar kudi authority ti dise xhiza nca wake DSCA season ka ngqobis xa ixhaka ixa koro koro kudi ayiqa iske ndisa ngaba abanqwara se minded in up ngabara kayise I omkayisi as a mindy di season khasi ku nga ku a rako ise skene isa tipke ngaba koro mi se I okay Ele era novo, vai caro de coro. O Davis, o Jason Juba, caribe, o Davis, Nastina, e que a Shalom Amskoli, de command, Nantina, mandates a Hukoro, com Hakoraha, o Akaye, de que na Bacoromi, se escol com Sahu, Karen Aromas, e Nesa Caracanaku, o Ande, e Panidin, Amskolaran, oase. O sa se an rusi pa e kara tsiyo o iske nesa di kara mi e tao am di kosen ke kun ni di e skole era skol tanga tsoma di kun au kan ngana ko tsang hawa yi ti in koma am maha yi tsoma di skole di skole nga tsa di iske di kene bara mi se e den startes e den startes ke go tsam o tse e Hati iman kuasa in ko umwa I se isa damaska iyo atam in te skiko tam in te I kuman ko skol kong sa kuma ame tamaha isa ako hindi ko wang iske ngadi I skoli ke urusip king harip kuman diba arusa sip ngaramay se I kari omti ngayit mamanga sip ng ma se iso abe iske ndesa tike nga bara mnye eti ike ngati misa isi na goro ta isa goro di in kari omti ngati kok nga e si ati unu e in kwa skol kong kara o amku ngami bep ay ha se isa tike nga bakoro mi e se I skoli di head girls Claudia Albons tingi goro ngas e goro kom se I siguro ngari ing angap ngap tina kuro kaw kong si ikari om di kong masi ramu sen si I si abusasip ngap tina ra abusasip di kong ams si kawang ngis ngas na rang wasi isiske nesa ay roba ike kari om di kong ngas ngasa uwe ame damahantis naski kuro mi ti iske kuromi se ikari om di karako kain ma I ti ngari in kain ma masip ka ha hina season uwe o sina ike ay ku tina a aroma ka ti kine barami se I kaya di misi sina in sorosin ngubu sina umha skol tuan ngan tina ra arosa sip nga may se isa ti kine barami e koro da kara osina ike ngadi e kwan di ting akwen ngantina peti si ba skol dana salmon na holop ngabe ko si ama ngase I di gine bara mi tip ke ko a we am a tip ke ko a we am se I tuko mi abedi ge ha ngadi I kari om di nga dini diunese isa si ike nloh nga di ikari om dini diunese dandar ngas si kam are di nga inge ha si kap di unis ngas ini nga ngari kisian khasiku khadi ike ngaba kromi ese I Okay, kire da ko, NPC singe no hoba e isi nga kares ene nga ma kwenara unwa te kira mi NPC Nambia Broadcasting Corporation singe e isi

0: iyonqaza qhasa ziqaroma cha inqaxisa cuwi cuwi ngani kuwese haka ngona ngani korosai amire cha inqaxisa cuwi ngani kuwese haka ngona ngani korosai aba cha amire tamaske usasi viva news@nbc.na tsarub arms ngoqwise oshagadis rondus kati masinqaba iske nbc sti isingxwacaresa ngama awera ngama awunara ngwa awqa utsha arits gaqhayot mabani homa senzatsa nqoke awqa
1: The go-to radio show for everything fun? Well, that's us.
2: Come when Trap Aroma Arakuma Sendri. Mandak Tesahu, Frida Teskose, Karatinguna Ishahu, Koro Ishkose. Come when Sina, Kaisamis A.

0: SSA tare nage I ngai kading owa khamkwen aruma khamkwen ta adan khang ai
1: agcina qaruthi korea ngai kading owa nathi sei tare nage I mari yang anzatheza neza le iragratwa thati ko oike courses aqhweza is a fashion day tirami ese I a fashion day tirami e ngurikoro besira netes 8 days it is kinesa nxa ike qala kanqa ku own surrounding up ngaba anqa sti ti anxa cupera tedis it is kinesa tikene barami asa anaxa uku konqa ibasen sat tang amukuze tamaske yo sat sa satara man waba anaco ngaba ankans yaqhoqoza tiskene zadigira me fashion day eqhoza satara anaco eiske neza digira me se itsi qhati me se isina sara narang umkwen tamaske nganqa kunqara anqhuru kwen sara naramaye nganqa dingakasika enqhomi kwen nganqa ankans si anaco neyitsiza athe dire di igrami se fashion day sara anacupa tamaska iyo nqanqa ngatsikira homa sense e fashion nqa o sathi skeneza di damire nqa tinda uga koroti inetis a idado fridatis au dine di anatama ba manatis au ni di corporate girls are up to ke do corporate girls are up dis nigrami yetsi manatis the outfits nqa wetsi dancer Mamis na idira miyo funza tiri eti. Diri kara kari fry o sina ge. Outfit dara cheke. Damaski yunga tsa upteri. Owa sina. Ngo nara ana. Se igene di teza. Fashion day. Dira miyo eti. Obisi sira. Te di se I. Dizi kwa sen. Ti. I. Kurip e ige. Valem styles e. Post kandor sa ge kwa am e. Di grami se di se kwasi a ti i kuri pai iske avalam styles nga post kantor sa ge a kawa am e a di se kwasi a ti kam di se i kuri nga sti na ike a kam sti ave man ngans nga sti na administrator khamaying I hase in advisory councils kani ngikhonise inke adisi kwenze athi cha mdisi inkuru ke a turo house xa zake a e tikene baramise even uk city councils tingonkhonye advisory councils xa ike ngale inchausa kwenze sichwesa mdisi dizi kwenze athi cha mdisi ngurip nga kia I disi kwese ati kwese disi ngurip kwese kwese ap disi disi kwese ati kwese disi ngurip nga ipke Namibia ba OAU's Organization of African Unities isti anis ase ya main tai de kinde parami e aba in ke OAU sti tanan tan hanu de tanan ngana Ethiopia de tanan as adi adis ababa sna tai ngawa I se ike kwese stress up dis e nambi apse na ke OAU sti kai de kinde parami e okay. Rero no kwa tsiro itina go. Tsamqwa ke disitsi disicinqa inkuripqa. Tsamqwa ke disitsi disicinqa inkuripqa ike yonetse a France Tubac. Tiyanqanza France Tubac a Paulus. Ike nqa qhese ke ama a tsuro soro singqobo sina uha. Au. In la raise stools cha oshakadi sahu aqamstrake a ngari se di ke ne bara mi qabi se di ke ne bara mi se e ke turo soro si ngubu sina unwa ngwa ina ka ru taba ya qabi se iba o jakari sa ho a qamstra ngaba e ke hunke re se ti qamdi se koro a kilometer ka koro chedi nga ke a qabi nga ke koros qwesa ptisa ho qweses qwesa ptis kose e ke ramie e ke nga a kilometer ka ngona tisi ka makutsi ngona re se koro a qangu tse nga ke a qabi ke ne ba ramie se im ti ke nga ri iqabi nga sina soro se ngubu sina unha ngu au na ipni anambi apamare se ka nga se ari i qabi nga za mari ngho sa se ke ai ngami ai ngaba hu in soro se ngubu sina unha ngu au na ni tom dore se skene sa ti grami e okay aba ren da tsam di si hena ma qo ti da fero dang di grami se i so ap ai ire ke ngaro sa kwa qa ngaba da ngasadani qanqhawo thi ngasiqambe fero tengdi the drummy o qharutsana qhwa amthi house

0: ndamise ndamaqhuze isopho ayicile zanqala inqaro savera utendi ngqimbi yanqaro sinqaza qancha thi like ncinqo ngencuseni ho khabe dane qancha ngoba kodwa ni qharu baqhoba amthi qoqqatsa damaska iyo qoqqatsa matha thi nani ngacoqa nenqhawo seyiseyida ibe nqanqaza sarase qancawe
1: ke ni kwacoba umha cuba kunokhusina ha tsireke jita tira tira tsori khweti khabara gran ogwan wati mbuzan kan house ti akwan kan house ere gitira ni ne koe gara ti unye tayo ko ozo san ama di rekin ni tira tsiti ko gapsin ko ama tira tsiti ko gapsin ko omza ko ama tira tsiti ko ke toma na tayo di ba tira tsiti ko gap kita go ti madi ha kwacoba de ke umava nete ha uin apna it's

haga iron ke kaung durama wa ngas ke karap ti koro isa khusa ada kain karap ti wa kaun ke sa mesin ta mire ne karapai khaba sara ti sa gu ada kande clothing ans up ngahan am ta sin star ma khadira khoren khare da se se kom kare ain agwa ain hoi udin ngan kaun na kain chi khwa khan khang aba gu ngai khaza neske khari fridak se rosa khari fridak se stoner tak se e si ti ida sang abara kung wa sang abara kung wa si ida huka sang ab kahau oi da ge huka sang ab ta ni di ais khabi ma o ora a homisen ran homisen karagan nga ku khain si akhasin nan panin wa se is aroma dimi dimi ida ke ngai rang homisen ko da nga ta rang kau kau nga tidak weka hanada ni ngau tau kan ngaris nis kau ngai kan ngari ren ngai ta ke nga na ramin kau do chin abe ma ku ke tidak ngai kan ngari nga sa ye nya chi si da ni se khaben abe si re nga sa ye nya di gura ro ko amire si da karako hukas a khu yau a ta wai bin ne swa bai ha kau na kai ka kha chi khadi a ngorasa ta wai bi ha sa khore bare kom ta khadi ran an un sen da ni kui sen da ni chi da ni kumi ku si a ngorasa se ha khai sa chi khadi a ta wai bai ai san ngui ta wai bai ai san ngui chi ka ka u ba da khai ngap ta ba ngorasa se ni ra si khai sa dimi a kui sen da chi da a kumi ku e kui sen chi da kumi ku de bu da do kho ba me re nga so se sa ra ke kai ka chi khadin ha un ba sara di tamir khadi sa go ne ngara khore ba da sira kum ka a ne tamir khada ne khwa khasen khaw ka sa turon ap ke ngarin ap din a ba sen ansa sira ke donor tak se di ai a mva s khaba khu kwa sa perol ta se kharan khaw sira ke a kwa sa perol ta se ba ne ra wa amro e sira ke ne ses ai ta na phumi ba da din ba khu ni ra ngau ka ba khu da a ne ba da phumi ba ka na a ros na sa ka na khu ba chi wapchin manup chi wan dana khaidi ngadi kha turun aba nirasin am am se kam ngin ap ke khari kun hwan dia ba kaung ro chira ge kan ap ngas tin akaung nang hwaro na a homi ba ha as ki khari ka hwan hwan asa homir ka sura ches tunin hwana au khal chi si khani ra khomi ba chi ngaba khu a op an an de tam tut nas nan rasi am ta sense kira sara di saguba hwero nda man was a khoya ni di oro nga ha se ran oi am se khadi kwa sa na sep china wa amre

Hai kawan Ice Gang, kau ngasih tungguin di cikalah di nang umkarisan kumiha ngasken nona di si twin as twice out kisahku terus out mungkin habis dalam kuat si kam di singgalin angkurip neta mangangkurip masa cara kai beskira nabeda si tarib ke hartap tariba neng akasip ting mama bang kuada ni kosnis crowd dan nona di si twin as twice out this Friday cekam uis a lang aram ngap ngapan kumiha ngasken kuasip di salihian I'm up angkut ngap web tuasa hai sir abi uyara chotwa se nona singani ku je taus ira mata re se ngaba khu ke kuros sa khu khap this asa khap na ra kan swap na ye khadi twan abi ngaw ngasi tong ku di ngade khadi sara kai besti ai ari

se ida a xa ndixhaya sikho se dawub amqa dawub amqa ndiraqinise iqhaza dawub amqa nxa dawub amqa nge awudonta nqari ay dawub amqa nge ngcuqo awudaraqinqhe ngaba ngxhomisa thi axubisa thi da nenqaqhe ayiqinqhe sathi nechaba khona uchabuqada kaqa unqabecuni dawub dawub nqa xa se iqhaza amay hanathi awudonqa hat mayo thi awudonqarisa awuda ngqarisa awuda thi ngecuida ngqarisa awuda kincelo da nxa ngqhe ngathi mada ngqarisa awuda thi ngeni ngqorasa sibti nqa ungaqhe nesithi kaqaba inqu khabe qaba inqu anqarisa anqarisa awu khabe tikeni ngqorasa sibti nqa ungaqhe thi itike khadi ngqari awu awudo ngqari awu tumaske awudo ngqari awu sara nqhani nqa sithi nqa yista awu inqwa sna sara khura qhe nqa khu nqa khuna didi de nqa sike nzisa nqu thi nqwa tinga tinga thi nzisa uthi ngwana nga uka hithi ngwa a uthi nga khungana da ketani he nomgasa ka khuta ukara ngari khoda yini nga udo ngari ya ngana xa ikare se unwa aroma ni to go batlam u ama nga di tlam u ngaba sa tlam de thi kai godi kai kai godi kai godi kai kai godi kudi o se khabe kai godi ke buruka sine ka khuta ro ku ngari yo sina a uka ra ngwana o a uka ra ngwana thi khabaru nap ma kha kha inga he ngari da ga uqa insen sisa farams ta inya ngana tai khu e au ka karu wa nga nga ike no te karu khuru wa nga ma au ka nga sisa wa nga tiku ke au ka ran ai khatsi ai san sisa ta wa khu unga unga khuru na tai ma tida nga khu na ngure mai tida nga khu na ngure kha go di khise nga khu na ngung te au ke tsinge ngari ke ukhe go dira wa nga au ye tsinge ngari ke ukhe go dira wa nga ke ke ka kha go di khara ngari yetsi a kho khara ngung ngaba links for the ramikon kama kho tsanga ba isichaba ila qha nqisen tsikma out a go ya go ma sit bela tsa qha e qha ba ngana tai ke go tsanga ngari ya go mo sit bela tsa go qaire o wen tsai go re sit bela di ngure ke go tsanga ngari ga be qaire ke go tsanga ngari ga be qaire ne ga se ding o ngana dikini o iku ngari o iku skia se nga se ke nyara monke ndi ba no do tsanga ngwa ke ke kekus ngari awu dosa ngatsika nyung kabe ee tsawuro ko muta afki ne ba amaka kekus ka ngari ya ba ditkuni mi ibetse ke ke khuwe mi ndide khuke ngure ta kekude wa ngari ta kekude wa ngasa ko tsina ngunta hi ga so se sam ga ho se ta ho batsin ngari snis ka tsi tsine tsawus nis ka o ngai ke miko a kilo natsika ngari o ma ka iro e khariro se saro ma ka i khariro se saro tsi saro tsika oski tungsa khabara refresh and khuke refresh sa tungs nas ta khaba ngari re ane ba ikira mi he tsaup tsaup tinge a se ngari sa aqam khadi e tsaup tinge aqam kha tsinga di a khoxosa a se ngari sa kha se tsi ike tsui e koron a tsuke tana go nga sa se tau kora in tsuke tana ka go tsau phang a roma ya se ra e di kira ne ba mie tsike a nkhabasa a ba go tsa e tsatsine a ngari tsika u nya ga ka go tau ka tsika ngari yone tsa e nga ro tsi sa ro se iqhisa e sa ro se sa ro ni se iqhisa di kira mie se ke e ngaike ngaike tsuiro ya tsina da ngai sa nyu ye se isa at ma da ga i tse ngu bu ngu bu sun khona se sin ut ma se ngari ai ba tsuit ma ske to ke tan da ha sa khabe khabe khabe ga ne tsau sti na tsai nga khona se sin ut ma ya sti na tsa ga hu da ba wara ga tse sa ngari tsai ma ske wara ga o sa tsi tsa khaba ne wara ga tse sa ngari so re ka tse khaba ngari tsai tsa o ske tsung sti na ra tsau tsitke sa tsina kots asera tsau tsitke ngari tsika unya omtsa o han nan ke khuni ra ina go ke tsire its a tsau tsika o tsai ma iro tsai nga ro e tsai nga ro e saro tsi tsi tsi ngaba go a san u iro tsi ngaba go a tao tswa tida to go ba mire ama tida to go ba mire a nga ro dike to go ba ntsape ma ne tsi aida unwa de nga ro dike ntsape ma go ke tsheda net water tsuda tsheda water tao ba ha kho da tsuda net tsapo nga bore nga tao ba ida ha o da o itso ma se ha tsida o itso ma se nga da ga u ba qhaina ni si se qhaza qumi sen da tsin qumi ku da tsi khadi a da a iba ku tao ba i tip ke chief inspector langsi
ngaba ramchida tawo ida ka ha ngoba ku khatawo ku tsin.

0: Qamdisi hunqa ha indaqa uma ngasike nqanisha inqasa cira ngqalo kunhwa inqwakore Mariko ngare tike di ma marisa unqa istaba thadi cunqa ipnatsike nqasa dingi de Miami Wyami skira may inqa he Namubi abdi inqasa madare so unqa skia di inqwisa Si ti marina nqa isi qonqwa staruma Nqasa siya qaba ilqa ti nqasa siya nqunqa risasa Satsike nisi marisa uus qarusa sisen uus Tamaske yu qaw qaw tani maira nqa nqa baba unhas Kas wasa ske wayamisa ati inkwisa satsa sisin bas aroma. Tuvi audona madares, aman haruko kaiko, tikanku, amahua, untaban amas aroma, kiwar, kain kobara sisin use, marie, haura, marisa unkaidi, tikaru dinga usire, sa marisa, mabatsra sound kaiska kowa, demase, na ambare. Kun aipnanira, kaise e. Audon as karuguet anhon kweba, sa mariet anu uskunan amas ai san karugum armara season u. Wetwesa trading sisiske oresa satraha uba. Nikemiko saude san karuguba hutis kawis aroma. Sidage kwa san karibding anung anuhuna. Sa audonan as karugum aroma, hum kawasian am kankoguaira ikagaiba. Sidade kolo koro liter kudi haban ausei. Kuap kan wahai ke satsa kaise kari maris hagari sekorun a dolar kudi susah nirakan sida de kaira kukoro leader kudi audon udira kau kai kai uwe hui ke satsa kuke di sitin ngani di dolar kudi garakan sida de koro leader kudi dashboards cherry hamin kahas ke satsa kuke di sitin hagari si dolar kudi ganirakan ngaba i sida de koro leader kudi lemon hama uwa kai ham hui kuke di dolar kudi garakan iya Sira geng hub an khabase a thai nga kha sang hunuma kan kop ai a tokhoba sa kan sa kwai sa trusilas ataba thainga khisa tui haga thainga thainga haga cham koro khisa kwas ai ai cham sti sa wedos na dire wetwe sa trading cc anusip ke kharaka kusibarati haraka se isa se ngui khonisa e haraka se isa se ngui khonisa Eh, ngadi gini kong, otsike ngadi tanung sera komai amai. Otsike ngadi tanung sera komai. Ngadi kan isa se ngadi koni otsike ngadi tanung sera komai. Kharap tarap. Nempo uske kore kase wan hanup marin tom dore au narang an. Kwe saop tam wadi sisi tam disin nganin an ngurip de marisi matare sisin kase. Sawra se nira tanin karu e kazam. Ngari mara matare ngan sikin ngayin ngonas kwe saop dis ai. Ke tsoa tsoa, kong usa kuing ngin. Taup, wakaris ay rasaw silang ang-anese. Nempost smart card marisi kongkwa ang gin ayin di marina. Hung sa kutkay sa kwesa optis kose. Ayin din huwing uisa matare at taup ngawong kukurot nga amba. Ngawong nga kanagahan kari marisi korang uis kaira konsisoros yung nubusi na unwa kwen. Kari mariting aromas. Netsegam kose sa kutis kuing as kwesa optis kose nira ha. Kawaron mariti ha. Tising nunang asa kutis kurong as kwesa optis kose nira sawese. Sekau kap ho kap marisa disinganin asa khu disi hung as kwesa op diskose. Hang hasa iki adom dore aun andi kuing uisa madaring uis tere inira ha tarak tisa. Nesin ka ngau ngatkanaka ha ngu abadi damas kayu ngari mara madares kaka asisin ukhawe. Marin ngakuan iya andi kuing uisa tering augarasin aroma sisin khadiye dide hui au. Kanu ho ngasang abang abos aroma toko bang hanu si madaring uis kuing uitoba. Ose saure nempost sirage ngasa sera kai nga. Eh, lai cengke karugu kuaro. Eh, tamdi si hagang ahinda matau, maske nani is ing asam.
1: Ini si dage test cukup tinara day. Makasih nasi tas indegisam.

0: Now do pension marine, pension marine. Kaya kwenye kadi soroso ingabusi na unga kwenye kwa runde marine na rakong au kwenye. Ngadiko serati titikiran eream kui sen sen eream ho sen se se ige. Oka marine ngadiko manga darapai oka madiko abadike marine hot maha ngaditi denge tao narati si ipke sida disenir ngoyo. Akhetson ore abaqinqa tsine twas ay khadi aqhaqhaw biva cha kun how thi ifike qhaqhaw banqa nqa qonqwa mari nqa nqa nopti mari nara qonqwa khon ngandi ngkhari ekuro cha cha nongasa kuqwa ka ha ihabeda ko anqa nqa saba he e nqiqa unta huka sisen kunqa ha thi ngwaqarisa qat ma i thinda nqiswa nqa nqisisen kuta bang ngwaqarisa qasa ma me ma i seed maska iyo nda nqa ngut ma ischa ida gene nqa ro sine sika kaiso kunqa nqa saba he thi nqa qa un iya ko wanqan qwa ka ko wanqan ngana nqa ro sa qaba qutas asira qhayu ba khuke ngunqure iqare e nqa kho nqa nqa nopti marine pension di thi maska ukaira kun marine so soroso ngubusi na unga kwende marini singa kwaron marina la kwa kwenye ngastaruma ngukure ika utaka ngayindi kakare singa ngare nibapke kakao biwa ba kadira kasa siroba maa kadira mi kakaro huge ngukure di mitkira ngang aros iya waka kuhaisa kulkas ase saura se kabak nauna maya ngare
1: ning aap ninda kwena kaya ngu tarma ni kaba dado hini kakare sida system siya aisa system ona social assistance system NBRS, the main system, last year, how much is the system, National Population Register. Warada Gusita Nijatis, okay, the Kunumaha, Sita system, Amabin Kunumakan Asihao, or a J, how much of his systems, or Gusita systems, Kunagay. Sija, how much of his systems, we have 15 days in Kun. Tauma, Sita Muakun.
2: Tarek da ni kun niki obeha disin ngalin ngwa disin disin di grumi no ngalin ngusi ngal kaba ha kol ngal dawa ko iyo tai ngusi ni kun gugwa ba hisa gasa ro se dekin ngabat kaba ba hot ma
1: eh how my face is steamy sat mo how my face is steamy rahasiri sa nambi ya kasi side is ka
2: mhm
1: opta tsu mo kaba zida dawa ko ha rahasiri ro side is ka oje ngikon di ID kin uza ama festwa da base si ke kadi ama fest sistema aza ID kagura si sin oro ID kamesi sintuma ngikon gen oro ID sin ngai prapai mai yang aza ID sejo aza ID tajan su tota
2: mhm
1: ngikon ge kama ID rong si kama ID ra wara karasi ansu sigira ni hono ngwan ima system.

알로 프레야치 다 그랬으니까.

Nesikhekisame sinqobaso NBC sidisa. Ngani irko tidira ngwanda naqede saw bedwell ncaba bephadera khoma ihese. President Netumbo Nandi ndaitwa sekomi xuri aun chinapdi Sichuan Kharibahun khuguru khasekwa namubi apnqincobisanira nqaye inqixam ayinqagam hanu sengqoxaba aw chinapqab elaya kayambopke President Netumbo Nandi ndaitwa sakwasa goma chinabanqise xuro nqhanu si Saris Africa Augas adi ngqhub ase inqwinqwish aromam Chamber of Mines Namibia Disking Hanu si se disingonang an an ui kaudi kau ui sing house agun an an ui iyan item mahaga sa kung nganis alkomu kap disko sinirahan si isam sing ams ay item stabing ngang kan kapki ngat korak ngat kau ise Namibia di kabati kais takai disa kung Hanu si demat kais ay haba ko an hara wanda na kading ams wasang wan aroma hung ir kaisam is ay kumat karim.

او کرم یا کامی از کاری بلنگ واسی جدی کن و خود نیله ها لیکن و اوجی کنگاری این میده هوا نه جدی کن و ما خود جدی بار جنگی سکارو ما سکابی و سکارو ما کامی از کاری بلنگ و تا کرم سوا پوزن از کاو که یه کاری اگر از کابا هو این آیا خیلی داو او او چون ding ngu di di kon ama khudera ha spien kal feeling se gida an de kanda se je ding ngu di kari kai iza prai dira dan bai kali ne kari guna ka kari ot na nationale ha ngu di na si ka ti kari ne di kon ara dan ba se khudo ding a kada kan khwa ora ke kari ara ne an da se kam ngu khoi kari au ka kai sira thain de de ka di uruko gung ai gupna di kai dan dik sa dai wa kha wa aka ke ko ai sa doctor Israel Townse ki ko ai sa Freddy Purisa pi ai an ga kam kha sa kha ko ero ba du ga ta ga o e ka ku ka jen ne ko ma hus e ni ngu sna sna kha jen ka ha di wa kam kha ya ko mi ora ni sa da na u dra ko ero ba ida sa ra tina ka ni haro ti si ke ne ko gu gu kata hin hau ho kaja khas ke kari ucho bin ha se ko ama hus kam di situ a lai ka me da na fi sei khas ke kari o o chaung di ngu di yen kal committee si yen an sa ko ama hu di tu isa kha do ne ba ka ka ro re yen kal committee si di drami o o chaung di ngu di drami o yen e de sen ma na u bar den kabasa kumati maskareyo chongka kumati maskareyo chakman kya of front is of han of dongin nan kya karan isa di ma un brin nan kya karan isa di karin ere sen ma eske normale kon ma khusa khali gine da gromi o chong dwa ngude kare ha prai dira tan bai de so ara ro ka asa sen ngu ari da kwaisa brandi ke auto chong di phone ama hus ke di gomi isi ni sara ke kai se ngai dia ni kan gunga waro na ich ma kruza normal e ton ama hus ke iara auto chong di ngu di ngara ka bai sa tu ke koina nga ba isa pre dira tan ba sen len auto chong di criteria no skreo tao ka di man samadhi ha isa chong are chongdi ga serse di of toligu ganat kinira khwaja miza chong isa sia brantan isa sia on goren san paranga san kan ge khadi kom si ban over kha kam kai disiti kam disiti ono tuenda en ke ono disest anga no si kom si ai gupna hat sauna nan gira refer da din kushlan pauda ida ko se iga se daung daung asa ida se branca ngubiza chi je khadi ras khe ar dai di chinara goa kai den ene den ek lecha hwa kan gini braman tibe maskrein gini sembra tibe maskrein gini afrikaner tibe khabe edi kom se chke tsanga hwa ka di de haus in khe ar dai di kuman geni brahman tibe makhomi uni tibe ngari da gira ngai besel e kuman dwara ke khadi khaiske temperament tira mele tan ke kaishini khauja kui ke huna tskini handier ka khadi ni iti khadi kuma e par de natin khwa jang una tongu vaga tongu ngari tini khwa jang na khuje isi kam a tigi ni ngasa tai ke disi kami as khamira ro ne pa ki de disi ga tare chong disi ku ka ro chong 12 khai ke na sat mas kri ki ni 12 ye gran ke sen o ja khwa ka ai ka kha tin ngu di nan kha usa ti ke kri no pa hu wo kondor de hun agam de khura ha ka ai sa ku ke sa kha kan ni sa ku ka ku ke ni di ngu di di wa nga di ti tora ka di ti nga ran kha si la ye ne hu mis ki jara he chu gene gai ko ga ha tin ha ni pat ti

ma dipenda nga mani da gomi karaga nga ku uri ei ma di tipranga i gaze tipranga u bi aita mas kreo ko pranza tipranga i gaze karanga kom si ba matira mi nga be ja ni vie ge ni kaza ku ga ti ni ho wa na ya kini bira ku ye ti ku ye ni u di ami ga ba ngamza ga ngusti da na ku ti wa ga ni nge o o tsaundi cometisis no creo ningún agra chava hua sa ku kuri koro bera ha ba nenga rigao kai ye gari kari a ngi a ri go tswa tswa ti ye gari kan go kutina isa se koro munzen ti ku ke ke ken ka kari ga ngi di dan le ngi go ko nga ta na ra ta ne we ke khara ka nga ku hun so wan bo ucha ku dra ne ku ke khala ni nga che ku kmitsa ho ho ti tatang khaba hoe ma ye ne agra tax ya tor so wa sandal di drami ba nga ba sian kama nga u kha khuna u ba den ka igre ko api pri di tsa tadi tadi nga ka ja ye ba ye khadi se a pa ki di drami e di e karo ne ba ri sia o se ke kha tsa ro go of ma freo tari u tini tsangi tari di nga di ja tora tata di tsa ngu di na masoro kumana ne di nga di kar di di kha di gira mo sen ku me di si di kha kam kran ko au kharing was juli ma brai da te kam ya di kharib na 3 de julai ti kam di si ku ka as ki 3 de julai kya kam ya na aro ma normal e ko na ma ku kam ji kari aku su sa na sna di an ngu di di ton ama ku sa kal gran si ya kam ya di kharib na ngwa sa ni ra ha at ta tu ku ri da ji kari a kwai sanunu kana na duwe kadi nan tina kariya na ni ramai a onne si ai si ma ngun ku shi don ma huske tam di si dingas julai ka pe da na ti sei out of the age ni ran na a kwai sa duwe ne bare ke kon a kon a an ka baro te ni ram ma di sa u ku aro ma in khali kariya na ni ra ka ni de ma di ke sa ora de khaina khaisa tui tui kam kam konang ona khaina haga ti khaina khaisa tui haga koro koro tui khaisa koro koro twa se kwai za brutof brandi ka nga uka di di ari twa kre un humi di twa kre khwa khwa mai zengi na di nga nga ro ma e bara ke khadi kan zara di nei mang han pika u khadi kuman nikai ra ga di kai se ke khadi koina rasu wai hanu pika u khadi aro mai ke khari kaira ros ke mot kumaye ni ha kam kaira ra ke no tu dira komai la ye mot khari kaira ros ni khari kaira ros ke kai kara ot ke kya kara ska ngari wa kara ra unwa chin la ko ko ni ni tu si ya kayo no na unwa chin ni ya kara ska ni la ko ko ni ha sa ku ba da do 100 ti kha ga ren re ke sha ngha sa sa ho ye wa ha pe ye kona kumana engonari tuchinda mungu jara sawa kali jara roza kai di kumana u tiara sengu agen sichuna kugizo ne kuna ko kare green chi kun chinda ye kari anda kha pan kara rodi ale ni mun plan di di ti da andi gade mutni ha on ama khusei ye kare wa ma ho ma ho ma asan kuna ki ko kare chinda kari ura serpur kuna ana tadi ko kare kari ye kai mai si sa ku ba khabara to to ar den ke kai he ti den kai kwa kai ku e ye ho kari gam ko ga ton ama khushi ka in amara ti ti ke hot ka hot ka ha pri ga hot la rem tin ka rat ke ha ni ti a wa ke ka si da gemer kai sa ku ma nao ba u tu ma ti ni ti ku ge na do nga sna ko ka ro re kari ya da ha se da ta ai chu ma ai chu ma o go se ka guru ba sen sara bi ai ba ar den ka akwai sa de guru ya ta khabane ba kunene kharib na khabata na sara ang ho inge koida tam ma khabe to ba ai khau masreo ta khari masreo sara ha tang aroma ba sera ha tu ka di ya ai ba ra kho ke di ari je ni sa kunene na ta na sara kho ki kwai sa te sat ka khari ma gra i khabe to ho ba khai ko
neti ma.

Kalpa is genie parlament abosa seman nans nasa son tatris disi kwesan as nis ai khaba ai kam stanang as nis tani dana dana kagno sipna kaudu de ke ngari khon ami sa saliri parlament siman abon nans husin ugu tsin khum kesen ai kau kau sa stidi de bahar tap chi khadak thari kunna ni ha sidi ama kaun na kro obinom kadmi ara khabadani ngus ko se anchesti kumiri.

yaqondo saradisa kubara ncam ncam se ncuni ncaro soro si ncam ncam se ncurun dis ncaro ma cheda ti kurisas ausi destiny fan veksa ncaro bai ciure cingan usip nastina kan kan stimire ti cakon hau hau cing ncam cas nain kaun ka cikom kare ing ahan kwan uji nira kaina kok abara kaisa soro si ncam ncam se ncurun ausi destiny sa ma cheda hui rika siyo ces cing uning hana au kalci se ka komi bai cing ngobu se ncuan kalka ok an an ditam tu ta sa ta ona nira mai ai an en kwesna ige khadi a khobe type tin huru gunga ka ha chipke au khalchi sa khadi ngadi huru gunga ka ta ona nira wan ubas a khoya di khaba khu ya iska da nira ari gam twa khaba ngong kusko se ai chi khai sa kwes bye bye

yanqaro ngare ileke asara dingqawo ay pasaro sicamcam senqhurun dipnqako han amca senathi idaxaba qengaraf qengaraf ti amacicube qawe wa e wamire tidang anqaro ti anqaxoti ko netesti kamaqnqadlana rako aqanqwi pata ko sicabela gratuito siko o ikie nera sanqaba nqaphathi mwep e paradise paradise nqayike necabithi nqase i northern open tirami enqhuru ko nqaku kinqabani hasi nqa ike amatier golf units cabaru ti abang vendukusaqanqe hasi ike ne inqhuru kani hasi nqa ike nera sadardaxis ti asondaxis aroma iske neza nqaba ike qara kanqaku nqaku nqa ngumana nguna de sixhayisa nqa adi nqa de nqa ne inqhuru inkuse i ti ike nebara mi ese i ti ike ade inqhuru ka tsume paradise tingunqa nqa nera sadardaxis ti asondaxis tin any hardi ike nebara mi e bangvenuska Anna has a iske nesa, but grahomasen, or sina itskin, wika, tingu, tisau, tikwega, e no under the meeting on a sauti, a kota, like a calls natskara, calls as crack, nati, dura, tisau, or istina itskin of us nasi, oikaro. Hati ida mire, aike anaku sa ika gai hati kova amsa, abas nas aroma, tike nebarami se ingona disi, manin a adi nga karaka ngaku, aku tamkwenchina, kota hase iske, nesa dike nebarami se I, a karuti da gara rakhwi kabe sneng ui karutiko, usne gesara di avelvicha gutina kapa, I kwa khinan huruba ing homi bai hanera ha sadartaktis e ti ha gekengopti tap ay ige niri ing huruga ni ha se I ti ige amari ing huruku ni nga nga se I sawi kisina kwa nga baku karaga nga guli ha kudi ng huruku nga kutina nga bani I build up tira miye se ni ha se I korodaga o ige avantar bogiste darako ti liha pka baku United Hems bogisti o ay kare disi di karami o ni ha ti ige skol kudi liha pka baku isna disi kwezi nga kurin nga ka kwa roku di ngurba pro etka roots kung wani kwek nga disi kwa nga ngrasi mato disi kwa nga nga ti ike sara di bremili ka tkabe da kwa o naska oceans rakhbis awa ayi disi kwa nga ngrasi mato disi kwa nga nga kwa nga kwek nga ti ike ngon man kuru velvichia ka avoda komplu pors kung wai nga ba ngona iri krami o sada tartis ini kwek nga si I koroda grau maga sara di turo di sikoron ang turo aku hinang ngadis in kwek nga si iga o idage kuis e oja awala bang hau tams e opet norchi ti gonas e Joshua Besteri agas e kistings muyoip koros e Rwan Alutik nganis e Prince Kausep uns e Max Kati Yeko pakaisas e Adrian Poese ni kwezes e H.A. Kernsi disis e Vix Trump disikling as e Adare Kuye Chiputep si disikam as e Danko Bakery disikonan as e S.W. Kuni si disikang as e Jagan Mayeri si daike disikorong as e Aston Muki Longko imbarang au ngayke uro disikorong an uro aku hinani ngadi I korang an urup ngas aroma kweka si Iga. Abara no hoba rahbi pehas o snagging onion. Aromas nang oising horo vege pangurung agase I. Maba is Namibia rahbi noni on de angansa. JSP sport betting stra. Negutin hong kudimis kangas na. Kangas aromas dis ngaza. Atikam disingan, atikam dising a. Ingisay sin aroma ko a. Asa, asa, si skinny san like only on the umkanji si man or ha a season ka in the D se isa se iske kaba JSP sport bearings a kriti hi sida ki kaba on yanding up abani hose I di go ha asa asa te ida mire asara de kamdi siguri nga nga koro kutin ke koros outkomuka di zahu nganis outkomuka di sko se abedes trofeptic type trophy ebti nkuruku nga kutina ukanda pkani si ngkai para si I tige na brami e abaku sina ike ngungaisep tams ngungaisep tizahu tizu ngungaisep tizko se
obisi rakhbin khoroku tsamisi kurinqa ka khoroku tinkhoroku challenger tremi ku ngakuthi na chilinqa nisi hase ngake sela nje tsamisi kurinqa ka khoroku si anesko se iran obisi khoroku khabei tsi angqhayi bay danese i sera ti qosen qosa aya xa sichabela ke ngiqinqaro thiko osina iske angxaya xa sichabe yithi xharasti xa xa sile yaqaroma ike xhova amsti xhova amsa ngone awuthi xaqa khangisisa kuphi nxa baqoha tike nebaramyese i thi ke ngari e xaqa khangisti asa kuphi nxa xaqa siba roshpinas ka nihase i nxa ike acamdisi akancas netrap dizaru tsamdisi koronqas kose iskine zacamdisi akancazaru tsamdisi koronqas kose roshpinas nqa tsi ecanam sendike tsamdisi cincas neqhaplis era qanam ona ke itsi korodisi nambepte dollar ko qaqchikira kho aqasen saqhisa abonqa bosqaruma nqa saqhisa zinqaruma cincqisa cwi acam korokhoise cwi korokoro kose sa khamire cincqa kese cwi cam korokhoise cwi korokoro kwese ayi khambire nqa ke qhoba amza amxaxa khanyisisa kukunqoni aroma si kharasti yaqasile ha aroma iske nesa roshpinas tingqunqa sna camdisi korunqa zahu camdisi akancas neqhaplisi zahu camdisi korunqa sna qhaplisi kose ikunqadi iqhaxa khanyisti sakukani hase i kriga sikabira kira ngqaro chiko osina iske saradi kriga sikanqa restina Dr. Ruti van Vieren emtina go a mayise ingayike ICC boards kan arresti ani directory as ekin abanqoba ko a mayiqase ingayike Dr. Ruti van Vieren diang ansa se ekin ngaba ICC boards the associate ani as ani the directory as ngaba ko a mayiqase idike nebara mi SA Saturday FNB equals kutsin ge in yapti house nga kwaira nchuru nchuru se nga ke 50 overs nga ti ke nesko se Saturday nchuru akakoro danse i nesko se ke haga nchuru kwa nchuru ya ti da ke monaka dan arida kongwa nchuru nga ba ipke India bakturu nga sasiko a danse i

ake tswi uke stracwi iske nesathi ke ngomncuru aba ngare ka mfreda te khare dicidi kra qonqa pemi o ne batana ngasi FNP apa ini hangase ixaba kunisa di igoska ngoba qwe ngoseske nesa aska uqai take T20 ayichuru kutira mise I sarati Capricorn Eagles team aroma iskene sinxaki sarati dharikori di hausi nganasikiri gaitis di aroma idake ngabahu T20 ayichuru kutira mi ngabah ida ngangchuru kutina nebatan asunga ni hase I seske nesa ni ngas aroma idake la Hong Kong, China adansania Uganda ngokuthina idake ngokuthina sarati Capricorn Eagles team oai nibani ngcuru ngise I ti ike nebara mi ngayike kirgasicabela krako ohan marona snungers I Q Sport jeramie sarati nambia Q Sports Federasis sti president qai tingetswa go amsti MTC domi tabago aingmi hai ti ke nebara mi se I ti gorikoro besera se I ngankuri ke ne de goro dagara o ike ne ngaskaro ma MTC domi ti ngapa chokop ams nga agadisi ona karaka ngaku agadisi ona korong a ti ke nebara mi se I ti ike Matthew Stana Naminto ti anja ngapke agadisi aunahu ko a tloeng a mo sei di ke nga bara mi se I tsi guru kuro bera mi se I ngo policy titles asa asaipe ko a mpe nga ike agagai agan o atsi tsamge disi kuro disi nambi apti tolar ko tsa iske nesa tsam nka ise ipke a jamal entro apa ko a nga se I ke ke ne bara mi se e nga ke tsam a tsuke di tsi ko ro di sina be tete dar ko tsai kwa mo pe se ngona ntse ke se kene di en kali tsam tswa tsam ke di tsi ko ro di si na be tete dollar ko tsai iske ne sa nga ba I ba ke ntse se Peter Dreira go a wa ga se I khaisa ke tsi ko ro di si na me be tete dollar ka ipo mo se iske ne sa ke ke ne bara mi ti yeno go baqala ka nqaku a go qhamko rondi nqaku nqa go tsina go tsora ngisa I ngaba da kra ko o ike a desi go seng a go re nqaka ha go re go re ngari pe Armando Lauba go a tloeng a mse I ha ga mongwe desi nambi apti dollar go tsa Johannes Shipun ti pra grosa we se go re desi nambi apti dollar go tsa ga go qon a se tsi ke Bernardes a Groble rangaba ngona ntse se ngona ke desi nambi apti dollar go tsa DC ngona disengane ngakuri ngaka ha korondi ngari pa ke Zaiden Ties ibanqa ba hunga DC anambe apti dollar ku tsakwa qube qoro qhayise ngaka tsi tsi Danny for Olivera tsang qhayise korga DC anambe apti dollar ri tsi ke is atare ko I ngwasna stris ngake Rusana Moller aske ngaba ko a ona ntse ay go se a wa ga se ona ke di se no me apte dollar go tsa iswa go be se di ke ne bara mi se itse ke no go ba a dare khodi di tsusa I a snunger go se nga sina go ga se e xa ke women's championship tira mi ne tla uni se ne batana a snunga iske ne sa aba go ne masters in anti corona mis ding go di ngwang a roma hang go di masters championship go di nga di ke tsam di xa tsa a thumo xa di se ne si a se e di ke ne bara mi e se nga ba go e ke a champ of champs go di nga di tsina ho tsai tam di sing as tsam di tsai as tsang tsai please ene se ha se e di e ke ne bara mi e nga ke go re nga re mo ra gara ko se snunger di nga go re tsabe da gara ko ra ti o sene tsa usa a go se tsabe da gara o nga ro tsiko o sne ke Stoffel wat pi an di an tsang a ro a tsam di jaka a go re ga ngong a tsang ke Scotland FCs ngasinga grossi sabe nqinqa roko nqa kunqa grossi nqa se ite kira mie tsi ipke go a kharu e kharu ke go ari isabe nqa

0: uka hupi kwa nye tiski ngadi mises na Scotland stina uganje United cha kam already ngahamadi inhuru aba aromatis na jeramie se agambindu psingia amazulu said africa de amazulu sagro ngruba se el mukambindu phangona disingona ngakuri ga inhuru aba apsingke anwans cha ku axora tike nebara mie se ke ni di nganza dijaka ngas aqhane ngakuri kuriptis e ke a hau nga se I tipe cambi se cinca ngade ngruba agakordi ngaka tike a dise e tipke are e amasurus like nganza hostina ko atsora se e nuna ngqhabisina la gara ko sina ira ke cam nune aura nga ke kevisto di kutramis e shangulas ti adi maria antinos ngcamra ti ra ke fivas ti tisung a kuringa ga ha ko roti di ngurugo nga ku nga ga ne si ngone se nga ke kana ti a senegali a gup nga ngurugo nga ku tina ra ke abane singone se I tege na bara mi se itira ke ngoba ho ang armas ego a kwa se I e amdra sa wisna da ke netse ga mwa e kwa tafana ngoro go ngobe qapi go nga go tsina ne kaona ma se I o me ka tsapha France Morocco wa ite se tege ra mio tsi en ari a Spain a Belgium wa e kwese e ne kwa sa da tarte no e ba England o ite se tsinga ir tsi Argentina ba Switzerland o e sona tse kwa ngai una irne si qwek ngasiski nesa si ike ngwek qab di kwa daval nguruka angadira qawisen si I kriget qabisina da grang uit ngaroti ko o sina ike neta stika mapka 2020 nguruku nga Englanda India mwa iko a qwek ngasi I ok si ida nerunga nebani maga isi I ti ida kangansti amtasens roma mire qaba ida uye qaiska unisi
1: Neske kisames qwabas NBC stisa Tanasiko hwe chinda chesimini khona sao culture nono iphanda khoma yese Tini sebe dana qhedi ngwandile President Netumbo Nandi ndaidu wa shukurumi. Turi aon China apti Sichuan kariba hutu waka hangini ranga tui fabrik na Namibia na Ngubisa. Inga kaba ap China apta ap elia kayamu pchukuro kuasa President Netumbo Nandi ndaidu wa zama China basku nchumenka aroma turu nchu piyansku nchano sise sarip agase Afrika sarip uga. International Criminal Court ICCP kromin abosa tokori kinza unwa ha hiara kai dui on paramilitary rabat sabat force ku RSF ku dinanqari I torop di khaba dip sudan di tafur kharip na apka qain aiza di tinisin kwan di koran uba saupta se president Netumbo Nandi ndaitu was kikoro min turi on turn up di sichuan qari ba hun qwa han gen ra qiza sin en nga qwi fabric na nambi ap nga ngubiza titani qari I oro tsup di an hur se qaga u nen hup di no ba in khumi tuma in khumi tuasa tuma qwi qiba ama aroma qari I sin arep di qwan qara go di nusias ko qwa a communist party turn up dis di sichuan qari si qaqwis di wang ziao huip ka uis ngadi e saris sichuan kana gapti qarib chi sanchi di khaip kas in aske nande in thedi wasa argo ama gro chaun ui ngadi e chari ba hu in asan turin edi ngadi sisun u nambi ap turu sum maya an ago na nande in thedi wasi gro chana bin kabas samiba namibi ap ke tsa sen qipti kusum khazi ba in humisa tomas in udi aru ne taw taw do ma chiguru tum tum taw chimin ko han ay kargo dip kinira turi di cha house I turi ko se in an ngabe se a in khumi di ngade diye ibnen huba in khumi to wasa khun ana agwa qasin ui ora khuna sin ui asna cb c sichuan kharib di khwa abwang jiguru mi ep di kharib gyan khumi se ngade season arep nambi ap tsaba ara ara chi gai gina aroma ngai ip ngaba ande unha company di china up today nambi ap

Ona kuru ngona tsukho se. Khaisa ha ga se itin ka go. Aroma, khami bare. Kham ka breno aida be au rai. Ke ga hung aip ka ka ngona di si hung a kuru ngcha. Tsam di si kuru ngcha ska mang aip dis ai. Arop de ngwe ba ngamwe cha. Ke a qoqho ni. Ora Hendrik Klude ong wa ke tsi tong sara Marian aida be. Tsira di tsoma ba. Tara stam tsoma ra kuru ngcha san a kwentsi. An sabi narang o qau. Ong waha kham koib Reinhard aida web di close ke pedian ha ba go khoise ir Saturday tsi di tsing as choice of this any day wa ba di ge hagana so molunga qaninga netse kam toner tsing ari kam Friday ne ha walem aida de ba cha inga xese tsubi ngani cam tsubi ngana ga tsukose Clementia Isaac sa cha inga xese tsubi ngani ngani cam cam khoise xisa khoise Jordan aida web cha inga xese tsubi ngona hung ngona tui tam khaisa ka sai din ka hon aroma khami ko barna ba shi amap ke goru disinqani a gurin kha disi khaisa as ka man ip disai ngobung ip khau ka tsume ayom snak yang amoni tara sa ga tsoman nqani qangasan tsam ngorisan a khontsing an sabinarang o qau Don parna basia map khoske disiqing as choice of disai San Francis Rome skadli ke kerkep taqus nga tsumep nani diye baba di genetse gam toner taqtsin ari gam Friday kuvukleng an khipnanira aiqon khainga qise tsui tam tsui tam khaisa khaisa khainga khose se mendi sa khami khainga qise tsui khaisa tam tsui haga khainga khaisa hus ai panisa khami bare kham tong tsi ka sa Maris Christian khwa kup daisi Ong awake kong Albert pinani khwagup au naini sing ong ake kong Sophia Wise au Sophie sin diktomap kengabet masitam disi khisin askaman ai disi ging ongoni mari khwagup ke tsitomap nga usara ngani tansan akwin sing ansabinarang au qau waba digini tsigam tonder tax erftu nona korotam omukaru kani freedom lens nani ai pong oning abasan ari gam Friday disi soros ke nganir omukari kani ting hwasta bani kong wai Siging ong a Maris Christian kwa go close sader taxi. Disikuing as choice of this ai. Kata aup. Ai khap kha sartes word of power ministry sa khu. Nira di yetsi khokta sa penis parkering haba di daba. Khainga khaisa tui. Haka khainga tui. Hunga ni haka tui se nora kwa go sa kami. Stiligen khainga khaisa tui. Tam nona tam. Khaisa khainga haka kui sa itin ka hun. Aroma kami. Hari torob Rafael Kailian kavanap ke tu grip tsi khoise tan tan nona disease kamang ap di sei ngubung ap khau kong items nagin oni tongra Ivan Jason khurot bu mi tsi kalista kavanas tin di tomba tui kan sap tongra au kan tsinap tan oko Rafael Kailian kavanap khoske sader taxi di si tuing as choice of di sei pedian hap tai tuis nga kanira di ye tsi khok tasa obong ganda khong hanap taba abaskin arigam Friday ni ha Auguste Klassen sa tainga tlaise tui, nani tainga koro, hung tui tainga tam, pobil poplap sa tainga tlaise tui, tam tam nona, haga tainga hung tainga, kalista gavana sa tainga tlaise tui, nani hung hung, haga tlaise tlaise nani say, din ka hung arma kami. Tui kurib tsi tam ka hai kari tonrop Michael ay, ke kuru stress up di se uchivarang kos nga ngavung ay kao kwa gen omni. Tongura Elizabeth ay si Simoni tindi tonga ba. Ong wa khari tarop khoskin ngai ari ko hai ko yara to khoban habi o gaisis ki mire ong wa khari tarop ngai ari kam bun status e kwati e kai kon ti khari id aus kha kha phere rop taras kai kon serbega hereros klengis ngais na ki kholiat iske ngawung ap khau kan hu disi hung aguri ku kha nonas tres ap disi ngol tose gen ni aup kha kha phere rop tam tomara tui toma tui kangasas khoiseng nori toman kai gi toman season areon au kun sing an sabinarang o qau kai kong chi khari kai ideas rebega heros koski disi khaisen as choice of disai no twas imanu ha ba khu khoisir ni diye sondak ti disi tam as ai kara phagai ri ke khobam abasa er ngani aga tam kron lines kan ni twas nani ha kaunga hosiana sa khainga khaisa tui ngani aga ngani ngani khaisa koro koro kaza salonika sa Kainga khaisa tui tam nona khaisa korotu khosia gatsi kaza skrista kholiatsa khainga

Sika ditong tsingao sas. Auma Francisca aises. Ke garun aipkautna, aitamsna. Haga nasna umstavan aerupti umhiben amitkagia kokoni. Ong aitons, auma Francisca aises. Ke haga hagu, tam dare tomara, tam kansara, norisan, uitoman, aukwinting ansabina, rang oto. Ong awa auma Francisca aises. Di kong top ke karuang aip nga kading wasase nirang ang anhe. Auzero niya aises uito sa tray nga kaysa tui haga haga tui ngani kaysa kuro tray nga. Catherine aises sa tray nga kaysa tui ngani ngani nona tray nga kaysa kaysa nona. Si amang hay ni sa tray nga kaysa tui tam tui haga tui kuro ngani nona sa itin kahong aroma kami bare.

uSarah Magdalena Jacobs ke ayiropti uyi bengcama ungicheke qhoqo ni ngura Russia Hannah Jacobs dicoma ke ithi cucuma sichosa cuyinqolisa ngona qasa kunqani qasa di cama bacoma khanga akwenzi ngansabena lang oqo Sarah Magdalena Jacobs khoske sadar tarti disitwin as twesap disekhaga dusna imano ngaba khunera khoiseri ne aba dige toner tarti Friday ni ha Tokyo matruas tsenga qise tsubi haka khoise khaisa khaisa khoise ngani khaisa tsitesa sa tsenga qise tsubi tsam khainga ngona ngona tsam khaisa korus a dinga hun arma khami Sida ditong tsikasa Scarlina Amo Bernardes kame pa eng ake kaose is ke ngabe tma se koro di sikho sing agorin kha tam di sikho sing as kamang ip di se rosh pina se keng oni on awa ke tong Christoph Kaose tse ung itma tong Constancia Kaose sida di tonga ko i tong Scarlina Amo Bernardes ke mama sa stoman au kwen ting an sabina rang o tau Toski sadar dakti di sikho as toys ap di sei Bedian ha ba ho khoise ir ne die. Aba di gene tsam toner tak tsing ari gam Friday. Tamarang ngona di sikorong a di sikwin a isa ka thong gari tani ngani ha. Au zi yeleng a bizi sa tsainga khise tsui. Tsam tsainga ha ga. Tsui tsam tsui tsainga. Aspirant. Pagarai ba tsainga khise tsui. Ngona ko sing ngani. Tsam tsam koro tsam. Si joram apre la tsainga khise tsui. Tsam tsam hu. Ngona ngani hu a ka sai. Dinga hu arma khami. Hari torop Michael Gottfried Petersi Junior ke ngabe di masi tam di jung as twice up di segin ni mama sa stara sap na usara school hosan ka ngon a kunsin an sabina rang o tau o wa ha Michael Gottfried Petersi Junior koski sa der tak se di jitung as twice up di sei solitio gloria amiker ke ba khutura

Ngothi qasa Johannes Friedrich si xaida map kinqani dishicwing a kurincha cam dishikorong aska man ip dishi thara haibe se ngcuni items item wa ngcuni Ngong Johannes Friedrich si xaida map kitam qasa ra cui qasa cui toma cui ngori toma ing a kunting ansa binarang oqau kai Ngong Johannes Friedrich si qos ki sadar tak si dishicwing as choice of dishi thara haibe se ngibe naiser ngaba hu koi se ni diye Baba di git onder dag Vrydag. I'm up lach tip nga. Oms kom as tam khaisa ngona sta bani ha. Ka klap klude ba tringa khaisa tui. Hua ga tam. Ha ga khaisa tringa ha ga. Selda Friedrich se tringa khaisa tui. Tam khaisa khaisa. Nona tringa koro aga ti Sylvia klude sa. Tringa khaisa tui. Nona tui tam. Tui ngani tam hu sta ba. Atin ka hun aroma khami.

Fulham stwa Fulham za kaos era ngxaba titsikira ngaba go l a nauli ti bawadi tikao bawadi gare ke qwaqa sna ima bawadi ye qwaqa sna na ima qwe tabaka Casemiro ba gire ngoba u aga yinqathi xaqo amse ya qwa re gabe nail yone l a nauli Hatin Hoskotsky, Clipton Romazara, Toba. I hope in Toro, come credit. Abkarankoa, Romas Arasma, Rahosin. Come credit. 53,000 ra. They gave a co, Uroi, Romasi. So now basically, Tago, Ragazia, trying. Titch get a number of body to a tree. Body gay. DC Trisan Agurica. Two days in Sivy. Nintin Kuriga, Habibi, is Eben Niziza, a Artin Kuriga, Chipkin, is it Kariba? Lil Dramis Mans, Mazaran Kuruba, Kabahutskira, El Konosi, Chi Onahi, Chi Diazitina, Onahi, what did I say? Captingi, Tizan Kuruba, Tizan Kurubki, Chi. Kubeb nga tigasit nga akatap mira uang tigasit nga uang amay biga ayuga Europe nga ha kabe titira ngara gromik me Bilal kanaw sin nga ba ho ngap je Stuttgart charan horuba tuma ba pundes li kap nga kabe gi kani nga rami li kalip je Belgium nga je nga edi Belgium nga pje niri tuma ba gi nga so nga abe gi Afrika hukurasi Afrika hukur din horwa god maske afrika ba khun oxan horwa gura spain and tinga france and horwa komi morogo ba khaba europa ba khun oxan horwon antina uwa ipna just need it garib ge belgium na ye na di gira mi na ye ni korochiska paulo korochiska set ko ja no go banira kero tira go chige onahib ke strike up abi right naga onahib ke strike up abi right naga tlip ke qaban tlip china arosa nguruwa ba tiche ko janemi tine attacking football tiche ans turu ngobe tlip oni go ipna sina kire nga nguru qarib ke ne ba tip ke ngiba ne janga anros asa unwa tiche Adik amza tiga zarasis nu lils aras nap kian tegera don ay tera net kom kom kaus kuza hing tada ngai kunang hua tam tui system rang huru bukan hawa ti ikan aguni kuna itsot adik karib ke giru nazaran huru ba giru nazaran huru ba onahib ke nap kian niza spinning naza spinning di Turo divisip ngap yang ngarit karib ngabara hosen ngan saran kurupa se France yang lagi hain ngay tiki ngawaku ngaba atong di cikoca mi karu cilani noko bakero oige nomus eche miska oige estrap ay talpi din ona kariba ha talpi ke ngariko si tegin ngabato ko ban ando makabe tegini Hipti tang hosin a coach it on a mere talbip kit, some discrim a cariba. To it is wave can lie drami, some discrim a che. If you're in cariba born in Belgium, but he plays for Morocco national team Draminaba. Professional winger for Premier League club Sunderland. Sunderland Saragma Cuba, the Yenavarami Arab Napke. So, Maribi Arab and Nagurin to Sunderland and Haska Grand Nevasin. Osamut, Kain for Mahua, to Maska you. Mut. Kain ay kaisa mo amaga

Nje bowa di ba. Ah. Okay, go ask your boss at Gurua. Nebje Ganosa. The Bokay. Cogan at Goraguje, Morogo, only got Gaudi. Is a boss, Habe, Kagain. Tia, no way. The Badanabaka. The Bokay, Morogova. Kubus and Gurua Costa. Nebje Masaroiba. Gurua Masaroi. Kahara, Negorabje. Sala Bagaudi. Neba uruke ne bawdi bi neba nan amra guje esa mbabe aroma izabo sa nqa khabe siyan wa tawebke khoma ba goinga nga nga mathi ngudi yalde na pasku pasku pasku ske oye bawdi ba hubo sa go nariye taisor pasku sa. Nee man, Khabe, hangna ini sih iske, ngah bolsa olisep ka, olisep ke ngah bolsa rangna ngah udah, jesi number 11, magal olise, urila ni engmi bolsa, digo ami bay, amgu se kay, isa bolsa gue kay, esa, tanapa kah Khabe, amgu se bono pak orang ngah iske, bolsa, kaunde koro ngau tanapa Khabe. I stop at Gongoski Bolsa. Deba Kokanye. They go up your Morocco back country. Kanagapka. Kain de Masia, Kai Kabe. Nebbio Lisiva. Isabos and Nurkaru Kabesi. Co op to Amtoa. Nabago Isabos Agro. Kahauke. Koneva. Urua Masarawi. Tiobi Tri. Kore ngara machi ka uska pasku nezor ngugara ke oba ma dia oba na kuka hiyo ais tazi bolsa gon kumiko mbe of game blanza ngaba goibe ain orza of madia blanza khabe izabolsa in ostrap na mikap de binuru kano se buze nuru aske bolsa gaudwe sala bitri ne ba diobi de bitri. Masro Victory, aku kan nuru ngapa ukain? I know Victory. Engkau sekarang nuru karu ekanos. Eba, aku bing nuru pas kura aku je kerja. Eba, dahwe Victory, Tiobi, kau apa cepat ni sa? Orang kasi, kau gay Masro Victory. Morogo ke ngisi ni plan sa unwa. Stress rodra khabe plans ke ngisi. Naba che mistake na rahi. Na ista go mistake ye hi. Konde bie kema sa kutgaye. Konde bie kema sa kutgaye. I know ibra. Na hun ke mistake na unwa chi. Pa yi pedal ba che mistake anke. Nan ke hanut ma mistake na. Na ma chi khamak lek ra. Kausi khamak lek se. I go say playing France, Negro and Noruba, and go France. Habe, never go on a get away. Who's in Norway? Cause it create, never cock and get dick neighbor. Nobody's a cock and get over. Can I go on Norway? Only say about Kong and I. Haba, Negu your Franska. Can I go on Norway? Cocaine. Mune ba ko ke taybi ba konab ke taima se ko ka chiko ngun ba ke diaza amase kubuse nguru aske bolsa nepke konab ka ndwe engo stap na mi kap de bi nguru karu khainga khainga se ko ke no ba nguru ba eske ha go France ko khabe ko sinu mai nepke dioba. Bono kan nguru akausi. Engo astrabi nguru ngapke salaba. Koka iske bolsa gaudu nebjo moroko ba. Tai, iko zera tiran awasin nari eye bolsa. Kocha apge nekwe, kami yaldim nan ngor. Aragu ye kaisera chel gaudu ne. Pasku, ma, pas. Tai ko zera chamak lek. Moroko ba, anchan huba franza. Tiran awas, koi gansu zainche ukuwe.
gabe qonqonqo esike bolse qhawe eba ukhe nebya ayinebya uru qharu esiqhabuka ngcuru esike bolse qhawe kanos leqhoqa kuye moroko ka isabosa ngcuru nebye diaza khage nqeza gabe uqharu esike bolse qhawe kana kapuka ngcuwe gabe si anqwa nisi plant yaske awuthi ke naba pasku baskuthi na ugura yani ngqwadi mar nga go ke ne gura ngur go bi problems ko ani ku khabe u khaiske bol sa qawde ne bke sali baba ne go gap ke digne tawe sali ba obi mekano estrap ga gonde franci khogara ske bol sa qawde obi mekano ngubuze ngurua sali ba Digne Kogara, who was in Rua Saliba, Obi Mekano. Amase Kanagawa Nuru, Ebra Karubio Koneba, Koneb Kogara, Isabos and Nurkorne Getembeleba, Koygan Nakauska and Nurkor Maru, Polsa U teacher Akauska, Nurkabe, Kungo and Sibos and Goundry, Uru Karunepke, Kanausa. Ubuze khaus ka nguru ano kuba Masaro Victory nebye Salaba Masaro Victory Salaba Victory Hung up mada ye ha khabe ain was khabe gongo nebye diaza Khaus ka ora ka se khaba nguru wa ne ba ukhe ke down diba bodi ba ne ba thoru karu agime Victory onai Victory Huru karu enuba, habke salaba kono kabe diazi. Nebara uamcha, huru karu nebara uamke, kabe kain masik ngai chia ngoni bai. Hamase, ngingo kai kaudui. Kabe nebara kongo eske bolsa. Hamase Morogo Kwenge Kayana Morogo Kwenge Kayana Oraga Tamazia Kenge Morogo Kwenakabe Franzige Bolsa Kogara Hamase Kanagawa Nurnepje, Bodiba, Kogara Noba, Kauska Nuruachi, Obab Guinea, Habe Koa Bono Victory, Nepje, Dioba, Tai, Eistang Nabols at Menchikabe, Nepje Agimiba, Estrapka Kensi Bosa, Nabaukea, Koga, Habesia, Ua, Kaisa, Obab Kuba de Gramu, Obaba de Gramu, Hue de Gramu. Hop gene go bane ha taun je grabi din ya nepta morogo ban horu tobi da je ran eng hansen da gra au da gra aman au da gra nepta khabe ne goga go ye franza ne pkone ba ukha ya ne pke dawe ba dawe pkora aski bol sa gaudwe amase ne chako khocha o ye raga se khuna raga ru komro goga khabesi antwa Wago siske bol sa gaudwe. Aya apke nguwa ba aige toarae.
amase qanqan ke noba qanyana ngicela uchayi Griezmann etinge ngungaba khabe angxashe boza qanqalo ne ba ukhene byakini mya kana kabuka ngcuru bawadip ba ukhene skiboza harase angcuru wa enqapte ona uiba qoba bona bichi bona bra qamse ngayi ngaba inqwa sicam ngama icapte bicha qoya amra kuje ngcuru akho ngaba nge koroi ncaba kwa mancaroi France again, the boss of Cogran, the Bicone, and the Ukai, the Bio Oliseba. Zabosan, Rukaru, Habe, Point Oratang, I Bonobra. Estrapka Kai, Nabauke, Skibos, and Gondo Rabiot. Ebara, Wamta, Kai Kanguji, Morogoga. Habe Kaka is called Nana. Neba, Elizabeth Kay, Amaze, Nepje, Diaz Habe. Isikhaba khona ebangcurwe noba konde bichi nepke dembele ba maripta di qhabda kain ares hanzen khabe izabo zakana cross amguze dangni ba ngoru qaru khoyam rabiori khasi ukhe iske boze qawde digne diramire ukhe nepke dawe ba leba ari aqamna nepke dembele ba ngatha khabe chai khayi wasta si khaye si le qhabke dembele ba maripta di Isabosa Nuru Arias Nagana Maguye, France and Hunga Nebje, Oliseba, Sunday, the Udramin Kakabe, Uke Nebje, Dick Neba, Urip a no Tian Oa, Dianabje, Urip ain Konugo Zaguanga, Amase, Nan Kango and Urip a. Mutian wa amaves ne dignepje khamba goro dikao amaze qhinqa france qhinqa moroko ba qhinqa khauska ngurwe ube mekano qhokora gonde bingxuru ngamra kuye france kuye nebosa qasa qaba qhokora Dembele binguru, kubuze nguru wa iski boza. Obi mekano bikri, eskab kat kain iski boza. Neba uke nebke dawe ba. Dawe khabesi an owa. Owa gosi. Dawe pjokuro fosta huwe. Khabe gosi an owa ti. Hagimi biti kain pna ama. Ama se. Nengo kai Ah Waka ge kokuwa Khabe kongo eske boza gaudwe Aiska bga nguru nepke dembele ba Ne go khabje France Arias nakdana Khabe a thai kai Isa boza thage Aiska bga thai eske boza Isa boza nguru kharu ne go khabje nai ba Haribda di nepje morogo ba gaudwe Hurun uad ma morogo pje, nechepje morogo ba depma. Khabe huru ka iske bolsa kaudwe, nepje kanousa, el kanous. Neba uka iske bolsa kaudwe, nebara wami ke diasa. Amase kanagabka nguru, huruwa, agimi bitkri. Onai bitkri, neba diasi ekri. Neba huru e nepje agimi ba. Maribla di. Karabosa kongwa handball. Yesterday, man nga bisa. Karabosa kongwa kese kuse. Khabe nga ipelende arias nga maske. Te arosa nga bi karabosa kongwa. Tui khuzab kene. Morogo ka ning esna unwa.
neqale kuyoqalisa qhwe tembele baqalisa qhwe olise baqalisa qhwe babe baqalisa qhwe dawe baqalisa qhwe xa isichabiya waskwatskiya aroza xekune hora kakhona si bhacace uye chey rhabe aroza nqanqaba iqhonqo waye esike charabol saqalo alias qamnqa are chaba khu ngaba hagini ba hagimi ba ma tige dayema salap chinama ay hagimi ptira mors tami bol si apko ore eske di cheko chani mi awukan mali cha hora ka khona ku mato sako soka play ako ngire sege turo khan qaba ko siya qong am owen sako soka play ako ngire wajiji ko sima kana ka tuise iye nga ugaka obje ko baran qauka gross sige nga poni nga uye man qaba qoku ka qaka handball de kuru ka ngadi obje ko epi ya kwai ko mkhap ko phc chemele ka dana cam ka ba ngwe chira pale qauka nga dai jo kusinqa imaba sike obumothatha zakho ugacuri ngqoka kwingqawo khabe nqa imoro kuba cha inqa france cha inqa kuro khan apje diko siya qonqam cha ncomncwini.

Dira kho wa tsi kam ne kare qaba nqwa wa re qen ka do e tsam ne kare qap tye ne dira nqwa so apna kwa nga nga tige nadi no khobara qausen nadi ge no khobara qausen subudma wa go tsike bolsa tsene a nqa sei ngobusa unga siyobotsa qhalo nepio franza moroko kuyenisa ra qhoya mthotho qhamse ncancaye khabe qhokhe nepio masa

Kosa gaude neguje moroko nqinqika qhoa kose ngurwa tia kain uisen nauba inqwa chabe yangqoro skibosa gaude hagimi neqoqapke franza nqubuse ngurwa amase qhokai nebje moroko ba gaude maripta di nibaye isa unza so ba qangara kuje moroko ka gaude isabots deba qubuse ngurwa Koga ngosi ski bolsa dalbibra dalbib kogra kana gabga zabosa nguru khabesi khay khay chan wa khabe ngwa bolsa khonwa bke ngwitini nganxa se mbabe ba ngwa ndi kona manxa da ngajadi ngwa bolsa kwa khonwa kuje moroko ngqinga salam brother salam alaikum malekum salam eh salam peace be of you Muslim comes of a guge. Koran, Trami, Kanis, Tugarus Kego guge. I canis naje, Mose Haga Musa directly. Eh, Tomske, Kubus and Nurwe, Isabos and Nurwa, Maribda de Agimi, the Bank Kubus and Nuru. Nebje, Nebaraka Habje Morogoba, Isabos at Kake, Kweam, Estrabka Kanikabe. Nisin wa tuwa wa chini nchini na ngapi kwa ba? Hii isabu sa istabu kanguruwe. Neguje France reka kando. Hivara inchaji kwa pia digena. Nepje kunde ba? Nepje dembele ba kunde pekri? Kaus kanguruwa nepje ube mekano ba? Huba huru karu siki bosi kando. Harut karu digne apa cina ba? Aha, abda marip tadi moroko apa bekas kau ngurua? Nipje konde ba? Konde ba aku kaunde bekri. Iza bosa dembele bin huru. Dembele kogara si bosa. Pas cha, kabe kanaga kau ngurua. Aisa, ngua iski bosa kau de. Neguje moroko ka kau ngana kau ngubuze. Iska kau ngurua. Marip tadi iza bosa ngah karu. Nel kohapke taliba talbib kograski bolsa tisyan watin aw ngabosa konqa kujim moroko ka chenna chenna talbib ke nisa neleni qiza sera saha indigramisi or ngapti age nguruwa kuye saha di ya ne chenna chenna eh toikon ge omgona sida ge nguada Naskira ebasin sa ausen a hutki sabere ban un khwaske drami sid magige hutki ne tskra khro umaka hutki ne tske pedrolen umika hutki ne tske kuma bere umbaka sa ausen ge ada mara kbagi hafa hutki ada mit evas khabe kon kon khabe uni ba guje franska eh wabje olisi baglema sa kutai ada mit evas tiragin aromatis ge Tap again, they turo surugudu ba half out ke. Neti ke ausa na kura unusa. Eh, kain seke ayi oye siya. Tan undra mi. Agubla ma isa siya ngabaski khun ke asa. Khabe kong kong eske bolsa kandu. Neku je moroko ka. Khatka isi kong kana ene ba ukei. Neku na hapke mbabe ba. Ari am nga. Eba na ipke tawwe ba. Ngata! Khabe amguse ya kowe. Tawwe pke ko kowe. Amaze wagron ham khabe gon thousands ka oran nga na gogo bira ko bono bra ko e kubuze nguru nga si boza nga lepke sali baba amaze gongo nga si boza nepke estrap ga nguru nepke dembele ba Koi gaura, kubuze nguruwa nepje kounde ba. Kauske nguruwa, saliba wikri, kanakabwa nguru nepje dawe ba. Koka insiski bolsa digne bha. Daing ni ha, chileba uke nepje san, nepje olise ba. Amase kese arusa siya dry, amguse nga khabe siya nguwa, babe pje kwa ore. Amase ne olise ye, kese taradira taba sen.

Brage kaun arang khumba. Mbabeb jogo mbabe ke istu zain. Mbabeb jogo mbabe ke istu zain. Ebile vele ikugo ha. Penalty ske agare kaul si ko maed misa. Maria gomi abu koe oni ni sin abe ikadi. Ay, kese ki akom. Kese ki akom. I'm rubber digger at Kai Chigi. I come midfield up, you move wrong way. A Kono's get on way, Chigi. Powadip not on way, even Mundagra Arabje. Komrobaya. Chigi Rahimib Chi. Rubber did not die. I'm rubber digi Rahimib. I'm not a good France get down the way. Kau si pasku san khaben nai e ga iske ang san ai kau a kam disi kos nai cuman aro ini si no kapan ngane ai di cok mami cang ngane ai di mici khaben am kus ngak hens ke bolsa kau de lechesti e ga iske morogot tan huru e ga ipma saran an morogot map je babe ipma ni sa tuwi si kotu ai Kabe kungu am rabat. Kama man, aben kan kabe aruguje. Oni ba ikau koro kabe ko ignoriere. Kabe kungu aski ball sa kau de. Am rabat ike, Raimi bikti am rabat ike. Kanaga uke aski ball sa kau de. Harib dadi, nika ukei. Kain tu ma ikau di koha. Taiye oni kar gisnara kai. Mbabe pke kai maso kwa kai. Dio bige. Isa dio bige. Mbabe ba nabago. Oba sen toma pase. Chi unikar gina kwa kunga. Horaga se unikar gina kwa kunga. Dio bige. Ari kunga ya. Isa dio. Chi mbabe ba yasa. Nau. Tain zira. Kabe. Nenka utai. Ama se Khabe kon kon asiye bolsa gaude ne ba ukep ke konde ba tin ma gaunde bi tri ru kharu khoga ne pye olise ba ne ko ha guje rabio ri tri ne ba dawe bi tri ka hara guje France khugnga I'm going to try to get Morocco back now. The Chisia Tang Ui. I'm going to say, Franz, Rabio de Gay. I'm going to say, Nabago. Messi by Kaiser Boldi. Bobby by Kaiser D. Alan the Hundi. The Uy, one comes and Nagago. Nay, Web type the Garagosin. A massive team by the Chicago Kurigosema. Tigay, Nabahu. Haaland ra tri ke hunde wa khabe no ba uke iske boza gaude ru kai kaska ngorua saliba bitri ube megano bitri ru karu ma uri tkabe ne ke oliseba ka harab ke oliseba ne kogara aisa khabe kai kai khabe tkabe si kogai do ba ru kai iske boza gaude Neba ukai nebje konde ba konne. Che horu karu nebje olise ba. Kabe koi kane. Neba kila se kabe si an wa hanyago. Hachango kabe kwa nga rosku zai. Agi mipki nga ba. Amase. Ngoko ye kai Ngoko ye kosi bolsa kaun ko ha uje e sa gone aroma na ti anja dembele na ti anja divensi go streche

Hatia Naja. I wasn't the Maguin Tabaru Tembele.

Ya hagi mi ba, hagi mi bi uruk karu, ne kohap je hagi mi ba kaude. Amase kogara anok ba hagi mi, zavo zan huru kabe kai kai. Tia wati ni, kabusa ang apje hagi mi ba ang kore masi, apje ayi no we piko au, ne bi am rabada, de ba huru kai si bosa kaude, ne kohap je talbi ba, talbi kogara si bosa, de ba ukai. Ne uje morogo kunga kaudwe ne biam rabada kanaka si uke inski bolsa diazika anko skap na mi kap dibin hurwe age mi bahu kauska wa ne ba uke biam rabada amrabada gen abena gata kanaka si koe uje francis nga amrabadi huru karu ne biye salawa salama ko talbi bitri kana ga ba khain khabe khai khai ci si an owa owa bo sa kon owa amase ube me kan obje ai tuma tuma ba gwa hinga amase obje amber gwa hanga khabe owa bo sik kon owa go za morogo kha Nara Zipke Diaza Onaipke Mosaba Isabosa Tabisegui Kwe Karun about three Morocco Tuba Unai Tia Monibai Tiasigi Guan already Girami Onaipke Onaip Tinge Angia Onaidma Morocco Geneche Nongabada Morocco Salab yoko nga chige yashina ko kai. Salab yoko nga diasi chinyo ko nga chige vasini chi awadiba ko kai. Amase niko hagu je Fransi din hundika. Nebara umamchap ki vasina. Kabe nebke tembeleba. Cian, moni bay, tahu apa di dalam ini? Tahu apa juga moni bay? Fasih ni game apa? Terima kasih kepada Ganska. Kawas aku ini cik, maaf ke, vice president dah. Awaro gue kaya gara go nta judi khabe kongo ne ba khokhai khaska nguruwa ne ba ukemke ube megano ba ne khokora no pa digne bin nguru ne bara kana ga mam go france ka ube megano bitri khuru kharu nepke khabe an owa anga bo sa khom ngap je moro go ba kaunde go busa anga khaska bi okay iske bo sa kaunde ne bara chapke rahimi ba abra ab nepke am rabada timiza urukai naib ka ngizi am rabada kaha tisna choro ngai khabe am rabade ke khaba kausi ne bakri masrawi bi ne ba ukenski talbi pra akazi am rabade ke kanaka be onai bi si ukai Huru karu eski bolsa kaudwe. Nebke kounoza. Amase amrabadi. Agobik tri. Ne uje morogo kumnika. Bolsa kogara. Khabe ye kare ye chungji kwe. Mbabe pke khaba kwe. Uda gya dai kai ma kai. Babe King Usenwa Kabna Francie Ning Hurabara Ning Hurabara Enghamib Kaga Endo of Francia Uya who Ying Nura Chicristal Palace Natchin Dahu Enga the Premier Kabna

semedi ka go a qharu che morogo ba go wa kwara de go sera do go ba ke ka ngas dimire che qweza qa indimire tsam tsenqa le go danike franza go je.